0: not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
1: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran, kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag, uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
2: kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way.
3: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

0: Okay, dengan selamat. Kumusta, main buntag? Welcome sa Banghigala. Ning lain nga huybis sa kabuntag ni atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalabuan sa lungsod sa Tuburan. Sige, pa Banghigala no kanta live, nag-sibya live from the heart of City Tuburan Campus. Ano kantas labing lalo kung mas labing kusog? Ug mas labing tinaw nga naginusarang FM radio station ing ato nagmalambuon nga lungsod nga mo ang lungsod sa Tuburan, the spring of success, the number one and the only one FM radio station, DYPS Dabuluan ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige apon mga higala, inyong makauban, kinyong pubring igsoon, pubring silingan. Panadunahan sa respeto ug pagmahal si Sig Kaingon Jeriel Asindiente.
1: Jeriel Asindiente, servisyo may libre-libre.
0: Makiguban ko yung mga kaigsoonan sa Gapon hangtod tas alas 9 bes kabutagon. Ang kong usbo na manigsaw igsundi mga higala kining tibok sa kaoran sa Tugaro Tulumanon nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Sidney Jabante. So, ding tibok sa kaoran sa Tulumanon, sa Gapon, ato ipinangat siya kaninyo karon. Kining mga nagbagang balita, mga labas nga balita, mga kaigsunan, nga nilapatiks, mga pamantalaan sa probinsya Sugbo, maghigala. Mga balita, usab sa kalambuan, lungsod sa Tuburan, atong ipadangat karon tataon. Oh, ingon man, mga balita, usab nila ni Bro Alcher Dungog, guys, Lia Max Asindiente. No, sa mga balita sa kalambuan, ng atong lungsod, maghigala. Gaghanto sila mga sinuwat, karong mga balita, mga kaigsunan sa kalambuan, ng atong lungsod sa Tuburan. Ang samtang mga higala ato usab nga pag-isgutan karon ang mga nagkadiya karon nga mga issue nga naglimin mga higala. May mga issue karon mga higala nga may labot ang Haring Lungsod. Ato isgut-isgutan karon og yon man mga higala atong isgutan ang mga kalambuan sa lungsod Tuburan. Ubo sa administrasyon ni Mayor Sidney Jabante mga igsoon. Mani ato karon nga tigag pagtagad usab mga higala. Kini mga isgutan sa kalambuan ni katagal lungsod mga igsoon. Ingon man mga higala, ato sab nga ipasupot kining inyuhang gabaga pa shout outs no. Mga messages mga higala dinhi karong inyong ipadangat mga igsoon. Gawas ako ang messenger mga higala kining inyuhang yung mismong gitype sa comment section karong sa Facebook live. Feel free lang mga higala to type sa comment section sa tuang FB live karong Jeriel Biasa Morinio Asindiente Facebook account. Pero ato rin pagtagad mga higala, mga greetings, no? Pa-shoutouts, public service and announcements mga higala. Kana lang, no? Ato na patalinghuga karong taon-taon mga kigsunan o mas labi na giyon dinhi sa ato mga higarang Facebook Live mga higala na itong makita mga igsoon. Okay, no mga kigsunan, 8 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon ang Philippine Standard Time sa DYPS Bito Radio. Arita maghigala na karon sa mga balita ning adlaw karon magigsoong Huwebes sa Pizza 30 sa Hulyo 2026. Arita maghigala ning ato mga balita karon ning Huwebes kabuntagon magigsoon. Arita maghigala matod pas balita karon sa national dul-an na sa bilyon. Nabawi na karon sa gobyerno mga igsoon. Ipahibaw sa Department of Justice kung DOJ nga mukabat na sa 841 bilyones ka pesos ang kantidad nga kwarta nga nabawi og na turnover ngadto sa National Treasury niatong Hulyo 29 2026. Kini nagpamatuod pag-usab sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga bawion ang kwarta nga ngadto sa mga kawatan og panubugon na kadtong mga nibudhi sa pagsalig sa publiko. Ni pasalig usab ang DOJ nga magpadayon kini sa hugot nga pagkigtambayayong sa Office of the Ombudsman aron na makahimo og mga kaso nga haom sa mga sumbanan sa pagpatuman sa balaod mga higala. Ang gamaong mga kwarta gikan sa mga opisyal sa DPWH o sa kontraktor apan way labot ang mga diskaya mga higala. Uy, nung sa mga higala, ang katunoong tuang yung klaro kayong mga kisunan may nakakwartag dako mga igsoon, wapag makuha mga higala. Ang problema, kuha o na ito mga kisunan, ang uban, ito na nabahin na dito isa yung mga sikritong nabahinan na ito mga igsoon. Kinigid unta mga higala ang matod pa sa suna mga higala ni Presidente Ferdinand Marcos mga higala. Ha? Nga, awan na yun, no? Nakinini ang Hapit ako nung mga higala. Masangat sa ang kaso nga tos ombudsman mga higala ang katong mga dagkong opisyal nga lalabigit atong flood control lakip ng mga higala. Iyang igagaw magtag sa mga kaigsoonan nga si kanhi Speaker Martin Romualdez mga igsoon. Kinini ang hapit na kuno masangat ang kaso. Hapit na mga higala. Sige, dugayon mga kaigsoonan. Wa paghihapon. Kaya kanang hapit mga higala nagpasabot nga wa paghihapon, no? Masangat mga higala. Kana unta mga kaigsoonan. Bilib yun siguro ta mga higala. O kana mga kaigsoonan. Iyan ang inunta mga higala ang pagtaral sa hukmanan mga kaigsoonan. Manaingon mga higala nga nagpasabot nga kumbiktado ng mga higala nga kung ano. Naghihapon katungod mga higala. Ang kanhi House Speaker mga kaigsoonan pag niang pagpanubag mga higala sa mga gi kinini ang labay nga mga kinini ang sumbong o kinini ang pasangil nga to niya mga higala maho gihapon ig pasangil hanto di mapamatud ang sadan mga kaigsoonan ho gihapon ni siyag pasangil mga higala pero ning murag pasangil klaro kay mga kaigsoon ba. Ingon lagi mga higala nga hapit na kuno matod pas ombudsman hapit na kuno masangat ang kaso mga kaigsoonan sa to pa hapit wa paghihapon tug hapit na mga higala ma konbiktor unsa mga higala ma hukman no hapit masangat man mga higala so nagpasabot wa pa gid ay kapahilig kaso mga kaigsoon 11 minutos man makalabay las 8 kabuntagon mga higala arita diri mga balita. Dinhis dool sa tuang lungsod mga kaigsoonan dito sa Balamban mga higala ay gipatagam sa prisuhan ang usak babaeng gidakop ngadto sa lungsod sa Balamban sa kasong online libel. Gipatagam sa prisuhan ang usak ka 43 anyos nga babae human kinidakpa sa kapulisan sa lungsod sa Balamban tungod sa kasong online libel. Ang dinakpan giila nga si Maria Alma Diotay Hubay. Residente sa barangay Abukayan, Balamban, Cebu. Gidakop si Hubay pasado alas 6 sa gabi ni atong Martes, Hulyo 28 sa barangay Santa Cruz, Santo Niño, pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo ni Judge Jerome Ginsaya Abarca sa Regional Trial Court, Branch 7 sa Toledo City. Matod sa kapulisan ang kaso gisang-at sa usa ka opisyal nga dito sa Nahisgutang Lungsod. May kalabutan sa mga giingong pagpangdaot ni ini sa post dito sa social media. Ang kaso ubos sa Section 4C sa Republic 10175 o Cyber Crime Prevention Act of 2012. Partikular na sa online libel o adunay gikatakdang piyansa. 48,000 ka pesos. Human sa pagproseso, gitugyan si Hubay ngadto sa kustodiya sa prisuhan o sa kapulisan dito sa lungsod sa Balamban alang sa husto ug legal nga proseso mga higala. Kato mga kaigsoonan ang balita mga higala diskasikbits to ang lungsod dito sa lungsod sa Balamban mga higala. Nanaot mga igsoon no? Pero ngilngig siyang pagpandaotan niya mga higala kay iyag yung gipaila iyang kaugalingon. Ato pa isog yun mga higala. Iparas mga kaigsoonan ng ubang mga manaot nga. Uy, mura man mga higala o kanini ang singanan ng balhibo sa manok bro nga kanina ang mubirig ang kontra. Binabahay niya, ningis-ngis pag yun. No, so, wala mga higala no? Kung kwanta. Kini siya kaiya gining atubang mga higala niyang kaso. 48,000 kapisos mga higala. No, ang piyansa aning online libel mga kaigsoonan niya mas ubos-ubos pag yun, no? Ubos-ubos pa man gini mga higala. Wala ikuan sa kaso sa libel mga higala. 48,000 ang katakdang labi na gini sa online libel mga higala. Kininga or kining matawag na itong cybercrime mga kaigsoonan. Doon ay katakdang piyansa ang 48,000 kapisos mga igsoon. So, arita mga higala, din ay 15 minutos. Man makalabay na sa tos, kabuntagon. Good morning, bay. Pagpabinaw karon diha sa Barangay Caridad, Dobran, Cebu. Ni Sir Joseph Di Gracia Aspi, mga higala. May pagpaminaw ni Muro na Captain Joseph Di Gracia Aspi. Ang tagiyang tagdumala, mga higala sa Aspi Lights and Sounds. Yung man ni Ma'am Munina Balsa, mamagid Aspi. Pagkabilngilngiga mga higala. Buwan sa Agosto bro, giposto ni Sir Joseph Aspi. Murag halos pulibok yun. Murag ang tanang pizza sa buwan sa Agosto mga higala. nabulit mga kaigsunan sa schedule or sa service mga higala sa Aspi Lights and Sounds. No, kay kinilaging Aspi Lights and Sounds mga higala, di lang ganyan tao na ingon nga para sa nang uban nga ingon, anindotag tingog tinaw kayo, kusog kayo, nindot kay mga tukar. Gawas niya na mga higala, package na ni. Kay ang lights ani mga kaigsunan Aspi mga higala, isama gyud nga naakasod sa Osaka. Kinini abang disco bar mga higala. Pag ganindot gyud og mga lights na binaginailahan drone mga higala. So the only kuan mga higala sound system nga dunay drone nga kinini ang lights mga kaigsunan ang Aspi Lights and Sounds mga kaigsunan. Arita mga higalas, dugang mga balita mga kaigsunan dinhi sa balita sa Kalabuan sa Lungsod Sobran. Ikatulong adlaw ngadto sa ELGO system training malampusong gitapos mga igsoon. Malampusong gitapos gagahapong adlaw Hulyo 29, 2026 ang tulo ka adlaw nga ELGO system admin training o dry run activity. Din gipakita sa mga participating local government units o LGUs ang ilahang nakatunan pinaagi sa system simulations mga higala. Atol sa culminating activity gipakita sa batag LGU ang paggamit og functionally sa business permits og licensing system o BPLS, community tax certificate o CTC, local civil registry og ang e-news modules mga higala. Tumong sa maong pagbansay ang pagpaligon sa digital governance aron mas mapadali, mas epesyente og mapaayo ang paghatag og serbisyo ngadto sa publiko. Padayon usab ang paningkamot sa mga LGU sa paggamit sa teknolohiya alang sa mas epesyente og mas maayong serbisyo ngadto sa mga lumulupyo mga igsoon. Mga tabaghigala mga balita sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan, sibog tabaghigala din ni Alcher Dungog mga kaigsoonan. The Captain Moves Kuya E. Alcher Dungog mga higala karon nukad live diha sa Cebico 2 mga igsoon. Ang guard nga buutan sa Tuburan. Kuya E. Alcher Dungog lang yan mga higala. Alang siya mga balita karon mga igsoon niya. Ito'y sunod po mga higala karon tatawad. Mga balita sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan. Pinaagi ni SD Max Asin Diante karon tatawad. Apan karon mga higala, Yanas Picas Linya naka-standby na si Kuya E. The Captain Moves Alcher Dungog. Good morning, Kuya Oga. Please come in.
2: Yes, Bro Jerel, may buntag nimo. Ni DJ Roland Buto, yung sa tanan nagsunod sa programang Kalabuan sa Lungsod sa Tuburan. Radio program sa 98.1 BT Radio. Go pa! Aumentado, nagtagbo kang Ramon Ang sa wala pa ang pagpirma sa Sugbuhol, Muwa. Nagtagbo si Gobernador Pamela Isbari 4 sa Sugbo o si Gobernador Aris Aumentado sa Buhol, uban ni Ramon is ang chairman o CEO sa San Miguel Corporation aron hisgutan ang mga plano nga makapaligon sa ekonomiya sa ilang mga probinsya. Lakip sa ilang hisgutan ang pagdani sa dugang mga puhunan, pagmugna og mas dagang trabaho o pagpalapad sa mga proyekto nga makatabang sa Kalambuan sa Sugbo o Buhol. Ang baong panagtagbo na itabo pipila lamang ka adlaw sa wala pa ang formal nga pagpirma sa Sugbuhol Memorandum of Agreement kon MUA nga gilauman ning simanaha ang kasabutan nagtumong sa pagpaligon sa panagtambayayong sa duha ka probinsya aron mapadali ang Kalambuan, mapaligon ang ekonomiya o mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa mga lumulupyo. Mikuyog usab sa panagtagbo si Paolo Uy, Pangulo sa Cebu Provincial Investment and Promotion o si Atty. Tutol Batuhan. Gilauman nga pinagi sa Sugbuhol, MUA, mas mulambo pa ang kooperasyon sa Sugbo o Buhol nga magdala og mas daghang oportunidad sa negosyo, turismo, pamuhunan o trabaho alang sa mga katawhan sa duha ka probinsya. Samtang sa laing balita, tin mabuhay o barangay Daang Lungsod, nagkahiusa para sa mobile enrollment para sa student permit. Nagkahiusa ang barangay Daang Lungsod, Tuburan, ubos sa pagpangulo ni Kapitan Junro Alcantara o sa mga opisyal sa barangay, kauban ang TL Mabuhay Driving Lesson Academy, Tuburan Branch. Sa pagpahigayon o mobile enrollment alang sa mga gustong magkakuha o student permit kon ISPE, papagahimuon kini karong Agosto 9, 2026, adlaw nga Domingo, o gabli kini alang sa tanang interesado gikan sa barangay Daan Lungsod sa mga kasikbit nga barangay, mga sitio o bisan sa ubang lugar. Tumong sa maong kalihukan ang panaga paghatag o mas sayon o mas dool nga serbisyo sa katawhan, ilabi na sa mga gustong magsugod sa proseso sa pagkuha o student permit nga may unang lakang aron mahimong legal nga driver o makakuha o driver's license. Gilauman nga pinagi nini nga inisyatiba, mas daghan ang makapahimulos sa maong serbisyo o madungangan ang kahibalo sa mga lumulupyo bahin sa responsable nga pa-drive o pagsunod sa mga balaod sa trapiko. Busa giyawag ang tanang interesado nga andamon ang ilang mga gikinahanglanon o mupahimulos niining maayong kahigayunan. Alang sa dugang kasayuran, mahimo lamang makikoordinar sa mga official sa Barangay Daan Lungsod o sa TL Mabuhay Driving Lessons Academy Tuburan Brands. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio o nanukad na lang din sa Cebico 2. Shout out sa atong konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member, Honorable Glenn Rigado, Sir John John Sumalinog o sa tanang lightman sa Cebico 2 o sa tagiya sa KRL Lights and Sound diya sa Sandayong Bagubangko, Boss Richard Samura o ni Ma'am Michelle Samura. O sa tagiya sa Kyle Kananan, Boss Arlon Munares o ni Ma'am Marlisa Munares o sa atong director din sa Cebico 2 Tuburan, Engineer Aldin Orlano. Shout out to some of the SB member, Hinyo Arigo, Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang, og sa og ni Bay Roy Magpuyo. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Altir Dungog.

dito ang nag checkpoint at ang kapulisan mga higala. Pero kana mga kaigsoonan, inuntang mahasol gyud ba mga higala do na checkpoint, but inyo sadang ikalipay ato nang ikalipay mga higala. Dapat atong pasalamatan pod mga higala ang atong kapulisan nga kada adlaw do na ipahigang nga checkpoints. Pero sa pod mga higala sa mga pamaagi nila no nga maminusan or mas mapugnan pa mga higala ang posibleng mga dili maayong binuhatan mga higala nga atong mga daotang elemento. O sana sila sa mga pamaagi mga higala pagpugong sa kriminalidad mga igsoon kanang ato ang random checkpoints mga igsoon. Balita mga higala sa duga mga balita mga kaigsoonan sa Kalambuan, Sulungsod, Tuburan. Tuburan Municipal Police Station mga higala may congratulate sa mga bagong na-promote ng mga pulis. May padayag o mainiton nga pagdaig ang ugingon man pagpahalipay ang Tuburan Municipal Police Station na pinanguluhan ni Police Major Geoffrey Grande ngadto sa mga bagong na-promote nga Police Commissioned Officers kung PCOs o ang mga Police Non-Commissioned Officers kung PNCOs. Ang promosyon giila nga bunga sa ilahang kakugi, dedikasyon o profesionalismo, integridad o makanunayon nga pag-alagad sa katawhan. Yawag usab ang mga na-promote nga pulis nga ipadayon ang matinud-anon, maisugon o maluloy o pagserbisyo samtang ilahang gidawat ang mas dakong responsibilidad sa Philippine National Police. Gipadayag usab sa Tuburan Municipal Police Station ang garbo sa kalapusan sa ilahang personnel o ang ilahang paglaom nga magpadayon ang maong pag-alagad sa pagpanalipod o pagserbisyo sa komunidad o sa katawhang Pilipino mga higala. Wala mga igsoon. Ang ilang gihimo diha police visibility mga higala. Yeah, random checkpoints. North o South mga kaigsoonan usahay anas daan lungsod usahay ari police barangay utso mga higala. Part na mga higala silang pagpanalipod sa katawhan batok sa kriminalidad sa mga daotang elemento mga igsoon. Ah, kay sayo na batas panahos pagkakaroon. Lisod na ba kayo mga panghitabos pagkakaroon? No? Dito lang dito na pita mga higala sa butuan man siguro to. Kung sa kadus anyos nga bata, intawang lalaki. Kunti, intawang luya, intawang ano, kung ano nga inatong nahitabo, intawang sa bata. Nga, kasanag pa mga higala siya, intawang panagway o siyang lihok mga kaigsunan nga wagi sinyalis ng masakiton ang bata. Kung anong kalit ng nawagtang mga higala. Pag-abot sa pagpat kadlaw, nakita ang mga higalang wala ito'y kinabuhi. No? Ang bata mga kaigsunan o karon, hangtod karon, naglimin gyapon ang mga pangutana mga higalang kung sa hinungdan mga higalas kamatayon sa mga dos anyos nga bata. Ikataho to mga higalang at to sa pipila ka mga adlaw na nakalabay nga matod pagi kidnap kuno sa diliingo na to. Kung sa manintaw ng ginikanan mga higala muraman o mura maghimo-himo istorya mga higalang di katuhuan sa kanang inana mga higala in town. Kana na ang siguro mga higala I don't know, di man sa tatanan parehas o kasinatian pero ako nabot na kuning idara mga higala o may ungo mga higala kato mga kaigsoonan itong sa ilad restuburan sa una mga higala sa liliungo ingan lang itong liliungo mga kaigsoonan pero wak magita kita ito nagtangag itong tao. No, so mga nga nabot ko ng idara, mga higala, lisura, tuhuan na ninyo na anay. Kaya karon mga kaigsunan, base pas kapulisan ito sa butuan, mga higala, nga ibong sila sa mga ginikanan itong bata, sa diha pa mga higala nang investigar sila sa partis na hitabos bata. Kung altos mga albularyo, alto mga higala sa mga vlogger, sa media, mga higala, kining muatubang ang maong inahan. Kunya, magsige lagi mga higala, pasiata, buhay sigihan niyang pagawas nga matuo ang mga tao nga gikuha o gikidnap ang iyahang dos anyos nga anak sa mga engkanto. Pero katos kapulisan mga higala mo doon niya mga kigsunan mo tago di man mo gawas balay. Adlok siguro mga higala nga maintirugit mga kigsunan ng ginikanan o basin makaha mga higala o doon na sila mga kigsunan ay kalambigitas kamatayon silang anak. O gano'n man mga kigsunan muli kay mas kapulisan. No, mura nga, karong panahon na mga higala, mapasalamaton ta din his atuan lungsod sa Tuburan. Kay wala ta mga higala, anang mga kasuhay ngun anang klases panghitabo mga igsoon.
No, tungod na mga higala sa pagpaningkamot o pagkigtambayayong mga higala,

0: Talis kong itong kapulisan mga kaigsoonan o sa lokal nga pangagamhanas to ang lungsod. Pinanguluhan sa tuang batanong mayor, makugihon, buutan og very humble na itong mga higalang amahan sa lungsod. Atong mayor, mga higala, Mayor Cidy Diamante. No? Isa na ito ni matawag o gamahan kay ikan na ang batanong taman. No? So, ang amahan, mga yod, founders kalambuan sa lungsod, ang iya mampung amahan, mga higala. Mugit itinod anay ng amahan sa lungsod. Si former Mayor Aljon Diamante, mga higala. Okay, guwa maabot, mga higala, si former Mayor Aljon Diamante de Stuburan, may nanta kayo iyang kahimtang dito sa Cagayan, guwa maabot sa lungsod, mga higala, nga di kita katagamtam ug tinud-an ang serbisyo mo nakapausab sa lungsod, mga igsoon. Ug mo gyud ay realidad, mga higala, ug mo gyud ay tinud-an ang nahitabo, mga igsoon. Magisgot taghap sayo kalinaw, diha man nagsugod, mga higala, no? Ang kamalinaw sa tuang lungsod ubos sa pangagamhanan way back 2010 ni Mayor Aljon Diamante, mga higala. Nawa naman to mga kaigsoonan ni adto kato mga taos bukid, no? Nga mga abusado, mga higala, nya yano lang mga kaigsoonan ni panglaas ang mga armas. No, nagana mga labalita sa una nga mga abusado kay mga kaigsoonan ugali murag naay nagpabilin paron, no? Nga wa lang gyud pa mga higala matay ningi mga igsoon. No, kana na hingpit na nawa mga higala, no? Katong ni adto mga kaigsoonan unang panahon nga murag panalipdan lang mga higala ba ang ilaha mga dautang binuhatan, but karon mga kaigsoonan kinini ang hingpit na napapas, mga higala, kaya di mo tolerate, mga kaigsoonan, o bisang unsang binuang ato ang mayor, mga higala. Ibaw, bitaw mo, kung sana, mga higala, na dihang barangay kabangkalan ni ato, battleground guna. Battleground na ni ato, mga higala, sa kanhi kagubot pa, mga higala. But hingpit na napapas, o karon, mga higala, dugok na sa daghang turista, mga higala, ng mga lugar. So, indikasyon na sa tinud-anay nga kapsay o kalinaw, kamalinaw na sa lungsod, mga higala. Muna nga itong pasalamatan, mga kaigsoonan, o di ginato po kalimtan ang atong kapulisan, mga higala. Ang atong armadong kusog, mga kaigsoonan, sa itong nasod, mga higala, nga ni ama destino din sa itong lungsod. AFP, uban pa diha, mga higala, usap pa ng mga unit, mga higala, sa Armed Forces of the Philippines. Ang ato ang mga higala, Bureau of Jail Management and Penology. May pagpaminaw dahil diha, Stuburan District Jail ni Jail Senior Inspector Sir Yandis Upog, mga higala, o ni Senior Jail Official 4, Sir Dindo Sienis, mga igsoon. Kinig yung Sir Dindo Sienis, mga higala, sos porbida. Inunta ka makugihon lang yun, mga higala, o pagkamatinud-anon. Katarong, mga higala, excuse me, nagkapanog ang mahinoon ko, busog bakagan. Sinsa kayo, ha? No? Ka kugihan mga higala sa pagserbisyo diha mga kaigsoonan sa mga pasilidad sa Tuburan District Jail. Kuang gyud mga higala ato gyud nakita pud mga kaigsoonan base pud sa iyang mga awards nga iya nakuha, no? So kini sila kini mga unit or mga hanay sa kinini ang uniform personnel fire station ato da Tuburan Fire Station ato ang taga Coast Guard mga higala. No? So kini sila may atong katambayayong mga kaigsoonan aron nga mas nagmalinaon pang ato ang lungsod mga igsoon. Kaysa unang panahon, sos, bida di atong sabak-sabak di ato. Pusil dito. Dinunggabay dito, no? Yan kaysa may nangando yung lungsod ingon ana mga igsoon. Umakasa mga higala. Sos. Labanan lang dahil mga kaigsoonan niya. Hipuson, taguan lang dahil mga higala ng atos mga amo. Karon mga higala din gina pwede. No? Kaya ang ato ang mga kaigsoonan, kinahanglan mo patigbabaw mga higala ang kahapsay o kamalinaon sa ang lungsod mga igsoon. Uloy, 32 minutos na nakalabay sa las 8 kabuntagon. Arita mga higala sa dugang balita sa kalambuan sa lungsod sobranta ni Ashley Amak sa Sindiente. Alang siya ang balita sa kalambuan karon mga igsoon. Ya, ato din mga higalang isunod karon mga kaigsoonan po sa ang lungsod sa Katmon karon Facebook post mga higalang kundi na Konsyal Boy na Puntillas apil sa Cebu Top Performing Councilors mga igsoon. Ato nerong hisgutan karon tataon human sa balita mga higala ni Aislia Max Asindiente mga kalambuan sa lungsod Stuburan gihimuag balita mga higala news item ni Aislia Max Asindiente, please comment.
1: LGU Tuburan may apil sa pag-ambit sa digital procurement sa gobyerno. Karon, Hulyo 29, 2026, may apil ang LGU Tuburan agi sa mga ulo sa departamento o mga gitudlo nga representante sa client learning engagement on digital platforms for government procurement. Ipahigayon kini sa DBM Region 7 kauban ang ALBO CV o mudagan kini hangtod ugma sa Mezzo Hotel. Tumong niini nga mapalambo ang kahibalo sa mga lungsod sa paggamit sa PhilJEPS virtual store og electronic bidding alang sa mas tinaw, paspas og tarong nga pagpamalit sa gobyerno. Alang sa kalambuan sa tuboran sa 98.1 FM BT Radio, kini Ezlia Max Asingenti reporting.
0: Dagat salamat mga higala mga katol si Asilia Max Asingenti. Alang siyang kapagabalita sa kalambuan sa lungsod sa tuboran. 33 minutos man kalamay na sa utos kabuntagod magkakigsunan. Sibog na mga higala sa baga laigis kutanan mga higala. Ato sa ding pasalupit mga kaigsuunan po ding ato ang pag-congratulate ngadto subs ato ang amigo mga higala o amigo po nato des lungsod katuburan mga higala di lang kay kadiato og hangtod karon okay, silingan gihapon ni nato mga higala si kanhi konsehal Boy Napuntillas din his lungsod tuburan unya karon kasamtangan konsehal dito sa lungsod sa Katmon mga igsuon din usa sa top performing councilors mga higala. Nalakip si Konsehal Boy Napuntillas sa listahan sa Cebu sa top performing councilors alang sa first quarter sa 2026 Governance and Participation Index kung GPI. Base sa gipagawas nga ranking, si Konsehal Boy na nakakuha og top 14 nga pwesto uban sa 85.40% nga performance rating alang sa panahon sa EOR sa buwan sa Enero hangtod sa buwan sa Marso tuig 2026. Aga baong pag-ila nagpakita sa giingong performance og participation sa maong konsehal sa pagserbisyo sa publiko sumala sa maong governance and participation index. Congratulations ngadto nimo Kuya Konsehal Boy Napuntillas sa maong kalampusan. Ay pagpamina po diha mga higala ni Tidilia Puntillas karon diha sa ilang panimalay diha sa Barangay 2 Tuburan Cebu mga igsoon. Morning may pagpaminaw nyo diha talan ni Dung Hilario Ayot Gomez diha. Good morning may pagpaminaw samta mga higala rita sa ato ang dugang mga hisgitanan apas di pa mga kingsoonan arita mga higala karon sa ato ang Facebook comments mga higala no. Diyan na tayo ya, 19 kabuok mga higala na nag-active viewer karon sa itong Facebook Live. Ay, to my 19K active viewers sa itong Facebook Live karon. Ano yung tag-refresh ko naman? Basta ubay-ubay na ni. No? Ang ato ang mga nag-view sa Facebook Live karon mga so, nagparangat sila mga misa. Oy, si katong uba, no? Na gusto ninyo mga higala nga mapambit ang inyohang mga... Or inyuhang mga kwan, no? Inyuhang mapambit yung mga mensahe, mga higala, pa shoutouts, greetings, no? Diha sa inyuhang mga kasilinganan, mga higala, pamilya, mga higala, kaparintihan, no? So ipadangat lang ang inyuhang mensahe, mga higala. Sama ni Boss Gibo Nigoy. Ano na ni ron si Boss Gibo Nigoy, mga higala sa CTO. Huwag ko masayo, pang-exon. Si Mato Pina, shoutout diha, kuya. Good morning. Shoutout diha. God bless to Buranons. Shout out to Gibo Nigoy. Ka na mag-post mga higala sa Facebook ngayon. Asa ka ni Napitas Tubura, no? Yeah, sa dihan vlog na. So, arita mga higala ni matod pa mga kaigsuna ni Irishin Alpon, no? Yung announcement mga higala gikas Tubura nung pagtinabangay mga kaigsuna. Kini ang Cluster 2 officially kini ang mga higala starting today. So, July 30, mga kaigsoonan, 2026. Okay, mga higala niya, iyang ipag-rate po din mga kaigsoonan. Gini di ang, doon na may nangalista din mga kaigsoonan. Kung sa ganing greetings, ganing pagkamasayop, ganing. Huwag lista nis utangan. bitaw, no? So, may pagpaminaw lang na karoon ni Nuak Inasal. Di karoon ni, kwan? Boss Dodo Hilito o ni Sir Joseph Aspi ipag-greet, no? Diha ni Iris, no? Aspi Lights and Sounds, mga higala. O niya, mga higala ko rin, kung anong klaruho, no? Nga kinahanglan karon mga higala, nga lawa ato na ginding masugdan, no? Ang cluster 2, mga higala, sa tunturuan ng pagtinabangay. No? Kay, kita mag-agad, mga kiksuna sa ubang barangay, nga kinini-a, mga higala, medyo busy pa po sila, no? Sabot man punta, mga higala, nga doon na po ibang mga barangay, nga basin natungod sila kabisi muna nga di po sila kahikutar po mga higala sa ato ang gihatag nila nga schedules no alang sa orientation no kay uban mingala mo patambungon tag sesyon no nya usahay po daghan man pod bang higalang mga barangay mga kaigsoonan nga nagkinahanglan pod bang higala nato nga maadto nato sila nga uban mga higala di na makinahanglan patambungon tag sesyon kay para sa nako mga higala di nasad ingon ta mga kaigsoonang mistil pa no kay as long as maistorya nato ang mga kapitan no ang kapitan kasagaran sa istorya mga higala okay ra magid sila kay kana dako kay nagtabang sa barangay mga kaigsoonan no so nga ato ana mga higala di na namin still matutaw kinini ang kwan sisyon ato ang mga higala kung gusto mong mahibaw o kung sa itong pamagi ito pinubring tinabangay mo tambong na lang tas orientation kamong mga konsihal o kamong mga naas barangay o ang kamong mga higalang naas sa mga barangay mga higala nga gustong mo apil mo salmo itong pinubring tinabangay o interesado kita sumutambong ta no ato patalinghugan kay panagsarbi at makabisita ni barangay nga ato ang bisitaho no so atong gikuan karon gihimo karon do na may daghan nga mga barangay nga interesado kayo sayang mapud kayo mga kaigsoonan nga sila manghigala ang ilang kainteresado dili nato no dawaton mga igsoon mo na nga unahon nato manghigala first come first serve labi na gyud barangay Dalungsod grabe karon mga kaigsoonan no ang ka-aktibo sa itong taga-barangay ng Lungsod, mga higala. So, yung una, mga kigsuna, no? Ang ilahang kapitan po niya, grabe ka-proactive po, mga higala. No, nakita niya, nga na kukay katabang siya mga konstituente, kini mga ito ang pinubring kahugpungan mo na nga, mga higala. Nitabang, yun po tayo siya, no? Aroon nga mas budaghan, mga higala, ang iyahang mga katagi-barangay po niya, nga mapamimbro sa ito ang pinubring tinabangay, mga igso. No, alam, mga higala, ito na ning sugdan ro, no? Apil na ito, mga higala, ang barangay sa cluster 2, mga kigsunan. Ha, ang ato anang officially nga masuod sa tong cluster 2, barangay Mangga, barangay Carmelo, ha, ingon man barangay Hagbuaya, barangay Caridad, no? Ingon man mga kigsunan ang barangay Dan Lungsod. Og ang barangay Libo, no? Atensyon barangay Libo diha, no? Nila ni Konsel Nido Jamante ug Ma'am Helen atong presidente Das Tubrano pagtinabangay diha sa barangay Libo, no? Diha usab sa barangay Siyote sa pagkakaron, no? Si Kapitan Joy Joy diha manghigala grabe pud ka proactive, no? Iya din ta manghigala gipabisita dito. Kay lahir ba mi kami mo bisita manghigala, no? Ang di na mo mistin magpasnak na mo. Ha, mga barangay official kay kaluyan na po doon na may grasya mga higala si Konsel Tino Lugmayon kami pa'y mupasnak mga higala no gawas o guagid may mga higala po'y mahimo in town kay kuwan man yung voluntaryo maring amua mga higala no amua kagining kabubuton mga kaigsunan nga mutabang mini former mayor Aljon Jamante no sa imong inisiyatiba nga nindot kayo dako ikatabang sa mga tuburanon mga igsuon no? Kay iyahaman yung programa gid mga higala nga iyang nakuha dito sa Lungsod sa Balamban. Nga ang Lungsod sa Balamban sa pagkakaroon mga higala, daghan na kayo natabangan aning kinini ang pinubri na itong tinabangay. No? Wala nga, kami nakita na ito nga ang hiyas manggod ni former Mayor Aljon Jamanting na aging pagtabang sa mga kabos. Muna nga kami ni Konsel Tino Lugmayon, amo yun mga higala ang taong gisuportaan eh. No? So ato alam mga higala, first come, first serve mga higala. O kinsa itong mga kigsunang barangay nga interesado nga mo salmot ayon ani mga kigsunan mo tabang po nato mga higala kami mo kuang yun mi no mo kuang yun mi reach out yun mi sa kapitan mga higala bisan sa kapitan ng mga kigsunan kay agi man po nagpagrespeto nato sa barangay no kay dunar ba'y uban diha no nga mga kapunungan siguro nga mo anha diha sa inyong barangay wag gigay ka pananghid sa mga opisyalis no hindi man tayong anak mga higala eh kamo kuno inyong balay sakon o glain tao wala mo lang hashtag balay di ba buma. Di ba mo malain mga higala? No? Di ba ninyo maaan ang kawatan mga kaigsoon na roonsan na diha? Muna nga kami, bisan sa kapitan ng mga higala. So, daghan kayo na kinahangla na ito itong pinubring tinabangay mga higala. Muna nga, di namin mistil, no? Na mo sit-in pa o kinini ang sesyon, no? Kay ang matag-adlaw na mo mga higala bililhon, no? Alang sa mga tao nga gusto yun mga higalang makasalmot ni ining ato ang pinubring tinabangay. Okay, officially, sugod tarong adlaw mga higala. Kung anunsyo, ha? Ang Cluster 2, mga higala. Cluster 2, mga kaigsoonan sa ito ang tuburanong pagtinabangay. Ang Barangay Mangga, Barangay Carmelo, Barangay Hagbuaya, Barangay Caridad, mga higala. O ang Barangay Daan Lungsod, Barangay Libo. Ha? Ikaw nung barangay, ikapito nga barangay, mga higala, ang Barangay Siutis. So siyam ni siya ka barangay, mga higala, dupay duha ka barangay nga kuwang, Unya do na to mga higala mga interesado kay like Dias Barangay San Juan ni konsya ano ni Kapitan Bunny Bransuela kay siya in town ingon taon siya agad lang kuninyo kuya ha kay layo pa manday kami mo nagpaabot in taon siya konsya sige ni konsya lang may hinoon niya dagan hinoon ni konsya lungso ni si Kapitan Kapitan Bunny Bransuela mga higala eh pagpaminaw ni muna kuya Kap no so paabot na siya mga higala. So, makumpleto na yung siyang kabarangay o sugod mga higala o ma-appeal lagi siya mga kiksunan ng maong mga bagong masugod mga higala. But now, mga kiksunan, kining adlaw mga higala, ato naging sugdan ang ato ang cluster 2 mga igsoon. Okay mga higala, nini Daide. Good morning, Sir Juriel. Marites Miapi Remitikado. Good morning, Sir Juriel. Mo shout out ko sa Barangay Libo. Sila ako ng Barangay Kapitan Abador Maxilum Abanin. Oh, yes. Siyempre, mga higala. Bantay ka itong vlogger po nga gisunsuon ni Captain James Buya. Oh, yes. No, so, yes. No, ako ang amigo dihang Kapitan Amador Abanin, mga higala. Kapitan Double A, mga higala. Sa batire? Inay Double A, Triple A? No, naapod, mga higala sila dihay Kunsyal Double B. Kay kung doon ay Kapitan Double A, Amador Abani, doon naman sila dahil Konsyal Double B. Binhamin Bunhok. Good morning ni mo dahil Konsyal. Binhamin Bunhok. Kung sa akong amigo, kaya lang ko suod na ito mga higala, o suod din yung tanan, di as Barangay Libo. Konsyal Renedo Diamante mga higala. Ngayon mas si Dong Crisel. Nga pisyaw, may pagpaminaw ba yung buntag? Last yung sinsin itong pisyaw, may pagpaminaw nyo dahil siya. Di as sa Barangay Libo. Yun man nila ni Agaw Ryan, pisyaw karo di as sa Barangay Sumon. Morning Mike, pagpaminaw yung tanan aron diya. Ug niya kwa deh, kung amigo na aron diri mga higala at bang nagtrabaho mga higala ni si Bruce, Boss Oscar Oka Laurente. Mayang pagpaminaw kung yung buntag. O niya mga higala, doon natin pasubo mga kaisuuna, no? Ari sa taong ato ang akuanin kaliwat mga kaisuuna, no? Si Matod pa nga, good morning Kuya Jeriel, ako di ay ipahibalo ang ngatos mga kaparintihan ni Tia Tita Cordoba Hira na namatay siya gahapon sa gabi o ang iyahang igagaw o mga pariente niya nga mga kaila niya nga ipahibaw niya nga namatay in taon kagahapon sa gabi. So yang haya karon di Asbargay dan Lungsod Tuburan Cebu. Si Takuro niya mga agaw no kay usapon ni mga higala in taon suod nga akong mga kaliwat na diha no. So arita mga kigsunan sa laing mensahe mga higala Tata Puntillas. Good morning Boss Jeriel. Idol shout out there is Agsuaw Katmon. Ang idol po ninyo dias Agsuaw. Ninyong Konsyals Barangay Tata Puntillas. O si Iris in Alpon, shout out ni Ati M.M. Kalida ko, no? O ni Dong Christian Ducante. Ayay, kinis Dong Christian mga higala. Ducante mga kaisuuna. Ha, kinini ang ugbot ninyo yung tanahon di sa barangay. No? Ay, kaibaw dyan ko ni sa barangay uno. Why lain niyo di ang konsyal nga naglihok mga higala na mas sus probinda mga igsuuna. Ha? O si Bro Alcher, the Captain Moves to. Kini mga higala si Don Christian Ducante, the Captain Moves po ni mga higala servisyo ni Nidas Bargeo, no? Numero uno, mga higala, iyag yung gibarugan, iyag pagka number one nga konsihal mga kingsunan. Matinabangon, dali kayong duulon, mga higala. Dali isang pangitaon, kaya doon na may ibon mga kingsunan nga sayon duulon, pero lisod pangitaon, mga igsoon. Kini siya, mga higala, si konsihal Christian Ducante. Sayon pa ni mong duulon, sayon sa di siyang pangitaon, mga higala. Sa yun sa kunong pakuuton. Mamingon mga higala na sus ka na si konsyal, sus kami in town Andres Dikir, mga ginikanan Andres, grabe gini pagsuporta no? Yan eh, ang iyang anak bro, iyang anak nga may kakayam gini, wag gini, ingong pa iskwilahan das mga private nga mga Dikir tuwag gini dito yung higala no? Nga muna, nga lipay po mga ginikanan dito kay grabe suporta po ni sa edukasyon o sa sports at mga batan on das barangay uno konsyal number one Christian Ducante. Og si Manuel Kalida Jr. Good morning kuya, pa shout out diha. Salamat kuya, God bless. No, gayang pagpamina ron diha ni Baymio Nobisio og ni Aterisa Dudios Nobisio. Si Isidro Parilla Baguati, good morning, Boss G. Naminaw ko sa imong programa diri sa Barangay Apalan. Salamat kay ninyo diha. Nya si Maribet Asingente Concepcion, kumusta gaw? Good morning gaw, okay lang gaw. Kaya karos sa mga kaliwatan sa kalubian sumon gaw, good morning nila rondahan tanan gaw. Ang hilis matugas, good morning ni Murhe Kap, no? Ya karon mga higala sa di dito ang hilis rolim dito kapitas kurasan. Ang hilis matugas asa man ninyo ha ma'am? Or Sir Benicia. Good morning. Musta tuburan? Okay, hapong kayo. Mas grabe ang kalambuan karon. Ha? Ubos sa pangagamhanan pod panghigala ni Mercy Di Diamante. Kaya nakanindot ani pangagamhanan ni Mercy Di Diamante. Daghang nang nasugdan ang iyang amahan mga igsoon. Ha? So, wala na kayo siya maglisod panghigala. Ang iya ang pagpuno na lang kung inon pa sa kinini ang bugasan pa mga higala kala magtagos bitaw tabro og bugas sa atong ilunod sa nagbukal nga kininiyan tubig para nung agan no inon ta ang kinini ang taksanas bugas mga higala nga pa napuno na mga higala ang gihimo ani mga kingsunan ni Mercy Di Diamante ang pagkalis na lang pagkalis na lang aron nga di mausik mga igsoon no so muna mga higala ang gihimo karon og sa nagsahod pagtubig mga higala ta mga kigsunan kining kang Mercy Di Diamante gamay na lang mga higala siya ha kinini abang tiwas mga higala mga kigsunan sa pagkaos nga puno dayon mga higala na ang mga kalambuan sa tuan lungsod mga igsoon takhan namang nasugdan mga higala no ang mga ang nga kalambuan ang iyang amahan mga igsoon no former mayor Adjon Diamante mga higala nagira kong giingon nga kapsay og kalinaw mga igsoon. So, pipila lang na mga higalas itong gisgutan. Unya, murag nagsigit ang gisgut ang karsada, daribro ba? Sa ako nang giingon, dito sa kabukiran mga higala, daghantang gipangablihan nga karsada. Daghantang gipasibintong karsada mga higala. Kung sayod na ang dagaditos babaw mga kaigsunan, o kung saan nakasayon ang ilahang pagbiyahe mga kaigsunan, gumikan anang mga nindot ng karsada, Adias kabukiran nga sakop sa tuan lungsod tuburan. Dita mo abot ito skatmon ha? Dita mo abot ito sugot? Ha? Ala ra ta kutobs kalangahan dita mo lapos na husan kay ilaham na sa sugod bakay galang barangay na husan. Umulit sa tas agsuwa ila pud sa sakatmon. Ha? Pero kwaritas barangay utso mga higala magdepende, no? Kay ang national highway mga kaigsoonan is from kuan na mga higala or sa obligasyon na sa national government agency mga igsoon. No karon mga igsoon. Mura man mga higala og na nakadot gyud mga kaigsoonan ang mga yangongo sa mga netizen diha sa Facebook mga higala. Ha nga duna na mga kaigsoonan diha nagkutkot ron mga kaigsoonan bakho. Ha diha karon magian ninyo mga higala. Ha diha sa may Casillas Bargiotso katong gisigihag post diha mga higala no. Sa social media nga kana laging batik kay karsada diha mga kaigsuonan nga magabog-abog mga higala magitambakan lang mga kaigsuonan og kininian ha kining anapog mga higala no na nga perti abuga karon mga kaigsuonan do na nay basig magyaw-yaw na sad mong uban diha nga makaagi diha no nga maingon na pod nga hasulan na sad mo gumikan na nang inconvenient karon diha no nga nagtrabahong bakho nagkutkot mga higala now kana siya nagtrabaho na basig nakadot nang inyuhang mga vlog diha no? Mga vlogger. Kita po rin mga kaigsoonan, wa sa tayo hunong sa pagpasabot, mga higala. No, nga to, sa ito ang mga wapay na hibawaan, mga kaigsoonan, patuyan, nagkuminto, sa Facebook, mga igsoon. No, katong wapay na hibawaan, hala, paminawan ninyo nga ito ang mga komentaryo, mga higala. May mga komentaryo, malang ganita, mga higala, kanang insakto. Kanabang ingon ba, mga kaigsoonan, babahalag mag-istorya, tagbot-bot, at least duls, tinuod. No, kanadiha, mga higala, no, iyan na, proyekto, mga kaigsoonan na sa daghang project wa human-human. OST, kining kwan. Department of Public Works and Highways, mga higala, DPWH, no? Ilaha na mga kaigsuna na dihang proyekto, mga higala. Wate labo, tada na mga kaigsuna sa lungsod. Ang ato, pagsuporta rin gina na nila. O kung sa ilahang gusto, mga higala, nga inuntang suporta gikan sa lungsod, tabang gikan sa lungsod, kalabot na mga proyekto ha, sus magkapaabot sila ang maong ahinsya mga higala. Kinaagit ay dakong pagsuporta ni ala mga kaigsoonan, labi na gyud nang pagpalapad anang karsada diha nga kita mga higala, muy na ning kamot mga kaigsoonan paghangyo anang mga namuyo diha. Ato gyud diha gigani ko pila ka mga ginini ang mga higalang singan ani. Ha kana namang gimiting na sila ba mga higala? Singala ng meeting nga ng ipagkwana mga higala. Kininanda diha sa public covered court ato mga kaigsoonan. Diha na sila mga higala gitigom, no? Ang mga nanag-iag panimalay na gipasabot na to kung unsay tumong ugtuyo mga higala ng pagpalapad sa karsada. Pan, Ang pagpasabot ato mga higal ang murag wa makuantanan mga igsoon gumikan lagi sa atong kasagbuyo anang ato ang mga proyekto anang nagda anang DPWH mga higal ang ano mga higal ang gitagitagin anila pagtrabaho. Ya ang una ang kuano ra ba mga higal katuhin ang mga tarong kasada. Ay noy panggubaon. Kala mo yung sakto na inyong himo, ya? Ang guba inyong gupon para ayuhon. Di kay ang tarong, inyong gupon, ya maglibog po tagkano sa ayuhon. Kailangan mo po na sa palan mga higala. No? I don't know, gisugda na ba na nila gispalto diha mga kigsunan? Kailan naman nang gikwana diha mga higala, giguba naman lang karsada diha, karong magdrive ta mga kigsunan, magwisi-wisi na ta diha mga higala in taon itong ligid sa motor. No, kano sa akan na diha nila mga higala, paspasan unta na mga higala. Ah, pagtrabaho ng ano man gyud no? Basta trabaho ka sa gobyerno, no kay gigi kay humanon. Ano gigi kana? Ugari ta mga higalas mga private nga mga establishments, paspas mga higala. So mala nga kini mga higala mga classes proyekto ni lay gayon mga higala, do lagi uban mga kigsunan nga I don't know, og may ikapatrabaho pa ba mga higala. Okay, dihas lang tan mga kigsunan, hinaot matagaan nag pagtagad, kidaghan ang kinabuhi na kalas niya. Ha? Tagaan nag pagtagad mga higala. Labi na gyud nga to sa ato ang kongresista sa tersero distrito mga higala. Si Congresswoman kinini ang Karen Hope Garcia mga higala. Sila mo'y atong itag mga kigsunan ani mga kigsunan maong mga karsadaha kay under manis ilang jurisdiction. Sila mo'y dakog obligasyon mga higala ani og sila mo'y angay na tong pangutanon ani mga kigsunan. Okay, diri sa lungsod mga higala. Kung mangutana mo, awang kinmilay katubag, ana na ito na sa pangutan dito sa DPWH, kay makingor man ta mga higala, ana nga, kung mangutana mo, ang bots lang nga, pila ilas ok-ok. Makaingon ta na mga kigsunan, kini ba na itong jurisdiction? Although mitabang ta mga higala, doon natin partisipasyon sa pagtabang nila nga ma-implementar na mong proyekto mga kigsunan, pero pag sa pagtrabaho, nga nganong nalangay na diha mga higala, nawag ito kalibutan, ilahan na mga kigsunan diha. Kung maghisgot mo sa mga proyekto, road concreting project, pagpangabli kadalanan nga so diri sa Talungson mga higala under sa tong jurisdiction. Now, ari mo pangutana nato kay tubagon ta mo mga kigsunan. Like ana mga karsada dihas kabukiran sa pagkakaron. Ha? Huh? So ana lang kadaghan mga karsada sa bukid ha? Nga niadto mga lugar way mga karsada karon mga kigsunan. Tawhay na mga higala ang pag ha? Huh? Biyahe nila mga igsoon. Ang ato mga ambulansya mga higala panahon sa emerhensiya mga kigsunan. Yano na lang in town kayo makasod mga higala. Ha, dihas mga kabarangayan, hilit nga kabarangayan, gumikas nindot nga karsada. Nagwa pa na mga kigsunan na mga karsadahan, mga higala. Ay, sos, hindi nagkabot pa baka ka sa hospital o katakihon ta si Bako. Ano na gitakabot, mga higala niya, napagid ang ato ang utubran sa hospital sa pagkakaroon. Nga kumplito na sa kahimanan, mga higala. No nga, malugwayan yun ang kinabuhi, mga kigsunan, kung doon ay emerhensya. Ano na mga isuon, okay. At least, mga higala, atong mapasabot ba, katong mga nag-comment yan, mag-komentaryo sa Facebook, wagit intay kalibutan mga higala, ay dunog, duna ba sila kasayuran o ang ilaha ang pagpanaot ng giyod mga igsoon. Kaya di man tamo sugot, anak mga higala. Kaya nga to ang ipagawas diri sa itong programa, radyo mga kigsoonan, lehitimo o insakto mga higala, walay fake news nga sagol mga igsoon. No? Daghan mga higala ni atong mag, ha? Inini ang maghimo-himo diha o concern kunuhay sa karsada pero da ito ug atong aninaon ug atong yung susihon ang ihang mga gipanghimong content pang higala do na gyapo interest pang higala sa pagpanaot no una nga ay na lang mo kay inana mga higala wa gay mga binuhatan ngayon na nga mulungtad no kay ang ato ang mga higala dinios ang ato ang pagserbisyos katawhan sa lungsod sa tuburan muna nga kung do na tay mga pangutana ug do na tay wa masabti ug do na tay mga higala mga concerns mas maayo pa nga mo dangop ta mga higala ngadto sa opisina sa tong mayor kay nga atong opisina sa tong mayor mga higala abli kanunay ug dili sama sa mga ubang lungsod mga higala nga na, sayon doon, pero lisod pangitaon mga igsoon. O lisod tapagsood sa opisinas mga mayor mga igsoon. Diba, doon na rabay yung mga lungsod, nga di kakayano-yano mga higalag. Pakig-istorya gidahin, directly nga to sa mayor mga higala, pero dili sa to lungsod mga kigsoonan, yano ragi kaita mga higala maka padangat sa toang concerns nga to sa toang mayor, kay atong mayor o sa nakakanhi, yano rasab nga lupyo ni atong lungsod mga igsoon. Ang muna na kanindot, kay way na usab ang higalas ilang kinaiya bisan pa ning kuan ang ilang pagpuyo mga kigsunan but ang ilaha mga higala aron maserbisyo anta nga patas mga kigsunan na agina i ato gina mga higala silang mahinabi kung doon natin mga concerns aron matubag tas insaktong nga igsoon. Di kaya nata sa social media nang mangumentaryo ta dia maghimo tag content di pa mao butangan pas mga nag-comment panghikala di pud mao anah nagtuyok nang itawang natog storbot. Sige ba mo gusto na storbot istoryang butbot. No, good morning may pagpaminaw diha ni Bilin Pinoleraw. Good morning sir, watching from Minglanilla. Oh, tas Minglanilla manghigala ha. Nagtan-aw manghigala strong tulumanon si Ma'am Bilin. Pa shout out kuno tanan kuno niya mga silinga si Mama Uangandos labi na gyud sa iha kuno bana si Sintilianos. Og may pagpaminaw ni Alberto Villarunte, good morning dong. Nagtan-aw ko siya live kuno diha sa compound Purok Sambag no. Compound din up no. Das barangay Tuminhaw niya Rosalina Parilla. Good morning sir og sa tanan nag tanang tuburanon Romnick Alindahaw vlog. Good morning dol. Sana kita jud tagabi dito sa barangay Uno dapit sa makeup packing crispy. Amo ba? Salamat ya dol no. Og si shout out ko ni Tatsky Bilimor. Naasa barangay size bye-bye. Salamat dol. Oh, salamat yung das barangay size bye-bye ha. Onya si oy nya sa kolonya sa dai kunoy kolonya apil ato ning kolonya sa cluster 2 no. Og si Ma'am Narsing Kulipano may pagpaminaw nagwatching kuno si Aaron's Barangay 5 ang higala. Og si Bors Barila good morning may pagpaminaw. Elwin de la Serna Guarin good morning nimo diha kap Barangay Kampuot no. Sa tanan taga Kampuotan nun may pagpaminaw may buntang nyo diha. Og si Amelita good morning. Sorry na late ko nung intawon siya. si Delia Marie, good morning idol. Shout out ko sa ako ang maguwang diya sa Buaya Judith Mariquer. Salamat no niya. Mabisita niya ko ninyo diya ha katong mga napili na itong mga officers at ang tubrano pag tinabangay sa mga barangay itong gisgutan sa cluster 2. Mabisita ko ninyo diya alang sa dugang pang mga pagpahibaw no, og updates no, og dugang pang basi doon namo nalimta sa itong orientation. So ana-anata mo balik ka ninyo diya no, mo reach out na ninyo diya matag-usa aron sa pag-refresh ninyo no sa itong mga pamaagi sa itong pinobrin tinabangay. Okay, mga higala, kisa pa rin uban na si Christine Jamante. Morning Yel, shout out na ikon siya sa ihang mga kasilinganan des Barangay 2 from Mabolo, Cebu City. Ox John Alibio Sumalinog, maayong buntag ni mo idol. Shout out sa tanang mga kawanis Biko 2 Tuburan Area Office, thank you. Ox si Gibo Nigoy, shout out ko siya. God bless, okay niya, din din na Subang. Nagtanaw ko siya always sa itong programa. Salamat sa pagbasa. Og si sa naiham karsada basa nyo gibo ayaw na na sila pag-ia sa karsada mga buses. Ayaw sa roy ha? Kay may tatog mag may tatog doon ay ka ng parehas dito sa syudad nga ay Subway ilaw maagi og na kundi nabay play Uber ha? Kaya ito sila pag-ia pero di oy ato na para gud sa tanan national highway gud ang higala sa ato pa national road sa tanan nga motorista manghigala from Cebu City ha from tuyok Cebu probinsya manghigala pwedeng moagi diha mga kingsunan mo nay jurisdiction sa national government ang higala ana lang no. So nya si Maribita Monsanto sanong mayong buntag kumusta ha sa kung mama Andrea Papa Jesus og sa iha kuno mga manghod Richard Marites Consul Junard og si Charito Subang Monsanto Saysay Monsanto og sa og ni Islaw diha sa barangay Kugon Tuburan from Rodriguez Rizal nindota ani nginanay nga nagpabinaw na tong mga kaigsoonan sa Tuburan tuos layong dapit mang higala ba. Salamat kayo ha sa inyong pagview anya. Okay wala na yung mga kwan si Ma'am Narsing ra nagchat ato diri Kulipan no. Idol grabe ka lisod ang dalans kalangahan daghan natuwad na magmotor nagipod na lagi. Tanaw na ko amo to magkana mapiktahis politika pod. Ay ngano po na nga may man tekay nang trabaho sa panahon ni Gubwen pag-ilis mga higala sa administrasyon sa probinsya wala man gid po na matagad ya. Hinaot ta nga tagdon po na sa provincial government ya ila na susihon diha. Unta may na untang pagkaagi na sa mga motorista diha lusot-lusot ang tataskat mon nga ngano na diha sa kalangahan nga tinang lisura in town mga igsoon. So Grimel Bakulod Kapuyan. Hi sir. Okay, good morning. May pagpaminaw ni mo ma'am. Wala gitay kung oras mga higala. May pagpaminaw lang diha ni Mari Mary Arnado diha sa Skina Cads. Good morning. May pagpaminaw ni Dong Elton John diha sa Vulcanizing diha sa Skina Cads ilang restaurant o sa ilang barbecue stand. Kini inyong amigos kahanginan Jeriel Asindiente manamilit sa Gmingon. Dalay ko ng Diyos labaw sa tanan adlaw tanan. Bye bye.
2: kuryente. Serbisyong way lipod-lipod. Serbisyong way...
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pulong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uho.
1: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compact
1: nga nagapanubo
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukator sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
5: Basin mayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka-Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
10: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Jumpstart your day right here.
12: Good morning.
13: The Morning Drive.
11: 45.
13: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kuto-kuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kwan niya plasok. Salamat niyo kong dako. Kaling herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Das bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag-diabetes! TTX 500 kang TTX 500 ato na kini anti-diabetic property sama sa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. TTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginawa sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive. The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day. Every day.

Dagan. Kita bang mong tananaw. Dagan just kumpiyado sa palibot pero akong gidagino tambilib niya giyating sa uban. Nanay kasuporta na ba'y gusto nga mo kontra mo niya kumaingon. Kita bang mong tananaw.

0: 81.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Maying buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo ug DTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dok Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan, acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Kakuyaw, gastrinomas ang tawag anang tumor, Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mao'y mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
1: DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao nay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant.
4: Correct.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Ginay mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na, Dok.
5: Samo ta jud, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants sa gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, ex Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubo, ex Negros. Ang tanaw ni mo taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mao nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow.
5: Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako sab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BTR Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching yung mga mamunsing ni tangas kimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglitson manok o gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyan nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: The Morning Drive.
3: Every morning.
2: BT 98.1.
3: Morning Drive.

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag binaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
4: V-tron. Subok na.
5: Ang madami sa V-tron kuya, kung gagaw si Juno kung sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung V-tron no, kaya nakukuno kayo nagkikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pag yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kaya kasiyang-kiyang mong usya ito. Pagkain naman niya sa V-tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
4: V-tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y manggihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imuang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadirasa sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kuya, kiniinom na sa
0: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
0: Ha? Unsa di na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganitot ka na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
0: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Jumpstart your day right here.
13: Good morning.
14: The Morning Drive.
12: BT
14: 98.1.

0: 93.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong sab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong pag gihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes ug ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So unsa man ni siyang type 1 ug type 2 diabetes, Mami Puchi?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, ano, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulu or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung daya symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Puchi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag na tug polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Pero pag nung sinama natin yung local government, napabilis ng husto. Kaya mabuti naman at magandang coordination ng national government maibaba. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi sa mga hanggang sa barangay official, kung hindi sa local government, kahit anong gawin ng national government, kahit anong sabihin namin na napakagandang serbisyo, napakagandang benepisyaryo, hindi po mararamdaman yan, kundi hindi mararamdaman na mabilisan yan kung hindi maganda ang ugnayan sa local government at saka sa national government. Kaya, at isa pa po, bago po ako magtapos, isa pang bagay, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay nasa likod ninyo, kasama po ninyo sa lahat ng inyong pangangailangan. At kami po ay hindi lang kami nanguutos at sinasabi na iyan ang mga kailangan ninyong gawin, kung hindi kami rin ay nakikinig. Kaya kung meron kayong naiisip na kailangan gawin, meron kayong nakitang problema, meron kayong nakitang solusyon, kung ano man ang inyong mga iniisip, kung may hinaing kayo, may suggestion kayo, ay sabihin nyo po sa amin. Sabihin niyo sa inyong mga local government official, sabihin nyo sa mga nandito, mga representative ng mga iba't ibang national agency, at alamin para malaman namin kung ano ba talaga ang pangangailangan ninyo. At asahan po ninyo, kagaya ng sabi ko, ang inyong pamahalaan ay nandito para sa inyo. At kung ano man ang inyong hinihiling, kung kaya namin ibigay, kung kaya namin gawin, asahan ninyo, gagawin po namin. Asahan ninyo na yung pamahalaan ninyo ay nakikinig sa inyo at ginagawa ang lahat. Nag-iisip kami kung paano pa ang makatulong. Lahat ng maaring gawin ay gagawin namin para naman matiyak na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, ay naaalagaan, naaalalayan, hindi lamang sa panahon ng sakuna, kung hindi sa araw-araw ninyong buhay. Kaya't asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Just thank you na kada kayo amin. Just thank you.
4: Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasamang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita sa baba ng stage. Hinihiling din po natin sa ating mga benepisyaryo at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. At ready po, at the count of three, Mr. President. One, two, three!

Salamat po, mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pangunguna po rito sa ating programa, Bawat Bayan Makikinabang Tarlac.

Bahagi ng programa na ito ay yung pagbibigay ng LGUs ang nararating o napagkakalooban ng tulong ang bawat bayan ng regional program at kasabay din ay yung pagtiyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamahalaan para maunawaan ang ating mga kababayan. Dito sa Tarlac ay nasa 3,077 na mga benepisyaryo ang makakatanggap itong bawat bayan makikinabang program at ito ay para sa lahat niya at walang pinipili. Yan muna, Chad, at dyan ang latest update hindi sa abdibidad ng Pangulong Marcos sa lalawigan ng Tarlac. Para sa Bagong Pilipinas, I'll be magkasa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
2: mano po dito, mano po dito.
1: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Pagkawasak ng mga ari-arian at pagkalagas at pagkalagas ng mga bahay. Yan ang maaaring idulot ng malakas na lindol. At bilang bansa na lantad sa ganitong panganib, importante na tayo ay handa. Kaya inilunsad ng DOST FEVOX ang Seismic Hazard Atlas Design Earthquake o SHADE Project na layong gawing mas akma sa banta ng lindol ang disenyo ng mga gusali sa bansa. Sa atlas na ito, makikita rin ang mga lugar na lantad sa malakas na pagyanig. Maging ligtas at handa sa lindol. Kasama ang DOST VVOX.
4: Iso ang tax exemption inihain ni Senador JV Ejercito.
5: Headlines. Tax records ni Vice President Sara Duterte isinumite na ng Bureau of Internal Revenue sa Senate Impeachment Court. Panukalang dagdagan ang witness sa usapin ng confidential funds, binag-aaralan ng House Prosecution Team.
6: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development o DSWD naka-full alert sa posibleng epekto ng low-pressure area at easterlies.
6: Headlines.
5: Mas mabilis na pagtugon sa mga isyung pangkalusugan inaasahan matapos ang pagbuo ng Council of Experts ng Department of Health.
6: Headlines.
4: At Commission on Elections o COMELEC umapila kay Pangulong Marcos Jr. na ideklarang holiday ang November 3.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, July 30, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Napapakinggan tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. 102.2 million pesos inilaan para sa 511 barangay sa lalawigan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, sir. Diyan, pinangunahan yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Baras-Baras, Tarlac City. Ako sana ipinamahagi sa 511 ng mga barangay sa lalawigan ng Tarlac. Ang tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos. As of July 2, 2026, nasa 4.69 billion pesos na ang nai-release para sa 23,431 ng mga barangay at nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi sa mga natin pinapang mga barangay na pupuntahan ng Pangulo. Sa ilalim ng Social Civic Project Fund, bawat barangay tumatanggap ng 200,000 pesos na tulong pinansyal, 100,000 para sa mga prioridad na proyektong pangkomunidad at 100,000 pesos naman para sa Presidential Scholars Program kung saan limang mag-aaral sa kolehiyo ang tumatanggap na peak na 20,000 pesos. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nasa Presidential Legislative Liaison Office o PLLO na ang draft measures sa panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy sila makikipagtulungan sa Energy Regulatory Commission o ERC at iba pang power sector stakeholders para sa nasabing amyenda. Anya sa ngayon ito sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagaanin ang gastusin ng mga consumers sa kuryente. Una nang sinabi ng kalihim na posibleng maalis ang system loss charge bago ang susunod na SONA ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
9: News nationwide.
5: Department of Energy determinadong maisakatuparan ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin ang system law sa kabila ng ani ay mga hamong dapat kaharapin upang ito'y matanggal na sa monthly bill. Muling magbabalita si Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinagandiin ni Energy Secretary Sharon Garina, desidido silang mangyari ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin ang system loss charges para mapababa ang presyo ng kuryente. Sa bus interview kay Garin, sinabi nitong maraming hamon ang dapat kaharapin para maisakatuparan ang nais ng Pangulo, gayong hindi lang naman pagbibigay ng instructions sa mga stakeholders ang gagawin. Kailangan pulidoan niyang magiging koordinasyon sa mga concerned stakeholders gaya ng Energy Regulatory Commission, mga electric cooperative at iba pa. Dagdag ni Garin na hindi lang din system loss ang pinatatrabaho sa kanila ng Pangulo na nakakadagdag sa hamong kinakaharap ng kanilang departamento. Naririyan din niya ang target ng Pangulo patungkol sa renewable energy exploration at iba pa na dapat din nilang atupagin, pero sa lahat ng ito ay siniguro ng kalihim na kaya nila at determinado silang tapusin ang anumang utos ng punong ekotimo na iniyatang sa kanilang kagawaran. Pakinggan natin si Energy Secretary Sharon Garin.
11: Maraming challenges for sure, because this is not just giving instructions to our stakeholders. It has to be well coordinated. Hindi lang yung system loss ang instructions siya eh. Marami pa siyang mahirap din yung instructions. So, but we are up for the challenge.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilatag ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga paraan na maaring gawin ng power utilities para tugunan ang sanhi ng system loss sa kuryente. Sa programang Boses, sinabi ni ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na kabilang dito ang pag-asaayos sa mga kawad para maiwasan ang pag-init na isa sa mga dahilan ng system loss. Ang system loss ay kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa power plant papuntang tahanan at establishmento. Pagdating naman sa non-technical losses na sanhi ng system loss tulad ng illegal na koneksyon ng kuryente o paggamit ng jumper, iginit ng ERC na maaari ring umaksyon ang electricity utilities ukol dito.
12: Maraming po pwedeng gawin. Kumbaga, ayusin mo yung kawad. Medyo palakihin mo yung kapasidad ng kawad nang sa ganun ay hindi masyado ang pag-init at mababawasan talaga ang mawawalang kuryente. Kung meron tayong alam na mga kapitbahay natin gumagawa ng ganyang illegal na gawain, ay po pwede naman na pagbigay alam doon sa ating mga utility para sila ngayon ang magkoconduct ng inspeksyon ng naaayon doon sa procedure sa batas at sila mismo ang magdiskonekta.
4: Si ERC Chair at CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
5: Kinumpirma ng Department of Energy na gumugulong na ang mga pag-uusap at diskusyon ng Energy Regulatory Commission o ERC at ng National Electrification Administration o NEA patungkol sa pagtatanggal ng system loss charge sa electricity bills ng mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Rowena Guevara, isa sa mga nais tutukan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan na konektado sa enerhiya ay ang pagsagot sa mga issue ng technical loss. Isa kasi ito sa mga inaarayan ng electric cooperatives na lalong magiging problema oras na alisin na ang system loss charge. Sa ngayon, ginagawa na ng remedyo ng pamahalaan kung paano nga ba mapapabilis ang improvement sa technical system loss. Oras kasi na maisaayos na ang sistema ay tiyak na kasunod na nito ang pagpapababa rin sa presyo ng kuryente.
11: We need to talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwedeng magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. At the end of the day, pag na-improve kasi yung technical system loss at matanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, ito talaga mangyayari, makabumba ang presyo ng kuryente. And that is the bottom line in the president.
5: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Rowena Guevara.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
4: Hinimok ng Malacanang ang power utilities na palakasin ang mga programa laban sa electricity theft at pilferage. Makaraang magbabala ang industry groups na mahihirapan ang power companies kapag inalis ang system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente. Subalit hindi niya gusto na ang utility companies ang sumalo sa mga dagdag na gastos. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano makakaapekto sa power sector ang panukalang alisin ang system loss charges.
15: Kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging maganda ang epekto nito sa mga utility companies.
5: Tiniyak din ng Malacanang na susunod sa international safety standards ang paggamit ng nuclear energy. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang buhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA ang planong isama ang nuclear power sa long-term energy mix ng Pilipinas. Ayon kay Castro, patuloy na isinusulong ng Department of Energy ang whole of government approach para ihanda ang bansa sa posibleng nuclear power development. Tiniyak din ng Malacanang na hindi itutuloy ang plano kung makakompromiso ang kaligtasan ng publiko.
15: Kailangan mag-comply sa safety, security, and safeguards requirement na naaayon din naman po sa International Atomic Energy Agency. So hindi po susuong ang ating pamahalaan, ang administrasyon, kung ito po ay puput in danger ang ating mga kababayan.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
4: Nangako si House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez na agad isusulong ng komite ang mga panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang mga prioridad na panukalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon kay Alvarez, buong suporta ang ibinibigay ng House Committee on Energy sa mga reformang magpapalawak ng abot-kaya at maasang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sinabi rin niya na susuportahan ng komite ang panukalang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente. Suportado rin anya ng komite ang panukalang sariling kuryente act na magpapadali sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery energy storage systems sa mga tahanan at negosyo. Ayon kay Alvarez, tatalakayin ng komite ang mga panukalang may kaugnayan sa system loss charges habang inihahanda na rin ang pinagsamang bersyon ng sariling kuryente act.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
5: Nilagpasan pa ng Department of Finance ang nauna ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa income tax exemption ng mga manggagawa. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang income tax exemption ng mga manggagawa sa middle class na kumikita ng 250 hanggang 350,000 pesos kada taon. Pero ayon kay Finance Secretary Frederick Go, hindi lang ang mga nasa middle class ang makikinabang dito dahil maging ang mga kumikita ng higit sa 350,000 pesos kada taon ay makikinabang din sa tax relief measure ng pamahalaan. Bunsod dito ay inaasahang makakatipid ng nasa 15 hanggang 17,000 pesos ang mga nasa great middle class sa pagbabayad ng buwis sa loob ng isang taon na magresulta sa mas mataas na take home pay.
16: Those earning between 250 to 350,000 annually will enjoy up to 15,000 pesos in additional annual net income or net take-home pay, while workers earning 350,000 and above can receive up to a maximum of 17,500 more in income tax relief that will translate to up to 17,500 pesos more in annual take-home pay.
5: Yan ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
4: Senador JV Ejercito naghain ang panukalang gawing tax-free ang sahod na hanggang 50,000 pesos kada buwan. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naghain ng panukala ba si Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na naglalayong gawing income tax-free ang mga manggagawa at empleyadong kumikita ng hanggang 50,000 pesos kada buwan o 600,000 pesos kada taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2341 na isamyandahan ni Ejercito ang National Internal Revenue Code para mapataas ang income tax exemption threshold mula sa kasalukuyang 250,000 pesos kada taon na itirada sa ilalim ng train law. Ayon kay Ejercito, layunin ng panukala na madagdagan ang take-home pay ng milyon-milyon Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, panahon na ang iyakma ang umiiral na sistema ng pagbubuwis sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya lalo na para sa mga middle income earners. Pinaliwanag ni Ejercito na bagamat nagkaroon ng reforma sa income tax system sa ilalim ng train law noong 2017, malaki na ang ipinagbago ng ekonomiya dahil sa patuloy na inflation, pagtaas ng presyo ng langis at pagmamahal ng mga bilihin na nagpababa sa purchasing power ng mga manggagawa. Sa panukala, ang mga empleyadong kumikita ng hanggang 600,000 pesos kada taon na hindi na magbabayad ng income tax habang ang mga lalampas halagang ito ay mananatiling saklaw ng graduated income tax rate. Sinabi ni Ejercito na layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin sa buwis sa mga manggagawang Pilipino, mapalaki ang kanilang inuwing kita at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing kinakailangan.

0: ng pinasimpleng tax compliance at pagre-repaso ng mga proseso at regulasyong hindi naangkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga taxpayer. Dagdag pa ni Mendoza, patuloy din nilang kokonsultahin ang iba't ibang stakeholder para matiyak na ang mga reforma at programang ipatutupad ay tumutugon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Mary, go ahead. Okay, balikan natin ang report na ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas at Chile na isapinal na ayon sa Department of Trade and Industry. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, John, formal nang na sa ipinal ang kauna-unahang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile. Ayon nga kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, ang naturang pagkakaroon ng free trade agreement ay kauna-unahan para sa isang Latin American nation na nagsasagawa at nagbibigay ng layon na magkaroon ng maayos na investment at cooperation trade and investment at digital economy para sa mga micro, small and medium enterprises at ang pagkakaroon ng kolaborasyon para sa labor and environment at ang naturang agreement ay magpapalakas sa economic resilience at pag-diversify sa export markets at lilika ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino businessmen, mga manggagawa, magsasaka at mga consumer. John, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balikan natin ang nabiting report ni Mary Ann Bastasa, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sinimulan na ang deliberasyon sa mga petisyon ng taas pasahe.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na sinimulan na itong talakayin ang mga petisyon para sa taas pasahe na inihain ng limang pangunahing transport groups kasunod ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Saklaw ng mga petisyon ang mga pampasaherong jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, masusing nire-review na ang lahat ng pending na petisyon alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na bumuo ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Kasama umano sa kanila isinasaalang-alang sa deliberasyon ang posisyon ng iba't ibang stakeholder kabilang ang epekto ng inflation at kakayahan ng mga commuter na magbayad ng anumang magiging dagdag pasahe. Punto ni Chairman Mendoza, target ng LTFRB na makabuo ng fair adjustment na makatarungan para sa sektor ng pampublikong transportasyon habang pinangalagaan din ang kapakanan ng mga commuter at ng publiko. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na isinuminte na nila ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa mga kinatawan ng BIR, isinuminte nila ang records sa Office of the Clerk of Court bago mag-alas 9 ng umaga kanina. Batay sa itinakdang palugit ng Impeachment Court, tiniyak ng BIR na nakakuha sila ng President's authorization para mag-produce ng tax records ng Vice-Presidente. Una lang inatasan ng Impeachment Court si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na agad tugunan ang sampina para sa mga nasabing dokumento. Kaugnay pa rin ito ng mga aligasyon ng unexplained wealth sa ilalim ng Article 2 ng Impeachment Complaint.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suwestyon ni Senator Judge Ping Lacson na dagdag na witness para sa usapin ng confidential funds, aarali ng House Prosecution. Mula ang kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Aarali ng House Prosecution panel ng suwestyon ni Senator Judge Panfilo Lacson na magharap ng testigo may sapat na kaalaman sa aktual na paggamit ng intelligence at confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor Lawrence Defensor, titimbangin muna nila kung baka tutulong ang natulang testigo sa pagpapatibay.

0: kaso ng prosekusyon. Gayunman sinabi niya hindi layunin ng prosekusyon na ikumpara ang Office of the Vice President at DepEd sa ibang ahensyang gumagamit ng confidential at intelligence funds. Binigyan diin ni Lead Prosecutor Gervilio Wistro na nakatuon ang Article 1 ng impeachment complaint sa kung wasto bang ginagamit na liquidate at naipaliwanag ang 612.5 million pesos na confidential funds. Anya, hindi kinikwestiyon ng reklamo kung dapat ba tumanggap ng confidential funds ang ahensya, kundi kung tama ang paggamit at pagliquidate sa naturang pondo. Dagdag ni Defensor na islamang patunayan na prosekusyon ang umanimaling paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon pa sa kanya, ito ang nais nilang patunayan bumubuo sa alegasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte usapin ng paglabag sa konstitusyon at hindi lang isang simpleng krimen ayon sa prosekusyon. Mula ulit sa kamera, narito naman si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pinigil din ni House Prosecutor Lawrence Defensor na ang paglilitis ni VP Sara Duterte ay nakatuon sa paglabag sa saligang batas at katapatan sa pananungkulan at hindi isang karaniwang kasong kriminal. Ito ang maliing giniit ni Defensor sa gitna ng mga pagtatangkang ikahon ang bawat usapin sa pamantayan at teknikalidad. Ayon kay Defensor, mahalagang maunawaan ng publiko na ang pangunahing layunin ng prosecution ay patunayan ang paglabag sa konstitusyon at hindi basta isang krimen lamang. Ang Article 1 ng Articles of Impeachment ay nag-aakusa kay VP Duterte ng hindi wastong paggamit, maling alokasyon at irregular na liquidation ng 612.5 million pesos na confidential funds na nagbungal na umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Paliwanag na ang batayan para sa pagpapatalsik ay sumasaklaw sa mga opisyal na hakbang na sumisira sa tiwala ng taong bayan. Pinabulaanan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervin Luistro ang pahayag na kailangan patunayan ng prosecution ang kaso gamit ang mabigat na pamantayan ng proof beyond reasonable doubt. Binanggit niya na ang pamantayang clear and convincing evidence na lumilitaw sa kasong Duterte versus House of Representatives na anya ay mas mababa kaysa sa kinakailangang antas ng ebidensya para sa isang hatol na kriminal.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinagugulong na ng National Bureau of Investigation o NBI ang investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games at target matapos ito sa loob lang ng 3 hanggang 4 na buwan. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, agad itong susundan ng paghahain ng mga irerekomendang kaso. No-show din anya mga opisyal ng 2019 Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC nitong Martes at abogado lamang ang pinaharap ng mga ito sa NBI. Sa 7 subpoena na inisyo na NBI, isa pa lang ang sumipot sa kanilang patawag. Samantala, wala pa anyang tugon ng Commission on Audit o COA sa hiling niyang certified true copy ng audit report nito sa Philippine Sports Commission, partikular ang may kaugnayan sa 2019 SEA Games at FISGOC. Sabi pa ng NBI Chief, hinihintay rin niya ang sagot ng Securities and Exchange Commission na hiritan niya ng mga o hiniritan niya ng mga dokumentong may kinalaman sa FISGOC Foundation Incorporated sa CLOW ang 2017 hanggang 2026.
6: Dumating yung isang PSC officer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Dumating na yung isa, then another one is coming over. No? I think in 3 to 4 weeks, we can finish the investigation and file the respective charges.
5: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alas 11:35 ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, I-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Ang Presidential Broadcast Service,
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:36 ang ating oras sa iba nating mga balita. Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa agarang pagtugon sa posibleng epekto ng low pressure area at easterlies. Nakahanda na ang mga mobile command center, mobile kitchen at angels in red vest para alalayan ang mga maapektuhan ng kalamidad. Naka-preposition na rin ang family food packs at iba pang relief items sa mga hub at warehouse maging sa last mile facility sa buong bansa. Available ang mahigit 4.8 million na kahon ng family food packs bilang augmentation sa mga LGU na maaapektuhan ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
5: Mas mahihinang ulan ang inaasahan ngayong araw bunsod ng epekto ng low pressure area o LPA na nasa loob ng bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahang malulusaw ang LPA sa mga susunod na oras. Sa ngayon, umiiral ang localized thunderstorms at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isang LPA rin ang namataan sa labas ng bansa at hindi inaasahang papasok sa area of responsibility.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Malawak ang kinonsulta ng Department of Education ang mga stakeholder kaugnay sa panukalang executive order para i-update ang guidelines sa suspension at resumption ng pasok sa trabaho at klase sa educational institutions at learning centers tuwing may emergency. Tumutugon ang panukala sa iba't ibang panganib tulad ng matinding init, volcanic smog, malakas na ulan at lindol. Tampok dito ang tatlong sistema, ang automatic suspension at resumption batay sa itinakdang pamantayan ng government agencies, localized suspension at resumption na idineklara ng local chief executives, at granular suspension at resumption na idineklara naman ng mismong paaralan batay sa pagsusuri ng kalagayan sa kanilang lugar. Patuloy namang kukonsulta ang DepEd sa mga guro, magulang at estudyante para maisayos ang panukalang framework.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
5: Doble kayod na ang Philippine Space Agency o PhilSA para sa inaasang rocket launch ng Pilipinas na gagawin sa Cagayan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Space Agency o PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wi, labis nila ikinalugod ang natanggap na suporta mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos mabanggit ang proyekto ng PhilSA. Pagdating naman sa usapin na magiging benepisyo ng bansa sa nasabing rocket launch, isa sa pinakamahalagang outcome na nasabing proyekto ay ang promotion ng space ecosystem sa bansa. Kabilang kasi sa sa mga praktikal na aplikasyon nito ay ang pagkakaroon ng sariling space data ng bansa sa pamamagitan ng isang satellite upang mas mabantayan ang lagay ng panahon para mas mapaigting ang disaster preparedness at response. Isa rin sa mga tinitingnan ngayon ng PhilSA ang posibleng aplikasyon din ito sa pagpapaigi ng communication services ng bansa.
10: We realized that we need our own eyes from space. Kailangan pala natin ng satellites, kailangan natin ng space data, ng mga images, marami pang iba. And now, we realize that we need to be more independent in sending our assets in space. What we're trying to say here is, the investment in space science and technology applications and providing for the needs of the Filipino people goes hand in hand.
5: Yan ang pahayag ni PhilSA Rocket Engineer, Engineer Renzo Wi.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Nakatutok na ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa mga insidente ng pagbaha sa Davao City kasunod ng isinagawang inspeksyon sa Bangkal, Barangay Tolomo proper sa lungsod. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon na pag-alaman na binuhusan ng bilyong halaga ng pondo ang flood control project sa naturang lugar noon pang 2019, pero wala namang natapos na proyekto para maibsan ang nararanasang pagbaha. Isa naman sa mga iminungkahi ni Dizon na posibleng solusyon upang mabawasan ang labis na pagbaha sa Davao City tuwing malakas ang ulan o kung may bagyo ay ang paglalagay ng dam o detention basin sa bulubunduking lugar ng Davao City. Sa tulong kasi nito ay maiiwasan aniya ang biglaang pagbagsak ng tubig sa Kapatagan at sa syudad para makaiwas sa baha. Ipagpapatuloy din ang dredging operations upang i-redirect sa dagat ang tubig ulan habang patuloy na inaayos ang flood control project na siyang magiging sagot sa mga pagbaha.
11: Kailangan ang primary control natin sa ilog sa taas, sa mahas, hindi sa baba. Kasi pag sa baba, wala ka na eh. Bumaba na yung tubig eh. Diba? So ang kailangan dito, again, hindi ko alam bakit walang ginawa. Sa dami ng perang bumuhos dito, kailangan dun tayo maglagay ng either dam o detention basin. Para yung tubig, hindi na natin papababain ng mabilis. Ganun din ang gagawin natin sa Cebu. Kung maalala nyo, yung sa Tino. Ganun-ganun ang nangyari sa Manara River, tsaka dito sa Talong. Ganun-ganun.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nakadakda pa rin simula ng Department of Transportation o DOTR ang partial operations ng Metro Rail Transit Line 7 o MRT 7 sa ikalawang quarter ng 2027. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nasa tamang schedule naman daw ang proyekto at target pa rin ng ahensya na mabuksan ang 12 istasyon ng MRT 7 sa susunod na taon. Bukod sa MRT 7, nagbigay rin ng DOTR ng update sa iba pang malalaking infrastructure projects. Inaasahang magsisimula na ang operasyon ng Port of Lucena sa Agosto habang target namang mabuksan bago matapos ang taon ang tatlong bagong EDSA busway stations sa bagong barrio Balintawak at Guadalupe. Sinabi rin ng DOTR chief na inaasahang matatapos sa Disyembre ang Bukidnon Airport Terminal habang target namang makompleto sa Oktubre ang bagong passenger terminal ng Siargao Airport. Samantala, inaasahang ding matatapos bago matapos ang taon ang Phase 1 ng Santo Tomas Chaong segment ng South Long Haul Project. Tungkol naman sa Metro Manila Subway Project, sinabi ni Lopez na maayos naman ang takbo ng konstruksyon. Ayon sa kanya, 90% na ng kinakailangang right-of-way acquisition ang natapos na noong Hunyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahang mapapabilis ang pagtugon ng gobyerno sa usaping kalusugan kasunod ng pagbuo ng Department of Health o DOH ng Council of Experts. Ang council ay kinabibilangan ng mga dating health secretary na magtutulungan para tugunan ang bottleneck sa pagpapatupad ng universal health care. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni dating DOH secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin na isa sa mga tututukan nila ang pagkakaroon ng taripa sa gamot para matiyak na mapapakinabangan ang mga benepisyo ng programa.
12: Merong ibang mga ospital or providers na tinataasan nila yung presyo. So nawawala no, yung importansya ng benepisyo. At ito ay isa sa tututukan ng council para naman magkaroon tayo ng taripa. It's the same that is happening to the medical assistance program.
2: Yan po si dating DOH Secretary at ngayoy Iloilo 1st District Representative Janet Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nais pa ang palakasin ng Department of National Defense o DND ang presensya ng Pilipinas sa eastern part ng mga teritoryo nito, partikular sa Philippine Rise sa silangang karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., napakalaki ng East Philippine Sea na dapat ding matutukan at hindi lang ang mga banta na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Gitang kalihim na pinagpapaguran din o pinagpupugaran din ang mga teritoryo sa silangang karagatan ng Pilipinas ng iba't ibang foreign malign influence na banta rin naman sa seguridad ng bansa. Mahalagaan niya na masawata ang lahat ng mga illegal na aktibidad dito upang mas maging maayos sa seguridad ng bansa at magamit din ng Pilipinas ang iba't ibang likas na yaman sa silangang bahagi ng bansa at Pacific Seas.
13: Malaki ang East. At dyan, pinagpupugaran din yung mga coastal areas at saka ibang mga isla dyan, pinagpupugaran din yan ng mga foreign malign influence. Illegal mining, illegal logging, takbuhan ng mga ano.
5: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hepe ng Philippine National Police, may hamon sa mga bagong promote na polis. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hinikayat nga ni Philippine National Police, PNP Chief, Police General Jose Melencio Artantes Jr. ang mga bagong promote na tauhan ito na kuhanin ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamagitan ng tapat, profesional at may malasakit na paglilingkod bilang mga alagad ng batas. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod na rin ang promosyon ng may nasa 5,600 at dalawang mga bagong promote na tauhan sa ilalim ng First Cycle Calendar 2026 sa Regular Promotion Program na ginagawa kahapon. Sinabi ng PNP Chief na ang promosyon na hindi lamang pagkilala sa mga nagawa ng isang pulis kundi panawagan din sa mas malaking pananagutan. Higit pang palalakasin ng PNP ang profesional na at baka mamamayang puwersa na sa pangunguna ni General Nartates. Alisunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabuang 393 second level uniform personnel na tumanggap na kanilang promosyon sa Kampo Krame habang isinagawa rin na sabay ang seremonya sa mga police regional office at national support unit para sa natitirang 5,200 na tauhang na-promote sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Umapela ang Commission on Elections o COMELEC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maari ay ideklara na rin ang November 3 bilang isang holiday upang mabigyan ng panahon ng mga botante na makilahok sa gaganaping barangay at sanggunian kabataan elections o BSKE sa darating na November 2. Ang kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, kung hindi kasi maideklara ang nasabing petsa bilang holiday, ay posibleng magsiuwi na rin at lumuwas na ng maaga ang mga botante dahilan para hindi sila makaboto. Isa rin itong pamamaraan ayon kay Garcia upang ma-maximize ang voters' turnout sa gaganaping eleksyon at maiwasan ang pagdami ng mga inactive status ng mga botante na kailangan pa ng renewal.
15: Re-request po ang inyong Commission Elections na sa ating pong Pangulo na baka pwede madeklara na walang pasok ang November 3 din. Kasi kung ang November 1 ay undas, mag-uuwian ang mga kababayan natin. Pero kung may pasok po kasi kaagad ang November 3, baka po kasi magluwasan kaagad yung mga kababayan natin uuwi sa mga probinsya ng November 2 at hindi na makaboto sa mga presinto. Samantalang kung ang November 3 ay wala rin pasok, at least kahit lumuwas sila ng November 3 na papuntang Maynila o papunta sa mga lugar na doon sila nagtatrabaho o doon sila pansamantalang nakatira, kahit paano po, safe tayo na ang November 2 makakaboto yung mga kababayan.
5: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Alex Ayala pinadapa si defending champion Leila Fernandez para umabante sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington DC sa USA. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
16: Umabante si Alex Ayala sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Washington, USA matapos patalsikin si defending champion Leila Fernandez ng Canada 6-2-7-6 sa kanilang round of 16 match. Sinubok ang katataga ng Filipina player sa second set matapos iposte ng Canadian ang 5-1 na bentahe. Nalagpasan ito ni Ayala nang ipanalo ang limang sunod na games para sa 6-5 advantage. Nakabawi si Fernandez sa 12th game para makapwersa ng tiebreak. Pagdating sa tiebreak, itinala ni Ayala ang 3-1 lead bago umiskor ng 4 na sunod na puntos para tuluyang tapusin ang laban. Ito na ang 2nd sunod na beses na nakapagpatalsik ng defending champion si Ayala matapos din niyang pabagsakin si Iga Swiatek sa Wimbledon. Target niya naman ngayon na makarating sa semifinals laban kay Polina Kudermetova o Elina Svitolina. Bago ang kanyang tagumpay kay Fernandez, unang tinalo ni Ayala si Paris Olympics gold medalist Cheng Qinwen ng China. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
18: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
17: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
18: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
17: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dahil sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon. Relasyon ng mga pamilya sa Kalinga, iba yung pinapalakas ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon. Si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinapalakas pang lalo ng mga kagawad ng kalusugan at edukasyon sa Kalinga ang relasyon ng mga miyembro ng mga pamilya sa lalawigan sa pamamagitan ng Stress Management and Resilience Seminar na pinagkakaisahan ng Office of the Provincial Health Officer o OPHO at Department of Education. Layo nitong mas mapalalim ang pangunawa ng mga Parent Teachers Association na PTA officers at community partners sa gampanin ng mga magulang sa pagsusulong ng mental at emotional well-being ng kanilang mga anak. Kasama sa mga napag-usapan ang mga topikong understanding stress and building resilience, kung saan ay natukoy ang mga kadalasang nagdudulot ng stress sa mga bata, kung paano kabayan ang mga ito para makakope sa stress. Kasabay na rin ang pagpapalakas ng kanilang emotional resilience sa pamilya at sa komunidad at kung paanong turuan ang mga ito na humingi ng tulong kung kinakailangan. Na-empower ang mga magulang sa pamamagitan ng mga practical techniques upang matamo ang mas malusog na tahanan kung saan ay ramdam na mga bata na sila ay ligtas, nauunawaan at sinusuportahan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Agoo, 176 na pulis sa Region 1 na promote si Glenda Bakungan Sara sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Na promote ang 176 na personnel ng Police Regional Office 1. Idinaos ang oath-taking, donning at pinning of rank sa mga newly promoted second level uniform personnel ng Pro 1 sa City of San Fernando, La Union sa pangunguna ni Police Brigadier General Jovencio Badwa Jr., Regional Director. Kabilang sa mga napromote ang 51 Police Captain na naging Police Major, 4 na Police Lieutenant na naging Police Captain, 2 Police Executive Master Sergeant na naging Police Lieutenant, 6 na Police Senior Master Sergeant na naging Police Chief Master Sergeant. Napromote din ang 36 na Police Staff Sergeant bilang Police Master Sergeant, 34 na Police Corporal bilang Police Staff Sergeant, at 6 na po na Patrolman bilang Police Corporal. Sa mensahe ni Police Brigadier General Badua, iginiit niyang nakamit ang bawat promotion dahil sa merit at mayroon itong kaakibat na responsibilidad na magsilbing huwaran sa hanay ng pulisya at sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Coast Guard District Palawan puspusan ang paghahanap sa 2 pang nawawalang manging isda matapos tamaan ng buhawi. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Patuloy na magsasagawa ang Coast Guard District Palawan ng malawakang paghahanap sa dagat at himpapawid gamit ang BRP Cape Engaño at PCGBN Islander 4177 upang masuyod ang target search grid sa mga katubigan ng Quezon, Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan, ay Philippine Coast Guard Lieutenant Commander at Coast Guard District Palawan spokesperson Attorney Gretch Mary Aquario na iligtas na ang 2 tripulante kung saan ang isa ay natagpuan ng kapwa mangingisda nito lamang Martes, habang ang kapitan naman ay napadpad malapit sa baybayin ng mainland matapos silang magkahiwa-hiwalay noon pang 24 ng Hulyo nang tamaan ng buhawi at lumubog ang kanilang bangka. Binubuo ang kasalukuyang operasyon ng malawakang pag-iikot sa karagatan at 4 oras na paglipad upang matunton ang pinalawak na drift model at lokasyon kung saan lumubog ang naturang sakyang pandagat. Sinusuyod ng mga otoridad ang malawak na saklaw ng dagat sa kabila ng mga hamon ng masamang panahon, epekto ng habagat, at hanggang sa ngayon ay kawalan ng makikitang debris o bahagi man lamang ng lumubog na bangka. Nakikipagtulungan ang PCG sa MDRM Quezon Palawan at PNP Maritime Group upang mapalakas ang ugnayan at maisagawa ang mas epektibong paghahanap sa baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kuha naman tayo ng report sa Visayas, LTO Region 8 nagsagawa ng retooling seminar para sa mga driving instructor sa Eastern Visayas. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Ang Land Transportation Office o LTO Regional Office 8 ay nagsagawa ng retooling seminar para sa mga accredited driving instructors noong Hulyo 24 ng taong kasalukuyan sa LTO Conference Room Government Center, Kandahog sa Bayan ng Palulete. Ito ay alinsunod sa utos ng VDM Memorandum Circular Number VDM-2023-2460 at dinaluhan ng mga instructor mula sa iba't ibang lugar sa Silangang Visayas bilang bahagi ng mandatoring pamamaraan para sa pag-renew ng kanilang akreditasyon. Nilalayo ng seminar na mapahusay ang kanilang kaalaman sa mga bagong patakaran, regulasyon at mahusay na kasanayan sa pagtuturo upang matiyak na mananatili itong epektibo sa pagbibigay ng dekalidad na theoretical at practical na mga aralin sa mga naghahangad na maging driver. Sa pamamagitan nito, muling ipinapahayag ng LTO ang pangako nito sa profesionalismo at pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng wastong edukasyon sa pagmamaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Mindanao naman tayo, SPIMS program ng DMW Caraga nagbukas ng bagong pag-asa para sa mga OFW. Dating domestic helper, isa ng guro sa pampublikong paaralan. Ang detalye mula kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na pinatutunayan ng pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga na ang pagbabalik ng mga overseas Filipino workers sa bansa ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang pangingibang bansa, kundi simula ng panibagong oportunidad tungo sa mas maayos at matatag na kinabukasan, gaya ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA 2026. Isa sa mga naging matagumpay na benepisyaryo sa PINAS, Ikaw ang Ma'am at Sir o SPIMS program ay ang 42 years old na si Mary Grace Tejada mula sa Butuan City na dating nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi Arabia, ngayon ay nagsisilbi na bilang Teacher 1 sa isang pampublikong paaralan sa Butuan City. Sa pamamagitan ng SPIMS program, ang mga umuwing OFW na nais matupad ang pangarap na makapagturo ay nabibigyan ng pagkakataon. Malaki rin ang naitulong ng programa sa pag-angat ng kabuhayan ng mga benepisyaryo. Layon ng SPIMS program na mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong OFW na mga lisensyadong guro na makapaglingkod sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng programang ito, tinutulungan ng pamahalaan ang mga nagbabalik na may granting manggagawa na magkaroon ng disenteng hanap buhay, magamit ang kanilang propesyon at makapag-ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: At sa iba pang bahagi ng Mindanao, 11th Infantry Division sa Sulu, maglulunsad ng Project Med Shield at iba pang serbisyong pangkomunidad. Si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Magkatuwang na isa sa gawa ng 11th Infantry Alaknan Division Philippine Army sa pamagitan ng Office of the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations at ng 15th Civil Military Operations Battalion ang Project Med Shield Swift Action Lasting Care ngayong araw, July 30, 2026 sa Camp Teodolfo Bautista Station Hospital sa Barangay Busbus, Jolo, Sulu. Isang sago ang programa sa pakikipagtulungan ng Association of Reservists and Reservist Administrators of the Philippines Incorporated o ARAPI at ng 906 Community Defense Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong medikal at ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga paunahing aktibidad, ang turnover ng isang ECG machine at mga kagamitan para sa Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Layunin nitong higit pang mapalakas ang kakayahan ng ospital sa pagbibigay ng serbisyong medikal at mapabuti ang pangalagang pangkalusugan para sa mga kawal at reservist. Magsasagawa rin ang grupo ng Seeds of Hope Children of Mangsasog, isang gift-giving activity na makikinabang ang 200 mag-aaral ng Jati Elementary School sa Jolo at 200 pang-mag-aaral mula sa isang paaralan sa Basilan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026. Sa atin na pong oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're... News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: nga sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics, umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas, mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon, taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna, malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw, 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
5: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into
1: your home. Lactopaffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopaffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopaffy, and bring health into your home.

0: Dr. Buffy, bringing help into your home.
1: Oh, no.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamungay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matod pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamungay mas daghan og vitamin C kaysa oranges ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamungay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamungay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Pagdayon sa pagpakabana.
1: Maayong adlaw sa itong mga tigpaminaw o itong dako mga kabantay. Huwebes ta sa nag-oras na para sa laing serye sa atong Chika o Advokasya. Uban ang inyong ubos nga lagad, inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa batag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa batag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Mayong adlaw kaninyo tanan o welcome once again sa Chika o Advokasya. Sa dili pa na to sugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Let's start with DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And of course, ang DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan, naglanog-lanog na ta diha sa Sambuan. Og sa dili pa nato i-introduce ang atong tinahod na bisita karong nga duha. Amping lang ta mga kabantay no kay nakasinati ta og gamay pag-uyog ganinang mga alas 11:22. Murag ang guest diri murag wa siya kahibaw no ganing uyog di ay ingon ana. So kami ganina nagbarangay development planning mami sa barangay 4th floor. So pretty gyud namong na feel gyud namo ang pag-uyog no. So amping lang kita kanunay mga kabantay og siguraduhon atong safe atong mga bata. No, of course, atong i-greet atong first viewer for today ang SK Chairperson sa Barangay Tisa, SK Chairperson Rizal Saladaga. Maayong pagpaminaw ni Mariha. Uga, amping mga Tisa Anons. Okay, so karugod to ha. Karong adlawa mga kabantay, usa ka espesyal nga kapitan sa dakbayan sa Sugbo ang atong makauban. Aron makichika sa iyang mga programa, advokasya ug mga kalambuan diha sa ilang lugar nang uros ta gud siya dire. Palihog sa pag-welcome sa atong special guest, ang Barangay Kapitan sa Barangay Zapatera, Honorable David Maambong Agravante.
2: Thank you. Guys, ug sa imong mga tigpaminaw karon sa udto sa imong programa. Yes. Salamat kayo sa pag-imbita nako dire.
1: Oh, kanisad siya katong ko si Halpa siya naka guest po din siya na ko dito sa previous na ko nga radio program, no? So meaning, sukay yun din ako siya. Kauban ako siya sa Barangay Councilors League of the Philippines. I was a Secretary General at the time. Ang among presidente, si former Mayor?
2: Mayor Mike Rama. Raymond Garcia.
1: Yes, Mike Rama and then si Raymond Garcia ang among presidente. Ato panahon na kap, unsa gani ka?
2: Auditor sa BCLP.
1: Auditor na mo siya and then karon kapitan na siya. No? So, ato siyang ila-ilahon. Karon nga udtuha. No? So, but before that, nag-post ko gahapon kap nga ikaw akong guest. So, pag-post na ko, naada yun mga message, mga pangutana. So, naatay nakuha nga question of the day. So, ang question of the day, Kap, para nimo, Kap David, unsa ang nag-unang tatak o legasya nga gusto nimong ibilin sa Barangay Zapatera nga makaingon ta, tatak, agravante ka na. Pero, unya pa na niya tubagon at the end of our show. Okay. Sa di pa na tusugdan itong segment, mangluod yan nino, atong i-greet lang sa Norman Sablada. Salamat sa pagpaminaw. O pagtanaw, Mark Gantuangco sa 721 Pastries, lamig ka na sila cake o mga brownies. So pwede gin mo order, nara na sila diha sa Barangay Punta Princesa. Of course, ni Mary Chris Abelia, salamat sa pagpaminaw o pagtanaw. Okay, ready na ka?
2: Ready when you are.
1: I was born ready, Anna. Question number one, Cap David, mayong adlaw. Kumusta man ang pamalaod o ang daghan sa serbisyo diha sa barangay sa Patera karon?
2: Sa pariya sa ubang barangay, padayon gid ang tong serbisyo sa atong katawhan kay mao man atong gisudlan pang serbisyo man ang tanan nga among kutob sa among nahimo nga sa tanan gikan sa health, gikan sa safety sa barangay, amo ginang gipadayon jud kay mao man ang among council pod in behalf sa council namo abtik pod nga gatabang pod sa tuang pagdumala sa barangay na kanang nagpadayon namin gyud
1: padayon lang gyud
2: padayon lang gyud
1: ang i-share ka kung asa ka gikan karon no busy ka siya pero wag siya choice kid ana jud mo are asa ka gikan kap gikan ka sa
2: karon sama sa ubang barangay karon nagdistribute man sa atong tino ka murag tabang sa city na sa gikan kay nahuman man tong national
1: yes.
2: City karon makatunga sa kwal may nagani ni pasalamat sa Ginoo nga na release jud kay daghan kay nalipay kay ina sa muang sa barangay amo ang mga 300 plus man gina na igo gid sa atong sa tino
1: gid na
2: nang nagtapok kita on nagkalit nakalitan sila nganong napad mi dawatunon di ay kinatagaan naman to sa national sa una
1: bito daghan nalipay pero daghan pong nagyawyaw kap.
2: Oh, daghan po. Ito wala malista. Ang wala malista. May mga yati, kaduha na sila ng lawak.
1: So, giunsa man na nimo pag take up. Kananga, giunsa man na ito. Ang kanang challenging magiging kayo na ka mga bashers na ito niya.
2: Oh, kwa man na part mo sa ito ang
1: trabaho.
2: Magiging na ginamon siya. Wala may labot ang lista ka ron ha. Parihan ang lista sa una. Para, may kaingon po sila nga. Wala tayo gipalabid ra ang lista ato ang DSWD magito sa una nga di man ako mo pirma rami ato sa barangay yung pirma rami ka
1: yes.
2: Nga ko ang taga barangay ginisang gi lista
1: mo certify nga taga barangay gid siya
2: mora mong kwan pero ang kasuroy ang DSWD munang ayo taw mi ay pasangil ni kami kwan mo daw
1: sakto no ang role sa barangay katong pag tino nag-guide ra gyud sa DS para makatultol o asa ning balaya o asa ning sitiuha. Sakto?
2: Muna, karon ako sa in behalf ni Buok, mga barangay captain karon ako'y mga ipasaylo sa mga katong wala malista kay ko man ang galista ang DSWD mo certified gyud mga barangay captain sa panahon atong pag kuman sa tino nga misuloy sila ngadto sa barangay.
1: Lagi no so muna wa gyud tay mahimo ana no part and parcel gid sa atong trabaho nga daghan gid gyapon magyawyaw daghan malipay pero naagi magyawyaw ang ato lang pagpasabot lang gid sa katawhan no og dipisaan po nato ang barangay kayo kaluoy sa barangay sige i-bash oy
2: part man sa trabaho no pero ako i-explain gay na nakasabot po sila nga kining ko ano wala kami kabalo nga napay ikaduha gani salamat. Ina ko, pasalamat na lamusan ng kadawat.
1: Mauna, no? Pero, mauna siya. Sunod puhon, katong wala, mauna po natong i-suggest, no? Sa national nga, mauna po ipadawaton. So, unya na natong nahisgutan, ato na nabiyaan ng Tino, kaya nahiluna naman si Tino. Luwa naman siya. Karon kap, walk us through kap sa imong journey is a public servant. You started as a barangay councilor.
2: Actually, start ko as a barangay secretary sa barangay sa
1: Patera. Kapilin.
2: Kapilin. Adil, isang Kap Jinggoy Reformina.
1: Okay.
2: May kuhan ko as a barangay secretary for one term. Pagka next election, may run ko for barangay councilor.
1: Kauban naman ni Kapilin, litihiyo?
2: Yes, o. Kauban naman ni
1: Kapilin.
2: Kap Jinggoy, may lakat man to sa Amerika. May ako tayo pa gano'n niyo, ina ko siya nga, dili ko, kap kay, isot man kayong mudagan, tang wala pati experience, kinala mo, mukuang kita mo, agis na, pag barangay counselor, usa ta mo, mudagang kapitan, manang, wala ko, nakakuang ko, duha ka term, ito nakakuyugay ta dito sa BCLP,
1: yes. Kay,
2: nakadungog mo nga si, former Mayor Raymond Garcia, may mudagan pagka BCLP president, nihangyo ko, may agi, daghan ko gipangagi, panghangyo nga, kaya wabi ko, di ba may kaila ba ni Raymond sa una?
1: Pero dali kita nagkasuod, no?
2: Mawag yun. Grabe. Kuhan, nindot niya ito ang teamwork. Wa ka kakuyog dos Koreano ka.
1: Okay lang. Hala ba di ang ano wa ko kakuyog sa Korea rimon. Tiga sapa ka na poor mayor. Bitaw no so. So kisi nag nakapaagni ni mo kap na mudagan ka katong pagka secretary man ka and then ka nidagan ka ko sir kisay nag push nimo nga mudagan ka ko sihal.
2: Actually ang ako ang kuan pagka barangay secretary nako nakita nako nga mudag kanang kinahanglan mga tao niya ang mga tao nag-insulti ang mga tao nga basi ginahan ka mo dagan puputaran ka nga mo pero ang kasugod yun ko sa servisyo naayo ko sa simbahan yun
1: bito lay
2: minister mo ko sa karon
1: pari unun sa sikap tanawan ninyo sa inyong monitor
2: yeah, sa karon ga-serve yun ko sa kuan actually priority na ko second na itong service day pero kung wala ang kuang dili pa ko lay minister dili pa ko kapadayon og serbisyo kay listod ba kayo challenging kining public okay. Servant niya ako ang gisaligan na gyud pag ampor og gyud og tabang sa grasya sa Ginoo
1: mo ginasa tama no yeah. Listod kaayo labi na imong posisyon is barangay captain tanang problema sa barangay gikan sa away magtiayon hangtod na nasa drugs basura traffic sus
2: mogi na kana tanang nagian gina ko na na kasuway nang kita drive sa truck sa basura
1: abot ko ni driver
2: okay ang driver na kwan mi undang tungod sa linog tung pag nadlock si atong na hugno ang binalyo didan sa siyang asawa nga di mo drive ko la patay na asto na mga itag driver ani ako lagi mi drive padung sa Compostela nakabot ko dito drive na to kay usa ka bulan ako mi take over sa kwanta
1: so kapitan na ka garbage truck driver pag yun
2: ganong Mr. Lord
1: ka ana sus Ginoo ko no unya ka katong giunsa pagtabang sa imong pagkabarangay konsehal karon sa imong position isip kapitan tan-aw smooth ra ba ang imong transition
2: actually dili kay smooth among adi pag sa ko ang pagbarangay councilor pa ko nga nakaguwot yung mong barangay na mong atong panahon nga lain itong lain pa ang kapitan guwot kay siya manong ako na imbis di ko ganahan tamo dagay mudagan wa may mudagan sa mong grupo
1: line up
2: nga mi nga murag magduwa-duwa mo tapos ina ko sa nga bi ako'y dagan bi kay murag gubot na kay mong barangay porti na yung kuan kay kanang luoy kay mga tao ang mga kuan wala masildo eh daghan kay mga daghan kay issues sa tibok sa barangay hall gud ba nya mo nang ingko nga ako aswaya na ako nagdagan akong papildi ta di pagbuot sa Ginoo kung di makadaog pagbuot yo sa Ginoo
1: better luck next time
2: yo kuan gyud ako kabalo kay ko kabalo gani nga karon nga barangay captain sa karon gani di ko magpailang kapitan ko kay wala mo kumanat na nang magsitag kuan

0: ako ng among
1: 3,000
0: voting population na population nato ang saka isa sa more or less sa 4,000 to 5,000 ang kung population sa barangay sa Patera kay pan, di magkaisa siya gyud ang dako ang sa Patera is
1: nasa tunga tunga gyud no sentro gyud sa syudad
0: dako sa area God's grace kay tungod sa ang kuan siya kanang naagi sa nasa naasa may Mango Avenue oh. Nasa ako sa Lem murag
1: nas Imus nalusot pa ko gun Ramos Market
0: oh muram, Ramos oh. Tapad sa Ramos ang among kuan niya nya ang kuan ang dutay lang ang tao kay tungod sa daghan ng dagkong balay rin nakita oh.
1: Na daghan pong renters dili botante
0: oh mga renters
1: oh po, renters
0: nga, sa labi na karon na may bago na may bagong mga building na, na nagkuan ra may tub may tukod ra
1: ng city dili siya pag residential no gamay ra
0: actually residential gisa tanan lapit sa may Sepulveda og sa Laman Street mga dagko lang sila nga mga area dagkong balay nga karon nag naghinay-hinay og divert di pamaligya sa mga tagiya sa mga balay nga dagko gibuhat ang mga hotel na mga Espanyada dala
1: oo oh, bitaw inuha na
0: oo oh, ang Espanyada
1: ang social uy hala ha gamay sila buti pero sila yung dagkong hotels da
0: ang kuan sa tagiya sa Queensland gani Queensland Manor naman dala ang Queensland ang Queensland din nga kuan ba nga building dili dili nga Queensland nga kanang paaba bang kuan sa kanang kundo nga kuan ba siya kanang hotel siya nga dako-dako siyang area po niyang gikuan
1: da. Dako di mong income sa Patera kay nama inyo real property tax po din nakuha di ay kay mura mong kaputhaw dagang kay hotel.
0: Pero dili kayo sa pag take over na ko gamay lang yun dili gitsa kuan dili gitsa kanang anak kadagana pero kano nag-announce siya ka
1: kadako bitaw ni ang inyo barangay mo inindot mag tax mapping no?
0: Oo oh, mas oh. Oh, ga, kuan na kay para makita gyud ang kuan ba
1: kinahanglan. Kasi mga wa na bayad diha ng mga that establishments no? Ah na bayad-bayad sa barangay para income na sa barangay oh. No? Kap nganong gitawag og sa Patera ang barangay sa Patera? Unsay history ana?
0: Actually sa akong naibaw-an gyud, gikan ko secretary ana daga mao lang pong pagbiyahan ang pangutana nga po nga kuan sa.
1: Naay mga assignment sa public. Kung anong sa Patera man?
0: Na may mga anak da mag interview. Ya, nangutana jud ko sa kuan sa mga kalaan na gidira. Ang sa Patera kuno, sa Patera is namang sa Patera Elementary School mas una pa na siya sa barangay sa Patera. Kay ang ginganlan sa Patera tungod kay ang sa Patera is Spanish name sa sapatos.
1: Ah.
0: Sa tigbuhat og sapatos sa Patera, sapatos mo sa
1: no,
0: sa Patera kay daghan man kay tigbuhat og sapatos din lapita sa may Sepulveda, Dol-Dol pos Dayas. Sa una kuno ang sulti nila nga hantod sa eskina sa Dayas Imos, apil kuno na sa barangay sa Patera niya. Daghan man kuno kay tigbuhat nila sapatos nila. Una pagtukod nila sa barangay sa Patera, gibuhatan nila asa tong mga ang boundaries tanan. Ang nangutana sa unsay pangalan, mo lang giingon lang sa Patera na lang gyud kay actually dugay dira gigikan ang mga karaang sapatos kuno. Una pa gani kuno sa Kalkar nga gabuhat og sapatos sa Kalkar.
1: Oh, una pa ti ang sa Patera ang shoe capital of Cebu.
0: Supposed to be pero wala man ma-sustain na kuan sila na. Wala man kuan gid maayo ba ni. Namalhin ang uban.
1: Dito.
0: Ang ilang skill na nabalhin to asa to sa Kalkar na niya gikuan niya. Ana bay nabilin ka nang naskili sa San Carlos Cons.
1: Sa Patera na sila gikan. Dili
0: mga tigbuhat sa kuan mga kuan na sila kaliwat na sa atong mga tunggal kuan dito niya. Karon kita ka na ayos patos na pita tagan kayo.
1: Daga,
0: dito
1: taas.
0: Na sa Patera kuno sa una.
1: Oh, muna sa muna sa history sa barangay sa Patera. Nanindot po ding mag-invite ta o kapitan uy o taga-barangay kay may bauta sa history whether it's true or not kagikan mo na sa mga taong mantaw na ana sa barangay na wala pataba no so ang barangay profile sa barangay sa Patera kap busy gyud siya nga barangay tungod naa siya sa tunga-tunga eskwelahan mga business establishments mga kabalayan no unsay unang hagit nga imong giatubang adlaw-adlaw tungod ing aning naa siya sa center
0: ang pisan order gyud ato ang unang hagit ato dira konsnya nya ang compound ang panglawas sa mga tao may man kay ang among health center namo kuan man jud kayo kana active jud kayo kuan jud ko taga apit kuan taga semana mo duol jud mga tanan jud ko unsay atong kinahanglan diba
1: kung naa pa batay tambal
0: oh labi kining kuan bikaron ulan-ulan

0: nai ang dinggi kwan kwan kayo ang dinggi mo lang nya ang kwan po lang ang peace and order gi mo among gi kwan lang tungod kay na among kon skwelahan nya bi lagi karon karon panahon na karon panahon na nga mga bata dili
1: na sa
0: kay sabton nagaguwa na nila na, ang mga BPSO mo
1: gakwan gi na
0: guest presence pagsulod buntag sayo pagka pagka kwan pag pangguwa pagka gabi importante kayo kay sa una na yung mga tang kining mga kuan kining mga rival
1: mga
0: ganggang na opportunities nya kuan na to na at least napugnan na to na ron nya pampo kana pong nga ginadiling druga kay usap
1: na naapod mo yung cases ana
0: o maong nang amo ka ron tatungod ana ang gihimo ginamo ang first barangay nga gi-declare sa kuan gi-declare sa
1: cleared
0: dili lang drug cleared na first barangay hall nga kuan kang drug free ang kuan ang kuan gid ba ang drug free
1: workplace oh.
0: First time na the first barangay nga gi-declare
1: as drug free workplace
0: sa kuan ang gi-declare ginamo ang kuan ang
1: COSAP
0: Kostop,
1: di pasabot na free ang drugs niya ha.
0: Dili pasabot nga wala na drugs po dira. Kang ang ipasabot nga ang gatrabaho na tanan wala na gi drug addict ang
1: sulod. Walay ni positive pag random drug test. In kaso simbako kap na ay mo positive, unsa may inyong pamalaod ana? Tangtangon diretso or i undergo siya intervention?
0: Actually duha ang gi suggest ako ang mo tanami sa kuan na sa
1: COSAP
0: o sa kanang
1: PDEA
0: ang ilang kuan nila kung pide ipasulod siya sa kuan CBDRT nga kuan nga kanang program kuan na siya kanang para sa mga itong mga mo ganahan mo paayo ba sa
1: rehab
0: sa kuan community rehab na siya niya pa makapausa kung makapasa na sila siya makahuman na siya sa program
1: pwede na siya mag-graduate siya pwede
0: siya babalikon pwede sad nga ipagawa ng graduate kung di po siya mo join sa CBRT makuan po siya dili na po siya di siya dawaton sa barangay
1: pero if ever mag-graduate siya na pa siya chance ka makabalik
0: kuang siya actually kung
1: babalikon din siya
0: babalikon din siya taga siya chance na mo nagi siya second chance kaya di mo kita mga tao di mo kita dadi ang kita ina perfecto mo ata kita chance sa mga tao
1: bitaw no. Sakto oi no kay kung kita mismo dita mo hatag og chance ani nila no asa pa man ang hope nila no
0: no mao gid kay mamubalik ta gyapon sa ilahang
1: gikuan
0: mahita bo balik gyapon sa ilang ilang gikuan
1: sa bisyo
0: gyapon kay dali lamang kay
1: yali, easy money, magod kayo.
0: Maunang
1: kanabitong balay silangan. After sa balay silangan, nagkit sila dapat livelihood after.
0: Additional intervention.
1: Kay, kung imo na napasagdan, mubalik na gagyapo na all for the same reason nga walay kwarta, walay mo na matrabaho nila, kay nga na, no? So, kana, sakto ginagibuhat sa barangay Zapatera. Kap, arita sa public safety and infra. Usa sa mga prioridad sa mga residente mao ang kaluwasan, no safety. Mao magid peace and order magid ang ilang naguna nga kanang concern no sa barangay Zapatera. Unsay mga lakang sa barangay karon bahin sa safety? Ang katong barangay Tanod Patrols na aman to no. Sa gawas sa eskwelahan, sud gawas sa mga bata. Naabatay mga CCTV nato sa barangay ka?
0: Yes, naate kuan dugay na namong CCTV ang one guy na kuan na nakuha na pag panahon ni sa bago yung Tino na nakuha siya na ang unang iuban na napalong tungkol kay na matandugan po sa sa kanang manugtaol sa sahay kaning mga kuha tilko dala nga taka lang pang bira niya matandugan pero gasige atong kuha natay kanang CCTV na to one of the kuha kinasa mo lang gisaligan na mo nga
1: monitor
0: mis tibok barangay sa Patera pero kuha pa misa nagimi kuan night patrol gid ang night roving sa mga roving sa mga BPSO ilaha gid ang gikuan niya nga kuan pa miga nga kuan pa miga coordinate sa police station actually ang barangay sa Patero may pinaka uptick ang mi kuan gid mi tabang sa sa polis sa Palian nga bag-o may log kuan noon bag-o may ganang
1: hepe kami pun murag ang tibok no
0: basi mao na ibag-o
1: na shuffle reshuffling sila
0: nya kada pong upland pagkisandulot karon nga gi kuan gi
1: kasala pa labra
0: pabalik ni konsel pula brangi hinahinay po na mo ang mga tawo nga ma-involve kay sa una panahon sa kuan na makomikan effective po na siya nga kuan nga
1: bito
0: pamaagi sa
1: magka-appeal ang mga katawhan
0: involved tanan ang involved para once ma involved tanan sa security na sayo na kayo ang reporting sayo na kayo ang pagkuan pag-respondi nga bago na po sa safety pod cons nakapalit na mig amuang bag-o nga ang kanang kuan kanang fire truck na to nga itong gamay ra ang mong gamit
1: para makasud sa mga interior
0: ang gitrain na mo di pa training na mo ang among responders na karon kuan na sila kanang kuan accredited na kasi na pwede na sila makarespond po sa ubang barangay
1: Nga,
0: active kay ako dako ko pasalamat sa mga responder kayo kay kuan kayo kusog kuan pa kay sila kanang kaya giganahan bukid sila sa trabaho na inakusa.
1: Nindot sa daw pamatis nila. Nindot ilang pamati. Ngayon kaso na ay respondihon nun, willing and able kayo ang inyong mga responders.
0: Kuan, ang mga responder po, mga batanon po, mga amigo na po sila. May magkabiin, dito na sa barangay mo, standby.
1: Nasa lang headquarters dito.
0: Inakusa cons ka. Kuan ka nang ay mo pagampo magsunog ha kaya mo sigaw po para makarespondi lang yun mo maraming patanon sobraan ka kuan kayo kaya grabe
1: passionate kayo sa trabaho
0: alam mo pagampo kaya isod kayo kaya maluwi daw mga di ba lalim masunugan
1: tinood kumusta inyong kuan ka inyong curfew mga cases na to sa mga minors na masigig latago lapas alas G sa gabi eh.
0: Actually, wala na. Kailangan na, kuhaan na sila, kabalo na sila nga 10 o'clock, wala na ginang kuhaan. Pero sa sulod-sulod nga kuhaan nga itong nga sityo, nabagay ko kuhaan, pero dili ingon daghan ang kay magsuroy mami isay, magsuroy kuhaan isay sa kuhaan sa BPSO.
1: Aware na gin sila.
0: Aware na sila. Nga 10 o'clock, wala na po inom, nga kuhaan na po nga, wala ay maghubo-hubo. Kay
1: common sa mandato magyon
0: ordinance na city ordinance na siya ang gipabalo po namo sila nga di na sa PD nato niya ang kuan gi hangyo po namo ang tagiya sa mga kompetiran
1: na di dagay pasudlon
0: kung PD ko alas 10 sa takutob nga hangyo lang ko say sobra gid sila pero kuan lang basta wala lang gisamok niya kuan dili pod ang di po mga batanon ang gagamit sa kuan
1: bitaw nga magduwa ra
0: no magduwa nya nya kuan ang eskwelahan daw malimtan po ang eskwelahan
1: tinuon
0: madaot ta
1: kani bitang about sa curfew cup dito mig Leyte Southern Leyte pagtuntong sa alas 10 na bani mo tingog wi kusog jud kayo hasta mga batanon porque para murag na zombie apocalypse oi gyahat ay nako cup arita sa traffic. Kumusta ang traffic? Vehicular traffic control diha sa barangay Zapatera. Labi na lutsanan ba yagid mo?
0: Oo, ang agianan nga labi na sa diha sa diha ko ako sa
1: Lemset,
0: ako sa Lem nya. Uliko ka sa padung sa Mango, mukaan maka mugwa ka sa may iglesia. Na sa days nga kuan siya konsa sa days nga kanang kuan sa traffic kisa kanang every Tuesday and Fridays.
1: Mm-hmm.
0: Kuan siya kanang grabe ang traffic dira nya. Usay mo makuha na to ipaliko na to di sa F. Benedicto Street magawa sa Raman din liko sa Naboy Guanan da sa padung yapon sa Mango no? Mango Avenue yapon
1: na kaglutsanan iyo
0: kaglutsanan pero sa kadaghan sa kinan mo stack up sa gamay
1: bitaw
0: may kanang tubangan sa Sacred Heart Sacred Heart Artisan Shrine sa Sacred Heart of Jesus
1: ito inyo pa ba na?
0: Ang atbang ang Sacred Heart dili na amo pero atbang Ramos na siya pero ang mga tanod nga gatabang sa kuan sa security
1: da
0: amo tabang
1: ni kay bitaw okay kuan naman mo kasikbit raman mo nga barangay o mura na pug kami ang punta og tisa
0: oh mura
1: punta labangon ina ang inyo hano
0: o mura ko ana kay kuan pud kan kalabanan itawgon sa pare kuan man ang barangay sa Patera
1: man kitong sa ang mga manimbahay sad
0: oh, mga kailan na po kayo ba?
1: Bitaw. Kap, arita sa mga bagong developments sa inyong mga pampublikong pasilidad. Natay own gym ang Barangay Zapatera?
0: Actually, kuhan, dugay na siyang gym na to. Kuhan, sa panahon pa na ni Kap Bilin. Pero ang naglihok na si, kuhan, si Kap, katong panahon secretary pa kuni Kap
1: Jinggoy
0: Fermina, siya may naghangyo na dito sa former mayor na to si Juan Tomas Osmeña niya na kuan na natukod na sa panahon ni Mayor Rama na gyud.
1: Usay name sa gym.
0: Walay
1: wala nga
0: sa Patera, barangay sa Patera gym na gyud ang duha.
1: Ang amo man gud naa siya name Don Vicente Soto Memorial Gym.
0: Bitaw na,
1: in short, Atilio Gym.
0: Mas may, no? Mas may, nagtagaan ko ng idea ng buhatan, buhatan, nagkuhan,
1: ordinance. Pwede na, naman, ordinance na. Itong
0: pangalan, dyan ba? Okay.
1: Bitaw, para mingon sila, asa mo, ato mi sa kaninga gym.
0: Okay. Ito pa lang ang gym naman, kay two-story na aman sa babaw ang kuhan, basketbulan.
1: Basketbulan. Nang ubos?
0: Ang ubos, kuhan sa
1: health center.
0: Office sa, kuhan, sa SK of office. O ang daycare center, naapod nila.
1: Naapod nila.
0: Layo na siya sa Barangay Hall cons. Nasa likod sa Barangay Hall, nais sa distance, gamay ba?
1: Murag sa amu apod, to story sa dyan, ang ubos, daycare, health center, ang babaw, na nadiha ang basketball court o ang court, SK. Office na mo.
0: Amu a, kasuod mo ko sa inyo sa una.
1: Dapat ato kakaroon kay guwapa na kay Mujia. Guwapa na kay. Murag ilang ko si Hal.
0: Nakaagi ko pag, kung ano pag, pista sa Lourdes. Agi man dito.
1: Hala, so nakakaon ka sa magputumaya. Hala, wakak sa kaniingon nga naara man dito.
0: Mikoyo ko sa posesyon pag sa Lourdes.
1: Betaw. Sunod ha, in February, dapat mo hapit yung kakainatay Putumaya Festival.
0: Masuloy ko niyo.
1: Sige.
0: May noong ka bisa LP pata sa una. Nakakaon mo sa Barangay Hall sa una.
1: Oo, i-invite niya tamo tanan. Oo, kabujit tanan. Ana. Kumusta ang Barangay Hall? Natay renovation bag oron?
0: Sa karon wala pa ang atong renovation.
1: In good running condition ra gid ang Barangay Hall.
0: Condition sa maya pero kinanglan gyud sa renovation kay karaan may kinaamong Barangay Hall panahon pa na sa panahon na ni kuan ni
1: before
0: Samura.
1: Before pa ni Kap Jinggoy.
0: Ni Samura pa sa Samura niya. Sila ni kagalitan ng mga grupo. Silang
1: Boy kagalitan.
0: Actually si Boy kagalitan may nga kuan na nga nakapangayo dito sa Senate, siya may nakapatukod din na drop.
1: So nauli kayo is it? Kasi a boy kagalitan, no? Kaning kuan kap, drainage ninyo, kumusta? Ang baha nga issue diya sa itong Zapatera, okay ra?
0: Kana mo yung kuan, muna yung challenging kaysa mga kalun.
1: Muna mo mas ko yung barangay, nga may problema sa baha, no?
0: Okay, tungkol sa sapa na mo ang sapa ko da ang Lahog River kanang Lahog River gikan sa Lahog sa Kaputaw
1: mauran
0: siya nga kuan mauran siya nga river nga moagi sa mua mga murag sobra sa 1 kilometer ang river nga moagi sa mga pagsugod sa Mango Avenue padung sa Chavez Street Chavez o kanang Sepulveda nay river agi ra padung sa kuan padung sa Alco sa Loriga, liko ka sa Loriga. Pag Loriga Picas ko ang Japan, kanang barangay sa Patera Japan sa Creekside o Alcohol Street. Moagi pagi siya sa Patera Elementary School.
1: Nya kanang sa paa.
0: Nya wala karon. Nay nice lay gibutang la karon ang nay kanang nay flood control da nga nabutang da ang problema lang ang flood control na kwadra kay di mas na mukalot sa di mas labo kalot sa wala kay wala ko sa kontak nila wala dredging ba napadako tong gamay ang kuan pero dili kay tanan kutob ra sa Creekside napalapad na to ang sapa pero wala makaluti mo lang
1: ang kuwang gyapon
0: ang drainage nang gikan sa babaw mubo lang kay ang sapa kuan na gamay na kay usa lang kadangaw ang kuan na, pag saka sa tubig sa kuan gikan sa bukid mo backflow gid ang kuan Munang gawang gi bagor to mitawag ng taga flood control karon.
1: Kani gi flood control
0: ni. Ingna gahangyo
1: ko. Ano gi na kay tano?
0: Tawag na moro gi kwan init kay ako al pero gi gahangyo meron sa city nga ko pwede ma dredging. Hopefully nga ang kanang para ma mo gi na main problema gi kay ang astang 101 kita ka sa 101 nga building.
1: Oo.
0: Ang 101 nagbuhat kita sila laom kay nga drainage padung sud sa sapa ang gapon ilang kuan ang ilang ang padung gapon sa Lahog River ang kuan nga ramo sabihin na sila pero dili maagi sa Patera.
1: Mo
0: nang ang bulk sa tubig grabe jud kay mo kinahanglan jud kay kalutan na pulay ma.
1: Bitaw, ma, eh?
0: Ma kuan na ma nasolbar na kay di mada di mata kuan ko gamay.
1: Pero in close coordination mo ani sa DPWH.
0: Ang DP, may anak tong DP last kuma 2 months or 3 months ago to. Mutanas la asa man ko lang kuan dela ang flooding ko. Ang gidala na ko sa sapaan sila. Naunsa mabawa ko ng sapaan
1: nila ka. Dapat na sapa lalong
0: jud ano. Pwede na mo test niyo. Sir, namo may existing lang ako kuan. As gilang ka kay ko lang tana. Kaya di lang tamo sali gud kay at least tanang mga tangal mga ahensya nga involved, gistutian na ginako.
1: Aware na sila. Follow-up lang gid ka.
0: Follow-up lang gid premier. Actually, si Mayor Archibald, gistutian na po na ako. Mas maugin na yung problema kinamong dira. Nang iyo lang ta kay kung ma-solval gina siya, tibuok man, daghan mang, kwan,
1: both side. Benefit, dili lang sa patera.
0: Basta ang Loriga, man.
1: Loriga, Ramos.
0: Loriga, Ramos.
1: Dayas. So, daghan ang maka-benefit if, kay, ang usa ka barangay, kay, ang usa ka barangay connects to another barangay, manggod. Mo nang nagi domino effect. Kab, sa before ta mag-commercial, eh, nikuman na to commercial di ay, hiskutan na to ang about sa social youth programs. So, tiwaso na to ning gamay ang environmental management and cleanliness no sa barangay sa Patera. But before ta mag-commercial, shout out ta ni Cesaria Baquero. Walay pagduha-duha, ako yun na ha, naminaw riha. Jonaline Cabarrubias, Richard Cruz, diya sa buhatan ni Congressman Edo Rama, James Carl de Guzman, of course ni Jano Abelia, atong maabot ko siya sa Barangay Punta, kauba na sa mga SK Leo Caballero o Jeneline Binondo, Buni Achacoso, may pagpaminaw o ni Jocelyn Tejas. Hello ma'am, pa-shout out ka na dyan. Watching here in El Pardo, Bulhoon, Cebu. May pagpaminaw sa mga katawahan niya sa Bulhoon. Atong nga tiwaso ng atong chika, humananing at tumubong pahinomdo.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 ka lain-lain putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
4: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
5: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic zone

0: Mayo pagpamina pagbalik diri sa Chika ugat bukasia oras na to karon alas 12:50. No, so atong gibiyaan nga topic kanina about sa katong of course no katong sapa sa barangay Zapatera nga kung matarong man gani na dili lang barangay Zapatera ang makabenepisyo, lakip na ang mga kasikbit na mga kabaranggayan. So naiskutan na mo while commercial ang basura kuno nila regulated na. Kaya na naman sila driver. Dili na siya mag-drive, no? So thank at you. Least, naiusa ka barangay, oy nga makaingon ta, wag, marawa, kayo may problema sa basura. Ang inyong mga hotels, may mo segregate.
1: Karon, gasugod may segregation, dugay na tanik ko ano, tungkol kay palesa na itabo, nimo sa inyong akos ba nga, MWF tulong lang adlaw, naglisod may implement, pero nakita namo karon nga duwang kay duha ka buok among sakinan pili ra gyapon ma implement daily gyapon magkuha pero
0: di lang ta kalabay kuwat lang ta sa city
1: nang kuan mo parkinganan dito nga wala gamitan nga yuta nang headmist kiya mo lang magpark na mo kuan
0: while na isod
1: TTHS man namo ah.
0: MWF man mi sa south.
1: Sa north, TTHS.
0: Yes. O para di mo manimaho ka, pwede ni mo gamitan og insumo. Nana, product na namo diri sa insumo, kay para sprayhan na, di manimaho, walay lamok, walay langaw, ma-prevent na to ang mga airborne diseases. So muna gigamit sa barangay Busay. Oh, so wifi baho, mag-pilot pa din sa akong barangay kay para ma-share na to sa abang barangay. No, ang
1: pagayon yung kuha na idea na kung saan pagkuhan.
0: Yes, no. Kaya mag-demo ta dito sa inyong barangay ka para wagi baho, ah. The endorsement ka na, oy. So, Karon Cap, arita sa SK. Kumusta ang sagun ng kabataan na to, Karon Cap, sa Zapatera?
1: Actually, ang umuang SK na mo, kuhan, active dyan kayo, kuhan sila ka tanang programs nga kuang gi sa ilahang gi
0: mandate
1: nila kuang sa ilang anti-drug nila bag oras dito sa well hotel nagkuang sila nag-contact activity nga kuang kanang anti-drug seminar ang taga kuang sa taga
0: symposium
1: ang taga kuang sa taga COSAP nga mga nga kuang nga personnel mo ighatag og symposium nga daganak attend niya ang corpo lang ang SK na po sa kuang what is like SK hub nagay sila kanang office dito ng mga batanon nga maka makutong ganahan mo kuan mo
0: search sa print,
1: mo
0: anana.
1: Search mo search sa kuan sa
0: assignments sa, nila
1: sa web nai duha ka computer dito gi kuan niya nga aircon ang lugar niya na po so tira ko sa kuan sa nasa ubos sa gym na mo niya dira ang ilang kuan na pwede sila maka-print out, maka-search, pwede pa sa ka-study dito. Pwede pa sa ka-study.
0: Aircon pag yun. So, kompleto ang facilities. Huwag yung rason na di mo katuon. Or wak mo yung ikapaprint. Kaya mahal ba yung magpaprint ka?
1: Kuhan po na muna. Na free na sila tanan. Walay kuhan.
0: Wow. Very good. Ang barangay Zapatera, SK, no? Kaya ubang ba yung barangay? Problemado ang SK.
1: Baba.
0: Kung di magani functioning, ha, tapula ng uban ha, bantay lang mo. Pero very good ang barangay Zapatera. Tungod po na sa leadership ni Mokap, supportado ang SK sa barangay council.
1: Yes, so, kuhan kayo, supported kayo kay Waman, kanang active kayo sa, moro may hangyo na kunila nga, kanang, basta maglihok lang gid mo ang barangay naas ninyo likod
0: yun,
1: basta talong lang yung inyong ipangimuon na makita ginipod ninyo ang suporta gi sa
0: mga. Yes, no? Walay rason nga di suportahan basta no, kaayuhan sa kabataonan. Kap arita sa seniors, daghan bataga number of senior citizens sa Zapatera?
1: Sa kuan sa among list karon mo nasa 400 man siguro na 400 ka seniors niya. Nga kana ang uban lang kay sa uban mo wala na gid ra ga kapuyo. Nga sa kuan nanay sa mga lang ang barangay pero active kay seniors namo karon headed by nag-organize niya sila ron nagi officers headed by kuan kanang Samigo
0: Samigo
1: Samuel man siguro siya po Sami man iyang kuan
0: kanang negosyante lagi kanang iksuon kun si Halpod
1: no ang iyang anak sa una SK sa una sa mga sa barangay pero undang niya siya may Senior naman siya naman si tindahan sa Barangay sa Patela. Nga siya may ga kuan ko ngangyo ko niya nga ko kuan na lang nung at least ma maka-feel ang senior nga mga sa belongingness nga nami organization dire nga maka nga mutabang sa kuan po ang barangay kung unsay king lanon mo inalam eh kung unsay ma unsay matabang na mo inyo kay
0: oh nindot kay organize inyong inyo senior citizens. What about sa PWD ninyo ka?
1: Kuan niya po ng PWD naagi po officers ng PWD gi kuan niya po na kuan sa ang God mo yung kadala na mo na ang God mo yung kadala sa mga sa kuan PWD niya sa monthly meeting lang mag-naslay meeting yun na napos sa ilang mga activities na involved with ang kuan.
0: Oh, bago rabi ito nag-parade, di ba?
1: Kuan appeal ang mga PWD.
0: Daghantag kuan members sa PWD karon.
1: Na dute gamay ron barangay sa Patera mga 29 kabok ang PWD da karon kuan di ba kung sayo pa na basta kay 20 akong nakuan mga 29
0: pero maski pa with the number organized kid gihapon sila
1: oh organized na mga si officers
0: gid oh bitaw no
1: na po sa mga programs activities po sa barangay every year na kuan sa kay ila sa tanan importante na kaila mo kisa inyohang kauban members kay at least may yung ba hindi ako nag-iisa
0: bitaw kuan magud ako ang usa magud ka sector o ikaw member ka sa usa ka sector mura maka ma-feel ni mo nga ani belong gyud ko anong barangaya naa gyud ay koy kagikana no
1: bisag bisag ang kuan ang LGBT LGBTQ
0: naapod mo organize pa ning LGBT inyo solo parents ka.
1: Oh, maupod ang solo parent pod na nagya pod ga tungod sa na, program sa God na amgin asa among program sa God.
0: Sa God plan.
1: God plan nga ang abtik po ni among kuan si Joseph Mihos among God staff namo. Ang God di ginamo nga nagkuan siya kanang siya giga nga kon ina ko sa nga kung pidi po lang siya kanang pidi ipa-involve gina to sa tanang program og mga activities or at least my sense of belongingness sa barangay sa tuong barangay gid ba.
0: Kaya ang solo parents ba ya, hapit na ni mapariha sa senior o sa PWD ha?
1: Hapit na,
0: hapit na yun, magka pohon, magka financial assistance ang mga solo parents. Pero di lang po ta, alam, manganak di ko, uy, mahalago ako ba na, manganak ko ka na, ada yung solo parents, financial assistance, no? Kaning aritakap sa pag-atubang sa emergency o mga kalamidad. In kaso si Bako na ay kalit nga sunog. Ang barangay sa Patera, andam ba always? Ang fire truck, ang inyong mga calamity equipment?
1: Kwan, sa karon, andam na dyan kayo itong barangay, itong purchase na ito nga barangay, kwan, barangay, kanyang fire truck, o naapagay ang, appeal po ang train, well-trained personnel, unang kwan kayo ta karon, kumpiyansa kayo ta nga, ang barangay, makakuanggit
0: respond
1: gyud ini kuan ya nagkuan pa mi mi join pa mi sa earthquake drill sa kuan sa nagikuyugan pa namo ang eskwelahan ng mga bata dito na ang kuan na mga personnel sa kuan gahapon gani ang office ni Harold Go nang hatag man sila kanang fire extinguisher sa Patera Elementary School gikuyugan nagpakuyog man sa kuyugan sa responders o among chairman sa chairman sa
0: disorder
1: si kuan si konsehal amigo nimo si konsehal ubit
0: solo
1: kung tao kuyog
0: ng kuyog mo sana kaya na oy grabe do gani ke ko si ol no grabe mo ang gambot siya ta diri.
1: Pailis na po ito sa sunod.
0: Naayaw, uy. Kung kaya pa o gustuhon pa sa katauhan, laban dyan yung akap. So, nang hatag ng fire extinguisher, nga, gitudluan po na saan paggamit?
1: Oh, muna ilang, kahapon, muna ilang program. Nga, wala lang kumiyata, kaya naanamang peace and order nga, kuhan. Kung kamo nila nga to, kons, kay, kuhan, maapas ako, pero wala lang kumiyapas, kay, kaya napagigituan po, kaya follow up ko sa pananghid na mo, nga, ipanaog na mo tong asa mo agi ang kuan ba ang bakho sa sapa kay para magdredging kay
0: wa pag gyud mo na human ana
1: iyo
0: oh pag gyud mo na human sa inyong dredging
1: pag gusto ko hopefully nga kuan na
0: bitaw pero kana I believe kap mahuman ra gyud na nga labi na karon puso da pud ra batag 4 months
1: oh
0: ing ani na bang panahon na
1: Gabing ulan. Si ulan, pagani bel gani, ulan
0: no gani. Sige naman gani. Dag sinumbagay na ang mga gagbeng bagyo.
1: Wala oh. So, ya, kuan na ang bisag maglibog na ka kay bisag kulay ulan mo. Ang tagasapa, ang sapa mo kalit na guwa ang tubig, mo guwa lang sa drainage, overflows.
0: Bito.
1: Backflows niya ba? Kaya itong kay mabaw na kay sapa, mo sulod sa drainage, mo balik ang kwan niya, lapok na po niyo kayo, magtanaw lagi ka, saon na
0: mo niya. Kinihili tubig, lapok na yun.
1: Di ba na, niya, maglibo ko ka, kasagod na kons nga, pag guwa na ampo ko sa doon sa sapa, mabutang na amuang balay po na, pagtino na, sudlan dito ang first floor yun. Nya ang mukalit sa guway ulan pagguwa na ko sa balay law ang tubig law ang tubig kung nausa mo ni
0: magrabal po talaga mo ni
1: naisod kayo muna challenging na siya pero para ako wak may problema hindi ma solve kung kung anong kita
0: mapangitaan yun ang pagi mapangitaan yun ang
1: liyo kanta niya ampo mahuman yun na siya
0: maojin kap unsay pag o say flagship program or priority program nimo karong tuiga ka ay lang huna-huna ang ray election kay murag naara pag yun sus gatang ni tanta no pag suna no o i-announce ba
1: wala pa wala siya man announce pero wala po siya maingon nga mandayo ang kaya ang gi-highlight niya ang kuan man ang
0: basamuro man
1: bang samuro
0: pero i-assume na lang nato nga madayon. I-assume na lang nato. Kadaghan na magkadaghan nun.
1: Daghan ang gulat.
0: Anak. Karun tuiga ka, unsay nag-unang priority program ni mo sa Barangay Zapatera ka. Kanadyong dredging ninyo, no?
1: O, ganyan siya. Ang mga good, ang drainage system na mo dira nga. Nga, kawang kay, di mong kutaka kanang full blast yun sa drainage system nga libihan kung
0: magdiklaging, maglisod mo.
1: Ang ato ang kuwan nga to, ang kuan bang ang lutsanan diyo sa drainage mabaw na kayo mura mag ang sapa ni himo sa pinakadako ng drainage mo lang kinanglan gid sa kinang si
0: drainage
1: sa kautan gid para kusog ang flow kay ang flow sa kuan gadepende mo sa ka kuan sa gadepende sa kalawmon sa iyang pasudlan sa tubig mo na sa among kuan karon kung ma
0: flagship program ninyo na karon
1: kay kuan bitaw na ako nga naamtoy gihatag si the mayor katong 8.5 na to.
0: Oh.
1: Wala, nalimtan naman to. Wala na may nag-spot na to.
0: Naano na ba may untap lang? Maraming plano pero sige lang mayor. Okay, mayor. Okay. Ata ang panawagan si mayor be.
1: Mo, palit na kita. Appeal na ginako sa kuwan. Pagkapalit na kita katong medium size nga bako ba?
0: Bako.
1: Para di lang kita magsalig sa lisod kayo magsalig ta sa
0: mahal po magrent ba ya
1: oh mahal magrent nya lisod pa kay pahulam sa city kay daghan pus nag pangkon ko kasabot ko sa city nga nga kon kay ang ilang limited po sila nga mukalot kay daghan mang lugar ilang kalutan
0: dili dayon siya makuan mabalihin ba og lain na pong barangay
1: wala kung kuan kay nakapagutan na mo kung na may to medium size kato makasulod sakto po makasulod po sa
0: inyo ang area
1: sapa po masulod po sapa ba mga 5.5 ito nga kuan ko nga
0: 5.5 million
1: million nga
0: sakto kuan, gina sa 8.5 million unta okay,
1: ma-appel po makabutang pata sa itong ihang ni Mayor nga katong kuan water catchment na punta yung kuan niya
0: catch basin
1: gina kuan sa water para piparado po ang barangay at nag-follow mo kita po
0: Basta,
1: kinsay, kuan on say, order sa babaw kay, I'm a believer of hierarchy.
0: Bito.
1: Kinsay, galingkod na, mafollow kita. Kay,
0: kung maski pa, butanta, kung on say, mando ni Mayor Nestor Archival, kita din sa ubus, igo rin kita sa pagtuman.
1: Umogi na.
0: Anak, good, no? Kay depend, naamay mga programs o projects na dependent punta sa syudad.
1: Oh.
0: Labi na ka ng financial assistance no para makapalitag garbage truck, makapalitag bus, makapalitag backhoe para sa barangay sa Patera. Mayor! Ay, nako.
1: Lagi. Panungudungog na niya mo, Mayor.
0: Wala, pero dante noon, Mayor. Kap, arita sa kuan, kaninga, unsaon ninyo pag-aghat sa mga nagpuyo og sa mga tag-iya og negosyo diha sa Barangay Zapatera nga makigtambayayong makikooperate sa mga project sa barangay. Naaba mo'y invited ba na sila kada barangay assembly?
1: Actually, sa every kuan amantay kanang barangay assembly kanang wala quarterly man siguro na itong
0: kaduha sa tuig.
1: Every kuan semi-annual kuan ang tanang kuan, tanang mga kuan gid sa involved sa barangay, mga stakeholders po, kuan gid invite kinamo nya, ipakita na report mi ngadto nila nya. Nay kuan agi nagi say kanang open forum para para sila makasulti sa ilahang ilahang pong mga
0: kuan mga yangungo
1: ang ilahang pong ang kinanglan po nila, ilang priority nila.
0: Betaw.
1: Mas maim ko na makadungog ta sige tag kuan dili na ang kuan yung kuan gusto na ko nga ma-involve gyud sila, gusto mo gina kong sa una kay pag-secretary na ko kay ako may kabuhat sa mission and vision sa barangay. Kuan ang mission and vision is nga we have kuan na kanang constituent nga involved gyud sa barangay
0: tanang program participative gyud
1: kuan sa barangay. Mo gina akong mo na ako ang style of governance nga kamo tanan kinahanglan involved mo sa kuan nya no kuan istuti mi sa kinahanglan kay mo ang paningwaon kutob sa makaya sa barangay.
0: Mo gyud no makasiguro sila nga paminawon gyud sila sa konseho sa barangay council. Mao na usab pag siguro kap nga matag serbisyo sa barangay dali og diretso nga maabot sa tanang residente. Ilabi na sa nanginahanglan no, for example kap kanang sa basura. Giunsa ninyo pag involve ang mga tao, nagrekorida mo, nagtuyok-tuyok mo, announcement?
1: Mo actually karon tugot kay usab ang kalihukan sa basura pag magkuhan gyud ang basurahan no, na gibili na ginako na ang kuan ang megaphone dira para mag naay mga changes, naay mga changes i kuan gina mo tagakuha lag basura i-inform sa tanan nga mo ni abi karon gi-encourage kitang isulod sa sako gyud kay wala di na matakalabay sa karong sugod sa Friday sa no, sa inyo Friday mo sa Saturday pa mi kay kuan DTHS mo na mo ha. Saturday pa may makalabay kuan na makakuha na sa karong gasige na may kuha sa basura isuod sa sako.
0: Bitaw. Kita sa kabarangayan na to, labi na sa atong kabalayan, isuod na itong sako atong basura. Oh. Isegregate yun, lahi ang plastic, lahi ang malata. O niya ikot sa para di siya mayabo inikuha sa mga ato ang garbage truck ng mga loaders na to. Kanika, before ta mag fast talk, atong tumagon ang question of the day. Nakainom doon pa magkakap? Akong balikon. Para ni mo, Kap David, unsa ang nagunang tatak o ligasiya nga gusto ni mong ibilin sa Barangay Zapatera nga makaingon tang tatak agravante? Yes.
1: Para na ko, tungkol kayo sa akong nagian konsba nga sa pagkakonsihan na ko, nakita na ko nga dili gyud maayo nga magkuangid magkagubot ng barangay gani kay ginaagay ko ang kay dito sa pagpuli gina ko naaghat ako dagan sa pagkakapitan kay actually na pagkita ko usa ka term nga mudagag barangay councilor niya tanan ko wala may mudagan tanan ko kung magsige ning awayan ni ang barangay luoy kayo kay palimang ka ang barangay captain mo sa una kung di kam tuo nga naasa nag-opisina dito sa dalan. Wala nakasaka sa barangay hall.
0: Oy, ngano man.
1: Okay, nag-away sa mga konsehal ni ato.
0: Okay.
1: Majority ang council ni kuan niya taga session na mo sa una, hapit magsinumbagay ito sa kuan.
0: Nay
1: pulis, nay pulis babantay.
0: Oy.
1: Dugay ang pulis. Dugay ang pulis, miundang lang pulis sa kinigo na kamo na lang dira kasi buka niya. Ato nga. Tanang ko kinanglan din sa para ako ang ligasiya na ko mapabili nila nga karon nga nga kung whatever happens kung may kaning election o naay election na at least na nabalik na ko ang barangay nga naka-serve lang sa tao niya nga ang mga tao po makita
0: nila
1: feel karon nga nga kuan na kayo kanang ga ang serbisyo sa barangay kuan na gyud kanang within the reach nila niya wala na putong panahon nga magkuan sila maglisod sila saka kay pangitaon pa nila ang kapitan tuwa sa kuan tuwa sa dalan ang magpapirma sa drain, napuin magpapirma pong laing kapitan mo dito sa pikat barangay ho.
0: Ang gubuta.
1: Muna ka.
0: Mao gidi ay nga ni-intervene gid ka.
1: May appeal na dyan kay tungod sa naay problema. Kay wala pa yung problema, okay na dyan ko mag-consel kay umtay kuan. Para na ko, muna legacy yung pabili na ko nila nga wala na ha, tanawang barangay, kuan na kayo ta.
0: Hapsay.
1: Linong na kayo, nahapsay, servisyo na natin yung mga responders nga ganahan jud kay mo serbisyo natin mga BPSO gasuloy ginasa kuan ang ato ang health center ga kuan reach out gyud sa mga tao gasuloy gyud pirmi nya kuan lebih update keng atau ang kuan ron ang si kuan doktora Bilya ang update kayo mo kuan juga kayo kanang mangunay gi oh. Sa barangay musuloy gi sa barangay murang ma kuan jud makita lan mo nga ang barangay ga serve sa mga tao. At same time, mga tao, di po mahadlok mo doon sa barangay.
0: Bitaw, no? Ang dapat mag-good, ma-feel sa mga tao nga ang barangay, imong safe zone.
1: Oh, safe zone.
0: Imong comfort zone. Oh. Nga, ang kaso, kapkons, nagka-problema gyud ko, ma-reach gyud niya. Sakto nag-ingon ni Kap David, no? Usa sa ligasiya gyud niya nga, naanagi barangay. Tarong na barangay.
1: Functioning barangay.
0: Kanagin ang term, functioning barangay. And a visible barangay, Captain.
1: And a prayerful one.
0: And a prayerful and God-fearing barangay, Captain. Grabe, maghimo na tag-vision. Pag-vision na ganyan ito.
1: Huwag ka lang sa ligan. Ang ginoorag yun, huwag ilain.
0: Nasus, kalindot sa barangay Zapatera. Uy, Cap! Arita sa fast talk. Ang fast talk with Cap David, muhatag ko na magpangutana, igo na ginumutubagon. Pwede na mo i-explain, course, pwede na ko i-explain gamay. Pero huwag din po kami explain, pwede na sagdi. Tubagon na ni mo. Okay, number one, sayo mo mata, ulit matug.
1: Nabali ya po. Late matug niya, dugay mata. Pero na, kung ano, kung kinanglano, mata niya ko sayo. Kasi, inundong ko sa una nga, ako i-dive sa kuan sa basura dito sa Compostela sa Consolacion sa Consolacion maglinya man ang basura nga dukin lang kadlawon jud ka mabo mula
0: ka kay mautuhan ka patay ka traffic
1: di na pugka ma-late ka gamay nga tok nakasuway jud ko ana dili mo dawaton imong basura kay na abot na mag 150 tons oh abot na sa limit kas agyud kons wa gin mi balik to gimi dalan mo balik
0: dalan pud ni mo balik ang basura
1: oh balik ko pud kay di man ko mo tong panahon na nga ako basta kuan ako ang akong kuan style kuan kanang working ko focus ko mo ne sayo jud ko mo ne gin ko buhaton ko if I need to kuan to wake up early for the job to be done I have to do it
0: bitaw sakto ikaduha ang posisyon sa kapitan sakripisyo o serbisyo.
1: Para na ako, servisyo man yun. Di man servisyo. Kaya kung gusto nyo ka mutabang sa mga tao, nagis kasing-kasing ni mga servisyo, di man servisyo. Kaya malipay man ka na nakatabang ka sa mga tao. Mungkin na siya, kuhan mo kasi number one nga. Kung nalipay ka ng katabang sa mga tao, fulfilling kayo, feeling kayo sa pag-uliin mo sa balay,
0: gaan kayo mong kasing-kasing, no?
1: Kuhan kayo kanang para na ako, kuana ang tao ang adlaw nako mura na kuana
0: problema may
1: kompleto na kompleto ang adlaw basta naka-feel nako nakatabang gitas mga tao.
0: Nice. Ikatulo pa uta na kap. Unsay mas lisod dalhon? Barangay assembly o away sa pamilya?
1: Ang away sa pamilya mas lisod. Kana namo kay pamilya namo gini gamay gyang di magita man ka kuangod kay kung namo gyang mga gamay misunderstanding mga mas listo ng pamilya kaysa dado ng kanilang kung kita pasinsya kita maayo ang barangay assembly kay pamilya naman kung sa murag naanda doon muna sila pag adon to sa assembly kompleto naman dan i-prepare na dan aptikin akong sila labi na mo ang kana number one mo kung sila mo si kuan si Kihano si kuan may kuan lihok galihok kada malipay na kung
0: functioning sad ang barangay council no kaling away sa pamilya magod no ingnon patangay pagkapilipil ka ay baita ikapat na pangutana seryoso o with humor nga leader
1: actually both
0: both I was expecting yun may kag both
1: okay kay kuan man listod magay magsigitag sigsag kuan serious kay ang mga tao mo kuan niya mo hadlok mo doon mo ba kuan ang ako malipay lang ko nga dili is na mahadlok na ko mo doon bahalag mo suko kasapan pa kang na mga panahon mga saba sila na to mo doko lang kita kaya to amin yung kuan explica lang na to nga maulay kutob ang among matabang pero paniwaan na mo nga
0: makita
1: gyud ang mga kaya di magita you cannot please anybody nya napoy mga tao po nga demanding jud kayo na naginis lay di dakalikay na nila kay gatuo mo isla nga murag kanang murag ilahag yung right nga servisyon sa servisyon sila murag murag masik to sa nato
0: mao na mao na
1: wala kinang lang magkuang yot kinang
0: balance
1: balance na tong kwan nga dili kita mo kwan mag serious kay mag serious gud manuktok na.

0: Last kapitan mahadlok na tumo pan.
1: Adi kayo seryoso para di kay mahadlok o di pud kaayo luag para di abusuhon.
0: Usay o kanang pagluag kanang muna akong weakness nako kay kuan mo ta kanang naam ko ta sa Ginoo gud mga tuwa muluag yo ko kay mao mo ni akong mao man karakter nako gud kon sa. Pero yampo kay pro kung makuan mo po na ma-solve mo ang problema po
1: na ito. Ipaagi dyan yung pag-ampor, masulba ng tanan.
0: Tagadlong kita ka. Mula kasi sa liga.
1: Mauna. Kap, kung dili ka kapitan ka ron, unta ang imong trabaho?
0: Actually, kung wala po na, sa una, kung graduate mo ko sa Bachelor of Science in Business Administration, nata ko sa business ka ron.
1: Hindi ko shanti na ka ron.
0: Okay, kung man ka na may ipang, ako tayo magdala dito sa Asturias sa kung gibilin sa among mga ginikanan nga kuan gamay yuta nga to nga kuan man na appeal mo kuan alam ko sa Ginoo nga usa kung patong paglaran ako barangay captain ko nga ikaw ay bahala Lord kung daog ko
1: calling gid din ako
0: kung mapildi ko okay lang ko wala gyud problema kay di balik ko na ako sa simbahan Japon
1: simbahan niya private life
0: private life kung unsay ihatag ang opportunity pero karon na ata diri sakto na imo ako sa na ato gimulag calling na siya na calling gyud kay kasam kay magtuo nga no maka maabot ko da mahimo ko kapitan kay wa mo ko ga ko ano ko ga una anan ko kinako mo kay last term mo to sa una
1: bitaw nya ganun na kapitan mo juka many are called but few are chosen you are the chosen few.
0: Pero paano, hopefully nga makakuha na ito ang kuha sa Ginoo, ang responsibility, madala na ito sa kuyog sa ito ang posisyon.
1: Bitaw, no?
2: 90.1 BT Radio. Ang AOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AOS adunay sangkap na makapanipis sa oil na posibleng anaa sa itong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na itong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. O ba na ba?
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginama ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, 8 na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga, anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Aga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang mo sam sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Kung Seta Dadulo, Seta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patagap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
6: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Marsha Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu, na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants,

0: motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake show para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon ug hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.
2: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
2: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
3: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
2: Malunggay palig-on sa imong immune system,
3: Tubo natural energy booster,
2: Ginger panguntra sa inflammation,
3: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
2: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
2: Lives for life.
4: TTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
4: TTX 500.
6: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi.
8: Lactopapi.
9: Lactopapi. Sa Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your

0: 89.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borima ko, ana. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin na ko, oy, 120 o Borima, ano ko, oy. Ang service pa sa pin, sigurado gina. Kung si mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manok, lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon manok, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortes.
9: Usa, Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching mo hangga?
10: Ah.
9: Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinood?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi una kapuyon dai ka.
10: Oo, kapuyon to.
9: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
10: Okay na.
9: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
10: Monching.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Handuraon na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
12: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka? Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Ako pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo ka ayaw. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, pulgag, vitamina sa mga kahayopan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa madre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si lolo, si lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di kakulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dilidaling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ah, balakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta? Ang kinayahan diliangay ng atong pasipadaan. Kay mo ka na ibililong bahandi sa atong kapupunan. Ana ang kabukiran, gihiwa-hiwa sa mga kasapaan. Ug ang kalasangan gitubuan sa nagkalain-laing kakahuyan. Ang mga kabukiran ug ang mga kasapaan mao'y nahimong gikabuhian sa mga mag-uumat ang kaigsuonan. Ang kalasangan nga gitubuan sa mga dagkong kakahuyan mao'y nahimong puy-anan sa nagkalain-laing ihalas nga kamananapan. Apan subo palandungon ang gidangatan sa atong kabukiran. Kay giguba o gikubgob sa mga taong tampalasan, gikuha ang mga bililhong mga bato o mga bulawan, o gipamaligya ang ato sa lain ng mga kanasuran. Mausab ang ginangatan sa atong kalasangan. Ipamutol ang mga dagkong kahoy sa taong walay batasan. O gibaligya ang ato sa mga taong adunahan, walay paglantaw unsay mahitabo sa atong kinaya. Ang atong kasapaan nga ang tubig daw kristal ang katinaw. Karon nawala na og naisama na lamang sa lunangan sa kabaw. Tungod kini sa gibuhat sa minero dito sa ibabaw. Naglimpyo sa mga bulawan og ipadagayday ang tubig nga mahugaw. Unsa man kaha ang kaugmaon nga nagpaabot sa atong kabataan karon? Kagihikawan sa katungod nga makita ang mga butang nga gusto nilang tan-aon. Wala na mga dagkong mga langgam og ang mga mananap nga lasang nun. Kung gusto silang mutanaw sa zona lang sila mupaingon. Pankaroon na nimalos na ang atong kinaiyahan. Kasang napit atong nabalitaan nga daghang namatay kay gibahaan. Tagano sab ang nangalubong kay sayuta na tumpagan. O kiniang ipikto sa gibuhat ni atong mga taong walay balatiyan. Alang to kaninyong tanan.

0: to na lang. Alam to kanino yung tanan, mga pinalangan ting pamina ko. Eh, 24 so na prang, lugdom kayo. Atod kanino sa Wonder Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: So Amy, unsa kay epektibo ang Wonder Herbal Oil?
2: Tinood gyud ang inyong advertisement na ko dinuhat na tawo nang inyo ba yung kuan di man di ay bugno gyud siya nga kay si Presidente Duterte nagkatong sa kong gwapo sa nga yang testimony mo niya kuan testimony ka kon kung misis minamina kung nga bata tre na mo ko skurbada sa tuylo ang uma pritong gugsinso sir.
1: Mhm.
2: Ya. Kanang pamuulan ko akong wala yung pahilot-hilot ko sa pisil-pisil. Di, lagi ko mali ka pagkabun pag nagpapisil man. Wala yung inahaplas kada bukat may interval sa operator sinto sa kabas.
1: Mm-hmm.
2: O, kanang mga banod-banod, mamanod akong lawas sa operator sinto. Kaya ito na sa sintay, please naman ko sir, anyos, umako na yung umadring gamay niya. Pamanakit sa lawas ka, nagbitibo ganyan yung under herbal oil niya. Kanang kung mga sakop, kung naman na yung magkanantiyan, nagkagmay yung pati-pati na haplas niya. Patak ng tenyo to, ito rin ang patak, binukalo tubig. Patakan lang.
1: Sige, thank you kayo, ha? Atong pangalan, sa?
2: Artemio Pracompok, taga Puro 4, Barangay Consuelo, Magsay sa MS Amis, Oriental.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Tibo ba ginagan ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, pagamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Palestinian pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa De Los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibo ko. Unsa may akong i-vitamins ani nga. Kamulo naman siya pangulag. Garo na buros na gyud siya, sir.
1: Mm-hmm.
3: Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir. Unyo karon mura, maggaluya ang akong baboy. Oto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw, sir. Kusog na kay manut. Nagpasalamat
0: gyud
3: ko sa Animal Vita.
0: Unana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
2: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay, sa mga sir.
1: Okay, so di daw mi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus?
2: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, di pa-admit ako ni sa doktor.
1: Mm-hmm. Yan
2: karoon akong ipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyahang matris.
1: Mm-hmm.
2: Kuha mo ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo.
1: Mm-hmm.
2: Ako yawan na kay ko sa kong atawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
1: Mm-hmm.
2: Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga gireseta sa doktor. Isugo ko sa kong atawa o papalit sa reseta sa doktor.
1: Mm-hmm.
2: So, wag mong utuman. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong luwag ka estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian yun, sir. Huwag ito'y lain nga kuhan. Maura ito yung naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
1: Mm-hmm.
2: Sulod sa luwag kadlaw, iingon na akong asawa nga, my love, matayong undang mga akong dugo. Pero, ha? Nindot
0: lagi ng Wonder Banaba Plus. Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out ko Acid og Daog Family. Perminaminaw si mong programa. Labi na sa akong mahal nga bana si Nunoy Acid, si Lily Acid ni sa si Makulong. Lasi si Kihor, salamat and God bless you. Ngayon na ako si King Maglangit, igsori ni Hortilano. Thanks kayo from Tata Columbres dari sa Bulawan Payaw. Garay ko ako maginikanan, Mama Rebecca o Papa Arthur. O greet lang ko sa ako magsuon o bayaw, si Lisa Kidores. Yang banang akong anak na si Ading o si Arnilin. Thank you, Kuya, and God bless you from Alamada. Always give me a paminaw ni mo. Greet ko sa ako mga traupa sa Mapanos, Proctris, Tagbaros, Mako, Dabo de Oro, Joseph, Tiny, Eric, Maransang. Great jobs para mapaos. Salamat kay nimo, Kuya Carlos. Thank you so much. Kuya, greet na ako si Banban Paruhinog. Salamat, Julie Balmurianis Pinyan, Sambuanga del Norte. Garay ko akong banda, si Velby, akong mga anak, si James, ug Princess from Gini, kong Rihilia. Salamat. Garay ko din sa Luok, Labuan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Pagaray na ko akong kauban, Dudoy, Birting, Janjan, Dudong. Yana Pundulan Aljan at Ginula Asdanal Laurente Sid Muhammad Alikankan nagpagaray si Dudo Pundulan Linggisan Tungawan Sambuanga Sibugay. I'm listening here sa Sitio Aton, Barangay Ipil, Surigao City. Salamat karadyaw sa pagbasa gikan ni Irvin Junaldo. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak o Vitron Drops, maligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
3: Ay, ako dahil si Lunel sa Lungkob, diri sa North Mapa, Rizal, sa Body Norte.
1: Sultiin mo, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
3: Pagsugod na mo, ani, kanangigikan ka ng pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga nagtubling sa mga garay, mana among gisulayan ni among ang gamay, sus karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan din, pag human adto, nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di, pag pukaw na, di ka mamumata dugay kay hing mata din, nakuratan ko kay nga naman yung bata nga, wala man hinuning mata na, na magnaigo daboy kay sa kuan ba vitamins ko mapay epektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana ana kuma na lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga, sus balik yung dining Vitron, nindot yun siya ipikto yun.
0: Nunana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, nindot po na eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Mga anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
4: Si Ronel Dolor, dari sa Prismark Store, Busok, Bagong Bayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vitron syrup, mahina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
0: Mm-hmm.
4: Pero sa pag-take nila sa Vitron syrup, busog na kayo makaon. Tapos, yun ang kinanglar ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron syrup. Magsulay na mo.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati paita, bigina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
5: Franklin, padero na eh.
0: Taga?
5: Sa Pulangko, Sambuanga del Norte.
0: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron Tablet, sir.
5: Sa una, manggod kay Kuan, yan ang dilikay ko katulog. Dikan ko blagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema. Nakahin ko direk Pulangko sa akong gulang, dilikay ko katulog. Ang... sige ko pangina umurag na kakuan ko ba nga sige maning Vitron Tablet nagtry ko atong tablet tapos ako to siyang gipiskingan na okay yun akong kuan nakatulog na ko tambok na po ko karon arang-arang na ko lawas
0: pilay mong edad sir?
5: 53
0: so Vitron Tablet ang imong gigamit karon
5: nag-Vitron ko kay giangay mong yun ko kay makatulog naman ko puribayag lang
0: sa una di ay dili kay kakatulog
5: dili lang ko katulog
0: o niya karon? Kumusta naman?
5: Karon okay na, may na akong katulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kaya makatulog yapon karon. Taon na ang akong lawas pag-abot, 51 ragid ko karon balik nag 70 akong lawas.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Si Charlie Abreu ni sa may Pahiron Lumbia. Greet ko sa mga Abreu family o sa Luna family. Pasagdi family o Liaban family. Balatiro family o Kaudor family o sa mga Laudi family, Sultan family o mga Maglinti family. Salamat sa pagbasa. Greet ko yas akong papa si Marcelino Pires, akong mama si Josipa Pires o gapaminaw gid sila sa imuagikan kay Bibilin Pires. Shout out lang ko tanang taga Sinaman di Polog, umbana nga si Marcos Palusog, mga anak si Janjan o JJ Palusog, Aileen pa Pearl Ann Argilis, tanang kauban sa kumbana si Marifi Argilis. Shout out sa barangay Sinaman di Polog. Shout out sa akong mama si Bibilin. Papa Richard, salamat idol si Jojo dahil ng shout out. Kumpinsan nga na nagpuyo sa Malbago, Daan Bantayan, Cebu, si Nelson Nora Preyas, wan siyang anak o apo. Salamat kuya sa pagbasa from Mami Sulat, Barangay Odlot, Bugo City, Cebu. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to, yun nga paborito kay Stana, no? Masin na pa yung katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kapi gini. Buntag ng duhapon, biring yung gaya herbal magod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo, dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi kay imong sugar pati nang taas. I-try ni atong Huwander Herbal Coffee kay stevia man ni. Kana bang Huwander Cardio Care ba daghang inangutana nako dere kung maayo ba daw na para sa mga high blood. Actually, ang disenyo ana para gyud sa mga high blood. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wa pa ka maka-experience og pagka stroke. Ayaw naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalitra nag-atake o niya. Maotro imong linakwan. Oh. Lain pagkita naon imong kamot. Oh, nang mahiwi pagkinusay imong dagway, no? Ayaw kakumpiyansa. Oh, at least, naanay produkto karon para anak. Naana ng Huwander Cardio Care. Naanay ang presence. Available as mga parmasyag butika, naas sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas sa itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana po nga itong Huwander Hemo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, magunas kita eh, ang almoranas. No? Almoranas son ka ba eh? Laing ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan, pag naka ng abalatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Huwander Hemo Aid. Una tambar sa almoranas, tambar po sa colon problem. No? Huwander Hemo Aid. Una yung alas produkto. No? Huwander Hemo Aid. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ito ang produktong Huwander Hemo Aid, ha? Testingin ha, suway na, gamitin na, oh. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huwander Vitamin C, kanang Huwander C+. Naisira para sa 2 to 12 years old. Yan, apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Huwander C+. Karay ko tanang lumulupyo di Purok Marang Orua Singaw. Nagpagaray si Antonio Orbuda di sa Usua. Shout out Antonia Ruas family. Salamat Kuya Cards. Pagaray ako maigsuon kay Ricky Oglory, Christina Ogriwel, maora na ako di ini si LB Milicio taga Tangkulan Talakag Buginon. Salamat kaayo sa pagbasa Kuya Cardo. Salamat po kaayo. Kuya Cards, pagaray lang ko sa akong kaugalingong naminaw si mga tudling sa garay si Sheila di ini sa Plaridel. Salamat sa pagbasa Kuya Cards. Kahit lang ko sa kong anak, og bana nga si John Paul Dacomos, E.G. Dacomos, og Adrian Dacomos. Samtang naminaw sa imong programa, ya ang inyong sungin, digpaminaw, Angelica Jane Dacomos from Purok Noybi, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Mangutana ko, Kuya Carls, kung magtimpla sa Wonder Bamira Diyos, pila ka kutsara o kapila magtimpla. Hello, Kuya Carls, Bamira Diyos? Pwede rin na siya kuan 300 ml nga tubig. Unya ihurot na ni mong butang ang usa ka sasi. Pag-aray na ko akong mama Maura Pasok, James Michael Pasok o sayang gwapang asawa si Lovely Daya Gibanis. Tamat Sir Cars, gikan ni sa Balabag Gulayon di Pulog City. Nagpag-aray Arnold Pasok. Katuling hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Winifredo Gumahan kang Claran Lasi Sikihur. Ang title siyang balak, wala na. Wala na, alaw na. Wala na. Nabugto na ang kutay sa akong mga pangandos. Ang kinabuhi ni Mrs. Mihagto sa naklit, nabugto kiniog natapos. Wala na. Napalong na ang singa sa kandila sa pinangga kong asawa. Saway pagpabalando nga napaunta kami nga nagmahal kaniya. Mitalikod sa kanamo saway pagmakuli. Wala nang binuhat nga akong ipagamit himoy bahandi ning kinabuhi. Siya nagpabilin kanamo sa dili matukib nga kasakit. Kamaoy nakasalimbong sa nagmasulubo na mong langit. Igo na lamang ako magpatulo sa maasingan kong mga luha. Kayang babae nga akong ipagamutya sa yuman gikuha ni Banhala. Sakit, as in sakit, ang akong nadagamdaman sulod ni akong dugan. Wala lang binuhat nga mo itanan sa pagpakabuhi ko niining kalimutan. Wala lang luna ang kalipay bisag mo pasunding na lamang sa akong unahuna. Sigasakit kanunay ng agwa ning panumduman ni limawala. Samtang ako maanduraw katong ng labay ng mga adlaw, batiun ko dilitiaw ang kamingaw sa pinangga kong asawa nga mipanaw. Pait. Kinapaitan karon ang akong idangatan. Igon sa nawadan akong gana sa pagpagabuhi pa niining kalibutan. Dilihunta ko ang ayan, musulti og sama niini. Kaya doon na pa kami anak na ginahanglan sa kong pag-amuma og pagsilbi. Dili ko lang tuyoon magdulo ning dughan o kagako mga luha manglugmaw taliwala sa kagabiong mamingaw samtang ako naunta mahitag pilaw. Upasunding ning galaman ang kamingaw sa kong paghinanok mo ay magapukaw. Ako mubangon o maghinoktok sa iyong ulagway, ako magsudong o magtanaw. Ang tudganus apaka madawat kining tanan kong mga kasakit. Na umihog pa ka na ko ang ilabihang kangiob o kangit niya. Wa na iti mailhan nga mabidlis siyo pa ang kahayag. Yung madulom kong kalibutan sa kangit ngit, wa na ay magabanwa. Wala na ang binuhat sa undahan mo ay magabanwa. Kaya siya mo ay akong iwag sa dautang dalan, dili ako may salaan. Siya mo ay akong gabayan sa pagpakabuhi kuning kalibutan. Din mo ay akong kaabag sa pag-amuma sa anak namong ng eskwela. Entry ni Winifredo, bumahad kang Claran Lasi Sikihor. Ana, wala na. Alaw na. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kanin yung tanan sa tudling sa mga garay. Ando na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawhan.
1: May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawang. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Libong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: taga Imelda sa Muanga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya. Kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Bitron syrup dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
1: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings? I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
4: Bugas-bugas,
5: akong katul-katul,
6: na ikaw butang.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
7: DTX 500 na.
8: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
10: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paing gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
12: Fiber Connect IT Solutions.
11: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
13: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
14: Lamia o.

0: Gusto ka ba ugletson manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini himutang sa Barangay Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Unti ang man sakit, nagta-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya king nang kog operahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom apil ang mangosteen, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Naginang ko kaning dead panyawan capsule, mangosteen, garlic ug kaning kogon akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik og ka-check up kay nakaayo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!

0: Sir, living testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, ni uga. Tapos pag uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Sige, naghaplas, hantod na uga na lang dyan siya, sir.
3: Eric Ko, kambasarang gani, poblasyon, 43.
1: Said liniment oil, napamatudan.
0: Living testimonies.
1: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, ang ayan na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang Said Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon, giya sa maayong panglawas.
0: Giya sa maayong panglawas.
1: Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Said Panyawan Liniment Oil ug sa Said Panyawan Capsule. Ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Said Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Sa mga kaigsunan natong namina karon sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ding atong tulumanon. Hatod ka nato kini sa mga produktong herbal nga adunay gikatanya nga kaiwan sa mga kalawasan. Ilabi na kung kini nagahisgot sa mga problema sa tuang mga panit, no? Kaling atong panit igalang iso, importante kini siya nga pag-ampingan, gumikan kay posible nga kining atong panit makaangkon kining mga nagkadayang mga skin diseases. Delikado kayo, no? Mao ka nang kami sa Said Marketing, ang kumpanya nga nagahuna-huna kaninyo nga kamo makaangkon sa mas nindot nga pamanit igsoon. Nakahuna-huna kami nga pakusgan pa kaning among produktong herbal nga liniment kung ginatawag na tong haplas igsoon, para lang gayud nga ikaw mismo sa imong kagalingon maka angkon ka sa mas protektado nga pamanit, no, mga kaisunan. Mao ka nang ang atuang produkto, mao ka nang Said Panyawan Liniment Oil sa kamatang sa haplas igsuon nga adunay ikatanyag nga kayuhan sa atong mga panglawas. Busa kung panang litan ikaw aduna gali kay problema sa imong pamanit, aduna baka kay mga nuka-nuka, hilabi na kining atong mga gagmayng bata, no, nga sagad kay magdula og mga lugar diin abog kaayo, adunay daghang hugaw og sa mga kaisunan prone nga kining ilahang panit kataptag mga mikrobyo. Maayong kada hapon igsuon ha atong pag-hunawan kining mga tiil ning ato mga anak, labi na kining mga kamot nila kay usa herba mutak ang redritsog kaon igsuon nga wala ka pang hinlo sa mga kamot. Posible kayo igsuon nga katapta na siya og mga mikrobyo. Sa katong mga kaigsuonan nato nga dunay mga anak nga dunay mga susa mga problema sa nuka-nuka sa ilahang mga tiil, kun nagalis aso sa Tagalog higalang igsuon, maayong imuha ka nang pag-haplas sa tuang Said Panyawan Liniment Oil. Ayaw lang pod ka lang sa mismong samad, ha? Kaya abinin mo igalang isuon. Base na hinuog musamot, no? Gumikan kay open wound, bangod kasagara ang mga nuka. Ang ato lang pahiran isuon kanang mga parts nga dili pa open, no? Or kanang matawag na to isuon nga kanang kilid sa samad pananglitan, no? Haplasan ka na sa Said Panyawan Liniment Oil. Aron hinahinay og kaayo ka na. Timanay igalang isuon. Pila lang gali ka adlaw, no, makita gini mo, no, mabati ini mo igsuon nga adunay pangpangalibyo sa mga maong matang sa mga samad-samad sa atong mga anak. Maayo sa igsuon nga kung palalitan ikaw mismo si mong kagalingon, kung palalitan aduna mga likay mga skin problems diha, bahala pag buni, alipunga, hadhad, jocks itch, or guban pag bisan pangunsa ka mga katul-katul sa panit, bisan pagdapaw-dapaw, no, aduna ko'y kaila igsuon nga taga Basakan, aduna siya umahan mga kaigsunan ang nahitabo kasagara kada hapon igsuon pangatol sa iyang mga panit. Kanunay gyud, no, mao kanang naghaplas siya sa tuang produktong herbal kay napamatud-an niya igsuon nga pinaagi sa paghaplas sa tuang produktong Said Panyawan Liniment Oil, sulbad ang kang iyang problema. Ug usab katong tawhana na igsuon, labi ninyo naabot siya ginatawag nga asma, no, ang iyang asma igsuon kasagara mo tukar inig ka sa iyong gabi or baka pananglitan kanapong pag-ilis og panahon pananglitan kanang gikan ka sa init ngadto sa bugnaw, or baka gika kan sa bugnaw nga kapon nun, nga maulanan ka, inig pagkagabi, anay suon, kasagaraan nila, atakihon. Nagatumar sa tusiya sa atuang Set Panyawan Herbal Capsule. Amo ka na yung mga tabang isuon sa atuang kumpanya nga Set Marketing. Basta lamang, kay kung kumapalit manggalay ka o produktong herbal, siguraduha gayod katong tinuod nga makatabang kanimo ha. Adunay upat ka letra isuon, S-C-E-D, Set mga kaisunan, ang tinuod nga makatabang sa katawhan. Maukad doang tulumano, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takla o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa Set Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigama sa Set Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa Set Marketing. Ug usab ang Set Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa Set Marketing. Ang kakulangan ng pagdulog ay may epekto sa ating katawan. Maaari ito rin ang dahilan ng kawalan ng ganang kumain. Pakinggan si Princess Ruth Encinares. Natulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.
4: Ako po si Princess Ruth Encinares. Dati po meron ako insomnia, saka po mahina po ako kumain. Tapos may nag-recommend po sa akin ng Set Panyawan Capsule. Nakikaka ako, may epekto nung Set Panyawan Capsule. Nagbakbo normal na ulit nung katawan ko. Tumaba po ako, tapos maaga na po ako nakakatulog.
1: Isang pagpapatunay ng totoong kagalingan hatid sa atin ang Set Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Gawa ng Set Marketing. Ito ay hindi kamatang hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy with claims.
5: Pre, nantawa na gunding gipalit na ako nga Set Panyawan na may Seed Pharma?
1: Oh, okay ni siya Mari. Mauni siya ang bag-ug maski pagusog nga Set Panyawan Liniment. Mauni ang haplas nga makatabang sa bisag-unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran, ug maayosad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis o rheumatism.
5: Salamat pre, mauni ang akong paliton, Set Panyawan Liniment nga naitatak Seed Pharma.
1: Basta panangkit sa kaunuran, rheuma, arthritis o guban pa, pag Set Panyawan na. Set Panyawan Liniment, ginama sa Seed Pharma, ugi apod-apod sa Set Marketing.
6: Ang Set Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Celebrity Kojic Soap, ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
7: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
8: Dili ko toyo nga ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
9: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
7: No! Dili imitan niyang bruha! Ngano ko it?
9: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O gili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
7: Imitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon?
8: Nagkakita ka ini?
7: Oh.
8: Uwat kini si mong gibuhat kani adto. Tungod si mong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
7: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwa ka ba sa bakapasakit ako? Ha? Ha?
8: Ha? Ha? Ha? Tam!
9: Jenny!
6: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayo! Tam and Jenny!
10: I like your eyes, you look away when you...
6: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay isang putal sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunara. Editor, Randy Tayan. Soundman, Jude Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Set Marketing!

0: iyak at pagod na kawawala ng gana ng pagkain, babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-Set Panyawan. Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
1: So, nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw po yan kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng Set Panyawan Capsule, malaking benefits na tulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi kakatulong talaga siya.
0: Rosalyn Pingol, tinulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Set Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
2: Kini si Max Urban, ang Seed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kining matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing.
3: Gigama sa Seed Marketing.
0: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Magustine.
4: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapanong. Isagyut ko ngayon si aning Panyawan Herbal Capsule. Ako, diabetic yun, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero ako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Seed Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito ay hindi kamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tigdama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: นกตกสั้นสบายกายะบ้า
1: ก ายะกับอุนซาฮะบุกนี
0: ่ยิ่งการก็ยังจีนเนี่ยสูตรเต็มสัมตังสุบามีอัตุปกเบลิวบางวันสุอามุยพัสลักันนันทีอันอุดังหามังเลมัสรุมลามิดังหามังสบุยอัตมาติสอาฮอสบุมไบเนี่ยลุยอาอุกบันปะโอเคปุตังันปะกินามุมาร์การินอารุมวะอังบาฮอสลังซิสิส
1: เก้ก็อินเทรสซาโดคุณกิโอเซนยูพักสุบังอิบังอุสอังอาคุคุณอุนเซนยูพักสุติฮันจีนี่นี่สกุตันบุกนี่ยูฮะบุกนี่อุนเซนยังกิสุติบายนัก
0: ุโอ้ยIskutan.
1: Ha?
0: Huh? Hello, no. Samtang na subasugba mo si Ginny dito sa ila, seryoso kong nakigsulti niya.
1: Bahin sa unsa?
0: Bahin na ng iyang pagpangkanang nanguyab niya nga engineer. Panguyab kunuhay.
1: Kunuhay?
0: Kunuhay. Kunuhay.
1: Kunuhay?
0: Klaro, anak kunuhay. Sigbali kunuhay. Klaro kayo siya mga mataog reaksyon do. Maong ikaw ay paghinahinay labukod.
1: Bukay.
0: Bida sa di mo, oy. Bida. Nagbuntag pa mo sa Ginny dito sa farm. Huwag yun rin itabor ninyo. Sus, kung ako pa yato. Kung ako'y makauyog babae doon, di mabuntagan. Bugha!
1: Unsa?
0: Di mabuntagan laon. Bugha! Mao ka ng babae. Kung makagusto ko!
1: Lakas na imo da. Bukay, ang babae, kinalang respetahan.
0: Ah, niya, sabi na kuhaan mo respetahan ni babae? Naunahin nung kaglain. Sabang taon kay? Wala ko sabar ni mo ani ron.
1: Da, magbuwag na gyapon na sila.
0: Huh? Unsa? Unsa di magbuwag?
1: Unsa?
0: Oh, unsa unong di magbuwag? Unya, upakasal na sila de Jenny. Bistma na lang ka dong.
1: Unsa?
0: Oh, sige, unsa, hala no.
1: Ikaw rin pinag ingon? Nga murag kunuhay ra pa panguyam ni Ginny sa ko amigo?
0: Oh! O niya, ikaw naman siya nagingon nga murag tinuruan na yung tubong sa imo amigo nga to kang ni Ginny.
1: Bugnoy.
0: May mahibo ka ha kung tinuruan ni Ginny ang imong amigo ha? Tumas!
1: Oh. Bugnoy.
0: Oh. Oo, oh. Nas dyan pa doon na rin ay. Murag kasultihon kayo dyan ay.
2: Ay!
0: Oh, na. Sultihon kayo.
2: Musta?
0: Oh, ni, guwapo, Japon Jenner.
2: I mean, kumusta dito si ilang Ginny? Kung gipaluto alang sa atong preuto, musta?
0: Ah, okay na kayo, Jenner. Luto naman ito tanan. Nag-andam naman ito Tris Marias dito.
2: Kinsa?
0: Ang babae ba? Siling ipang...
2: Tris Marias?
0: Tris Marias. Ang babae, siling ipang, si Imak, og si... May love Jenny ni mo.
2: Ah.
0: Kalamig, smile ni Jenny. Eh,
2: sila, no. Kung magdahong man yung mga panghitabuhaw, eh, nga, magkauya pa, Miss Jenny. Huwag niyo kung magdahong.
1: Bye, John. Seryoso ka ba, Jenny?
2: Oh, yes, of course. Oh, plano na ko nga, dili na ko maglangandangan pa. Mapropose na ko kang Jenny o kasal.
0: Oh, tunla, laway dong. Ha, tuk-tuk alay kay iringa ka. Tuhin mo.
2: Huwag ko nasugot lang si Ginny. Ay, magpagkasala na yun, me.
1: Unsa?
0: Unsa na? Unsa na dutam? Ha? Ingumpita ko seryoso kini mo yung migo na Ginny, di ba, sir?
2: Ha? O, kay kanya naman di ay bayita, me. Ha?
1: Oo, wa, bay. Wa.
2: Oo, oh, binagkog. Doon ay problema. Ito taro man yun to sila, ha? Huwag. Dad-on ta si Luluis ko.

0: Oho, onsa man ni Maka, onsa naman ni. Ha, ready na ba ning tandat?
1: Ah, okay na na, ma. Napahimutan ko na ang tanantang niluto sa lamisa. Ready na ni alang sa ato mga bisita.
0: Ah, okay, okay. Maayo noon. Dijine, tatabangin akong pahimutan ang mga bangko ato ning paris-parison.
2: Ha? Oh, paris-parison lang?
0: Oo, oh, oh, kakane. Kani bangko, ah. Oh, kani inyo ning duhas imong uyab. Tapad mo, tapad. Nya kami siyang isko, dadadere, tapad siya, me. O ikaw ay Mac, ah, kamo na lang buk noy magtapad. Ay, basin pa dag magkadayon mo.
1: Ma! Mama, gidoy. Pinapil kita niyang kabuang.
0: Siya kabuang ay. Kabuang din ang magparis-paris na me kay. Kuan, masaya na nga mo ang love life. O zeto, ma.
2: Ano siya, ibutang sa tubangan na mo ni John la.
0: Ah, oja!
3: Si Mac Surban, batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyod ang may tatak. Seed Marketing.
4: Gigama sa Seed Marketing.
5: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
6: Ako si Rosana Sugastit, na manikikipanong. Sige mo siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan ng Dotnyot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadihan nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kaya ko sugar before, karon once na lang ko murag, mag-amintinan sa lang na.
5: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At patuloy, hindi ka matatang, hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit. No approved 30 claims. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sed Panyawan. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo'y magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang gabay sa kalusugan.
7: Gabay sa kalusugan.
5: Mga kaibigan, kapag kayo po'y tinatamlay ngayon o baka meron po kayong problema sa katawan, ay wag na pong mag-atubiling bumili ng isang produktong herbal na napatunayan na sa more than 10 years. Yan po ay ang ating Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na meron pong dalawang variety. Yan pong merong tinatawag na mangosteen at yung pong may tinatawag nating merong garlic. Ito pong mangosteen, mga kaibigan, napakainam po itong antioxidant. Maganda po ito sa ating mga balat. Kung yung mga balat natin, mga kaibigan, ay medyo meron na pong mga wrinkles, bumili po tayo ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus na red, yung may mangosteen, at makikita po ninyo na yung mga skin pores po natin ay gumaganda, lumiliit, at medyo nawawala po yung wrinkles natin. Kasi po meron po itong mangosteen na isa pong sangkap, mga kaibigan, na talaga po nakakatulong sa pagpapaganda ng ating mga balat. At aside from that, ay nakakatulong po ito sa pagpapalakas ng ating katawan, kasi po isa po itong antioxidant, at nakakatulong din po ito, mga kaibigan, na makapag-prevent na tayo po'y magkaroon ng mga karamdaman. At kung may karamdaman man, mga kaibigan, ito po'y magandang nakakatulong din sa ating katawan sa pagpapalakas ng ating mga enerhiya at ng ating tinatawag na resistensya. At ganun na din, mga kaibigan, sa ating mga selula para po tayo po'y lumusog ulit at mawala po yung ating mga dinaramdam. Inyong natunghayan, ang gabay sa kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Sed Marketing, ang tagagawa ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Sed Panyawan Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Sed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Sed Panyawan. Produkto ng Sed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
3: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangosteen. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Mac Surban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
8: Lami mo magluto, Jenny. Lami.
2: Thank you, my loves. Si mama kit ang hilig nga magluto-luto, loves. O, kamuasan ko, gamay lang.
8: Pasinog ba rin kabahuan ni mo?
2: At least may nahibawan ko. Ikaw na, ah. Pamabahay na kinahibawan ni mo, do. Pamabahay apan, way agi.
8: Still ano, malingaw yun ko na yung duha na Jenny, vitamin, ay. Murang yun mo, ugirong, iring ugiro.
0: Akin nang isko. Isko, lami raban ning minodong imak ay. Nitabang kong luto ah, nitatilaway gani o bebe dah. Ay, isko, kanang hungitan ka ka.
2: Lami sa din sinog pa namong bangus ni Noy Buknoy, my loves. Aribe, hungitan sa tika. Ay, nga nga loves. Nga nga my loves.
0: Oy, oy.
2: Ay. Lami na.
8: Lami to, da, my loves.
1: Murag na suya si Tomas.
2: Uy, hala, loves, my loves, nas na inasamil sa imong abil, my loves. Atong tapuan anin tisyo ha, wait sa ha.
1: Na, da, murag nagsilos, gusto mas.
9: Ako, Mac. Di ko ni mong ngitan, Mac.
1: Kadi ay, dili pa kita. Wak ka pa, manguyab na ako.
9: Baya, no, kinahanglab yun yung uyab-uyab ta, arong ngitan di ay. Ikaw, Rotome, ha, ungit ka?
8: Ano po ngit mo? Nga niya mong kayo kamot.
2: Naong ni mo Tomas, klaro may suya.
8: Sa? Suya, good down.
2: Okay.
8: Nasa ka, my loves?
2: Ang akong tiil.
8: Paano man?
2: Kasakit sa akong tiil.
8: Aha, uy, kay naong saan nalang imong tiil, Jin?
2: Ja, may risik ang iringa ka. Dikit-kit mo akong tiil, ha?
8: Ha? Iring, iring, my loves? Na, ilang sumisa? Pero huwag malagay ko yung nabating iring. Huwag maigaw sa'yo mong patid?
2: Naigaw, oy. Kusog at tua. Apaniutong lang sa kasakit.
8: Oh, kung saan?

炉内八戒三昧十八，哎，kapoy na magkanta, oy. Muray di naman madagkanta ang mga panghitabo. Askang sayo pa yun na kung natug ko, oy. Nagkauyab na noos Jenny, nakauyab na siya glain. Ugmao di ito'y uyab ni Jenny. Katong kauban ni Tomas ugbuknoy nga misod sa ilang ipang. Kaila pag yung Tomas ang nauyab ni Jenny. Ay, saon kuman pag-usab ang dagan sa mga panghitabo.

0: Oh, salamat sa panioto ng ima ka.
1: Unsay salamat ba, oy? Nga imo man tong gasto dong dyan. Salamat pud kayo. Lami ang atong gipanioto ron.
0: My loves, maistoryahan niya ta, ha?
2: Bahin saan sa mga, my loves?
0: Bahin sa atong future.
2: Ha? Kaya naman, my loves, magpagkasal na ta?
3: Ha? Kauna-una kong diyan niya.
2: Sa atong future man ka, ha? Asa pa man ay padong niya atong relasyon? Kasala na, di ba?
3: Kining, nang imag, may istoryahan niya ta na nga?
1: Ha? Bahin saan sa mga dong tamik?
4: Magpagkasal saan mo?
1: Sabak ni Bok na yoy?
4: Adi ba, may istorya mo saan ka mo, sama lang na Jenny o ni Jenner ka ha? Mag-istorya mo bahin sa ilang putsura? O niya, maghisgot saan mo, maghisgot na saan sila o kastal, noong sama ka?
3: May lain may istoryahan, Bok na
4: yoy. O di ay?
3: Nakami lang siya ng imak ang nahibaw.
1: Unsa?
2: Bahin saan sa minak, ma?
1: Ambot lang ni Dong Tami. Dong, nga rita diri dong. Kuan kan karon na lang ta magsulti. Gikulbaan ko anong imong gustong pagkigsultihan ako da.

0: Gama el caito que contó Gama, pero mucho gana hoy. Lam ni asa tempat ni otok renai, mai menado, mai hamunada, mai sinuk bang pot bele, ni sinuk bang bangus bu, busogan aku, asa mangkaska, busog sangkaska, kita bagitan aw ni mau deh?
1: Si Ima, ugal aku apa? Tak pelain bang sulte, ilang gibya asa jeni ugjan.
0: Oh, bertinggal lagi ilang gipalugaran.
1: Pero naan pa mas buklo ni na Jane eh. Huwag man nung hawa. Sina naman si Inma kong dami.
0: Eda, panghimantay naman ni Mon nila diha iska ay. Ang ato mo yatong atimanan. Oh, oh, naunsa naman taan eh.
1: Ha? Usay, usay naman taan ni Pang.
0: Oh, maugyadaan mong taliwat ha?
1: Ha? Usapan?
0: Liwat ta si mong apo, hinaglihok.
1: Usa?
2: Unsa to?
3: Ah, pasalo ako nang. Apan kinahanglan ko maningil si imong nahom na kong kwarta. Araw ako ikapuno og gastos sa akong ipatukod nga bahay.
2: Kinutang ko dong. Asa man ta akong ibayad ni Moron?
3: Aw. Oh, imbargohon ko na lang ang inyong yuta.
2: Unsa?
4: Paminawa, testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
5: Ina, kung anong mo nga mo gamit dito sa Panyawan, kay pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O, hubak ko man itong isa ka anak nga, karuno, di na ba siya si hubak kay ingkunak. Uy, mag Panyawan lagi ta, kay dili lagi na kautan, kaysa magsitag inom o para sa hubak, madaot ka. Kung ganit sir, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
4: Dalit ka na to sa SED Marketing. At matapit ito, hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved 30 claims.

sa mga kahay, sunod niya mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka na to sa SED Marketing.

0: Lagi gama sa Seed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Seed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Seed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mo kini ang Seed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: UTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Hinaroso.
4: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
3: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imong gallbladder.
3: Correct.
4: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
0: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
3: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
4: Dapat, Sir GP, kinahanglan yun na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
3: Ay, katagan.
4: Kapin na yun itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
3: Ay!
4: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
3: Mulagi.
0: GTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
4: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gitas sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
3: Inom, Jod.
4: Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
3: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo purma og usara ka dako kayong bato.
4: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
3: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo.
4: Maguna-una
3: sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
4: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
3: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na dyan tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Kinirasab si Dr. Ramil Oisi mayong lawas ampingan
3: ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 98.1 BT Radio.
8: home of real music. 98.1
9: DT Radio.

0: Set Living Testimonies.
1: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. Huwag na nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
0: Living Testimonies.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Ug anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
7: Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
7: Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: Malunggay paligon sa imong immune system,
9: Tubo natural energy booster,
8: Ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
9: tumar na
8: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopafic.
11: sa Lactopapi.
12: Lactopapi.
13: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
16: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

Philippine Standard Time, 23 minutes past the hour of 3 o'clock. Kumusta, kumusta Luzon, Visayas, and Mindanao? July 30, 2026, sa mga nag-birthday niya karoon, happy, happy birthday. Again, happy, happy birthday. And sa mga naman sa Ridia, happy, happy Bansaray. Likewise, also sa mga anniversary niya, happy, happy anniversary na rin. Sana all nag-anniversary. Pero kumusta mo di Luzon, Visayas, and Mindanao? Kutob sa mabuti nito pagsibya sa kanginan sa live streaming sa Rinsha.garden. Kasi karon sa Tuburan Public Market, no? Kaya karon sa... Ato ang mga tindero, tindira diha, mga kusinero, kusinera, maing hapon. Labi kasi ato ang mga driver, sweet lover out there, no? Dito may yung DJ Lloyd ganina sa kuan, Tuburan Public Market. Daghang mangga, nanampit. Duhara mo nakuha nga pangalan. So katong uban niya yung taon dool-dool mo. Ay magkawa kay si Rizras, mawawon ka ayo. Shoutout ay karon sa ako ang amigo diha nga naagran sa kuan. Ay nga talentado na tong amigo diha karon sa Asturias, no? May lain si John Wilfred Tayan. Was out sa akong amigo nga gwapo. Makalibre magkataan ni Ron. Pero shoutout mo dyan, John Wilfred Tayan. Mayong hapon, no? Sa imuhang asa magkaroon sa may lingaw na to diha karon, no? Usan ka musician, no? Shoutout also ni Gitgit Aileen Bawas out, ah. Pa-shoutout sa tanang naminaw din, ha? Oo, yeah, shoutout na lang sa iyong bayan na ader, eh. Oh, asa to siya pa doon, Frank. Also, shoutout ni Marie Ann Sumapo sa Odor. Dili na lang, nasa dili na, may gani ako ang bayan na dako of feelings, pero nag-effort pa. Naka-anak, Jude Ogduhay! Ang feeling na, effort pa din yung kuan, ganyan. Karing anak-anak, effort po din. pinaning kamutan. Naning kamot yun, aron magkaanak. Pero effort ning magkaanak. Kaya ang uban, no? Nagrabing pag-ampo in town nga magkaanak. O, sana diha, no? Kaning uban in town. Gawag yung anak, no? Wanan nga. Para niya effort kung kaayaw yung bana. O, yun, sakto. Huwag walay ka ng effort, pero love ra, unsa man, okay ra ba? Unsa man, para sa inyo, ha, diha. Nabay inana, anay love, pero walay effort. Sa may angay na tong, para sa inyo, ha, lang, no? Palihog tagtubag, diha, koligado, paro ni Pardelio, Grafton, Idol. I-comment din sa comment section, ha, kaya ito na po sa on-air sa itong program, karong BT, musika, musika, chingahan. Nga, huwag, ma-request mong song, i-comment lang, gihapon, diha. Pero, naka-live ta sa Raniel Santiago nga account na nako. Wala mo'y mabatian niya nga music, ha? Pasensya ka ayo ang ato arang audio, ang ato arang voice na mo'y inyong mabati, no? At doon mo

program ko ng BT Musika Musika Chika. Yung makaupahan sa Rizalan sa 2:05 sa kapuno, no? Shout out to ni Ma'am Diana. Hello, Ma'am Diana. Ahem, hello DJ, kamusta ikaw? I'm okay lang po. Mama ni guys, daw si Kuani mo, si Frank Flores, no? Na ay taon diri ma'am no, nagpatubo sa ba siya kay para daw ma. Bilahan na. Bila ko sa ka ma'am Diana Lynn. Oo, tugi-tugi man ni wa magkagwa ni ma'am boy. Tugi-tugi ra sa ba ko kita sa mong naong ma'am asa man ni kagikan. Nag offline ka tibo buwan sa ba. Buwan na ma'am almost a month. Oo, asa man siya nagkagikan. And also, din sa tuwang ko ano, sa tuwang katong nag-chat sa official account, pasensya ka ayo. Tandaan mo din sa ko ang account Raniel Santiago kay diri ta mo basa ang mga greetings no. Katong nga ni chat, pasensya ka ayo ha kay di na ko mabasa on air. Kay ako ang cellphone gigamit na to sa live. Kay kailanganon ka ayo. Ako ihatag ni Lolo Mets. Ako i-submit ni Lolo Mets. Oo, mo nang naka-live takalo sa to ang account, okay? O sige, agda sa to ang mga song request. Shoutout ni Ma'am Ana Moral at resugda na to ang hawak mo ang beat. Good afternoon, madam.

0: Radio. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko eh. Di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umano ko pang hapla, sir. Kasi hayahaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nakinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Sibong makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pang-haplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatal noon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmig ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamhilod sa mga tin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-Detex 500.
9: Karun na yun.
10: Mabalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
8: Detex 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now the home of real music.
5: 98.1 DT Radio.

0: Philippine Standard Time, 36 minutes past the hour of 3 o'clock. And let's play our request. Letter siguro sa human sa to ang mga greetings diri kay nanay nangayo diri niya. Pasensya kay dili ako ma-play sa ako ang account ha sa Raniel Santiago. Ado na mo paminaw sa Beat Radio kay. Mana lagi makapiraita diring dapita. Pasensya ka ayo. Musamot kinig ka ko ana. Eh play ni si Bahala Way Music. Okay, if play. Bitaw nga ma-play lagi na ron. Shout out to Diana Lynn. This I promise you daw. Oy. Klaro ka ay nag-earnings na ni ba? Earnings lagi pero wala nag-hold man. Pre. Kaita pre. No pay pag so good. Wa na gibawi na yun. Unsa man si Uncle Mets ay. Wala na mo kasabot aning buhatan. Eh. And play na din siya Bahala Way Music. Again, shout out to Ma'am Diana Lynn. Shout out to madam. Di na ma-play ang request diri kay ma-black o copyright. Maulagi. And also, shoutout na ni Karen Punteras, ang partner ni Optic Villosan. Happy birthday! Ni DJ Joe Breaker. Ito ang spinner niya slash music producer. Okay, shoutout mo na Optic Villosan. Usap naman sa iyo pangalan po yun. Shoutout mo na priha. And also, shoutout diri ni Kuan. Alberto Villarondi, may hapon rin sa shoutout ko ni Christian Ogdondon na sekretary ng Ramino diri sa NAP Compound de Prog Sambag Tuminhaw sa Namat Israel. You're welcome. And also, shoutout diri ni Kuan. Wala pa daw siya ay uyab. Kuan, time na kaya ni mo, Frank. Wala ay uyab si Yuan Dayan. Oo, mo na ni imong time sa pagpadayag si imong giba. Pero ang iyang gipangayo kay motubo og usa ka inches lang nga half pa man. Ay joke ra. Ay naka pa ta diri sya nat. Ay alam nag nagsalukso na siya madam. Bonda ni. John Bird live ni. Yes, live na live John Bird. Good afternoon ni Budya. Klaro ka. Okay, dayon. Uma din sa restore na kay account ni mo kay naa naman ko. Yeah. Grabe power ni mama. Very good mga ayo. Maayo man ang ta. Bitaw, Ana Moral, salamat ni Jay, guwapo. Oh. Again, this is Dizrans, Rans, ang DJ ko dali guwapo pero macho. Huwag alam kong macho, basta dili lang guwapo, okay? Malin, Z, Buntia, maayong hapon ni Rans. Oo, may hapon sa naman Arlene Dalorigas, good afternoon, Richard. Shout out sa lang taga Sitio Abad, Osa, kung isoon, Lia, Horito, Marcy, Dasa, Creek, Quezon Province. Nyarapas kong sang sa unang tingin. Sana sa unang tingin or sa ikaw? Ha? Sa unang tingin or sa ikaw by Yeng Constantino? Aduhan eh. Papilian. Ako pagiging papili. Sige, kata lang ikaw ha. Ikaw by Yeng Constantino. Yeah, hello ni Israel. May hapon. Shoutout na ko sa akong family of Shannon. Family Districamento. Nga na, sa sitio Paniagan, Barangay, Bagunburn. Then, ma-request kong song. I love you. Goodbye. Celine Dion. Salamat to Israel. Watching from San Carlos City. Uy, kanan, Chinchin. Kumusta ka itong pagbantay sa kalibutan, be? Nabay improvement. Naba kay nasakpan diha nga nagtinagurha, tinagutlo. Okay, ang uban diha nagtinagutlo na. Samantala ang uban diri naghuwat, nagpaabot pa. Oh, napay usa diri nga kuan. Searching pa daw. Searching. Leo, Labadan, good afternoon, Idol. Shout out Bahi and Labadan. Labadan family. Baby Zakari ID Labadan, Mama Lucia, Papa Pablo, Ixon Leon sa Leo Pablo. Junior, thank you. Yeah, may hapon na ba Leo? And again, sa ako ang mga kuan niya, no, sa mga chatters niya, chatters. Sa mga nag-chat sa ako official account Raniel Santiago, dili ko ka-reply ha. Di sagu ka basa. Kay akong gigamit ang ato ang cellphone sa pag-live. May tatong na pahuam niya itong kauban din nga naka-iPhone kay okay raon ta niya. Di man siya pahuam kay adok man siya magasgasan, no? Oh, hadlok na siya magasgasan. Grabe na kayo ni Kuan, si Kuan. Frank, dato naman kayo ni. Di ba lang ka nang wapagay ka trabaho na naka-iPhone na? Grabe eh. Lupig, lupig taan eh. Nagtrabaho. No? Oh, may man si Diana Lynn kay kuan may always man sa dato. Hello, DJ, may hapon. Shoutout ko ni Mercy Lou o Arlene Dalorigas na mayong ha, manghinaot ko imo na jud i-play ang akong request gahapon ni Jess Salos. Thank you, Idol. Oo, may hapon nag-miss Roshana. Palutag share sa akong Facebook Live, eh. Oo, Amelita, palutag share diya. May Amelita, ha. And, ang inyo ha, di ay nga mga, kung ano, tubag. Wa magkukabantay na ini tubag. Pagkasabaan na moron niya ron. Tubag niya, Amelita. Pinawa nga to ang topic ha, naadi sa caption. Paano na nagbasa niya, Amelita ron na kung ano? Aron na natay mga kuan sa tuang si tawag ani. Nagkadugay, nagkagwapo na mga kadisyo ay. Hilom ka ba yan niya, John Bert? John Bert! Karaan, John Bert. Insulto naman kayo ng nagkadugay, nagkagwapo. Ayaw ana dyan, bro. Di siya, I miss you. Ingna ko, wala ka, wala ko ni mo na miss kay hubugon ko na si Frank Ron. Ingay! Ma'am, wati ka na miss. Wala na, may hubugon na ni Ron. Hala ka! Ida, ma'am, kanang, nangita ako ni mo, pero wala ko, wala ka na miss. Frank, andam-andam na diya kay hubugon. Ano ba sa itong programa? Ay mo kalimutan ang ipulahan sa ito ang Mind Health Beauty and Wellness. Okay guys, ang Mind Health Beauty and Wellness di lang yung kaimsog katahom o kaayuhan na mo ay ilahang prioridad. Kung nangita mo quality ng health, beauty and wellness products sa presyong abot kaya or gusto ba din mo muslim, muputi, muhamis yung mga kutis, no, tara na sa Mind. Kay sa Mind Health Beauty and Wellness, available na inhang mga produkto sama sa collagen coffee, no, ato ang active aging coffee for an active lifestyle. And napos sila yung diabetico insulin coffee. Napos sila slim and sexy juice. No secret underarm whitening cream. Sun white product. And face sun black at 10-10. No? Niacinamide soap with arbutin and sulfur soap. Yan napos sila mga humot nga scents. Ato na yung kasahan na inhang mga products sa scents. Also, Mind at Toothpaste. Yan reverse collagen soap. Double Power Age Control and Immaculate BTX Serum, Glutasop Whitening with Vitamin C and Glutasorum Vitamin C with Glutathione. Tapos sila Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spots and Melasma Treatment. Also, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid and Glutalution, Kojic Lotion and Powder Detergent. No, naa sila nga to sa to ang Mind Health Beauty and Wellness to brand. Tapos like Glutafairy, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa mga dili katulog or dili katarong utulog. Alapag irom na Melatonin and Maxiderm para sa itch defying and Virosol para sa disinfectant spray and vitamins for kid. Naapon nga to, no, sa mga kiddos ninyo din ha. Taas sila Height Q for physical growth and brain development. Vitamin C, naabot nga to, and multivites, no? Then sa itong mga humot nga scents, Moni at Vanna, Valor, and Rojo, Fuego, and Shola Princess, and Shola Bubbly. Okay? Again, ang ito ang Mana Health Beauty and Wellness na may mutang sa second floor Arias Degado Arcade, Barangay A, Tuburan, Cebu. Doon lang ang ito ang mga abihon nga mga kuwari, no? Mga staff, si Ma'am Genesel Talido Tikag and Barry Lee Montesilio Gatchalian. Yeah, shoutout also ni Sir Ignacio Ondalog Chamante and Ma'am Jana Ford Montesilio Chamante. Ano ang ito ang mga staff niya karon sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Yeah, ang ito ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Open sila for resellers, no? Kung gusto mong magsugod o gamay negosyo or magdugang mong income sa inyong adlaw-adlaw nga panginananon, ala pwede kayo mong mahimong reseller sa ilahang quality products, no? Bisita lang ang Mana Tuburan para sa dugang impormasyon. Then also ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness open sa everyday 8 a.m. until 8 in the evening every day, no? Monday till Sunday. Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Yeah, shout out also ni Christian Agabo ni Daniel. Good afternoon, sir. Raniel, watching you live here in Cebu Roosevelt Memorial Colleges in Bugos City, Palihog Place, sa Budos, USB. O, saan naman ikaw? Christian! Huwag mo ta nagbudos-budos diri. Ikaw ba? Huwag mo ta nagbudos-budos diri. Huwag mo ta nag-remix diri. USB. Kung dako kayo feelings pero walang effort, no? Magdugay ba? Magdugay daw, ingon akong lola. Yeah! Oh, kana, mutuo kita kay... Kuan man, kanang... Nabot na ko ni si lola ang pangyataan. O, diba? Taas na nagkara... karanasan, diba? Tingaw niya, dayan alin, ay singatawa niya. Taas na nagkaranasan si lola, no? O, sama na eh, is beningoy! Ilam niya, dyan ba? Ismin. Gano na usaw mo na oi. Di mo mo ang ismin. Kumpay dyan, sorry ikaw dyan. Oo, okay lang ako. Christian, nangumpay dyan sa ko, Christian. Shout out also ni Ma'am Jira Saltikag, no? And man na to Brian, hadi usras may hapon. Yes, may hapon ni Budiha. Dayon, request kong son, di siya, di lang ikaw by Charles Fernandez. Wala na, nagsugod na. Nagsugod na sila. Madoy Jud. Sama niya Madoy Agnes, shoutout ko diri sa sitio panayagan diri Jaransa. Grabe ang pagkusog sa ulan diri. Shoutout to my partner Gerald Tarsuna. Sa ko ang baby Charles Tarsuna. Salamat DJ. Maayong hapon ni mo. Okay. Maayong hapon. 47 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break. Short break para sa mga sponsor. Please stand by in the 5 Global City Trans. Saya, saya, clap your
1: hands. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Vitron, subok na.
2: Idon sayandong sa tapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kay kaon. Pag gamit nila, kakaon na.
3: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
2: Oh, dili, karon kaon na.
3: Pila edad sa imong bata, sir?
2: 1 year.
3: O saka tuig?
2: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron! Subok na! Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liyampo. Susas Lechon Manok and Liyampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liyampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liyampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liyampo. Tara na!
5: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: Miti Radio Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na anak, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kaya ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangustin, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot guna na gamiton kuya tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyang Coffee.
9: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa tanang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: 90s, 80s, and now. The home of real music.
6: 98.1 ET Radio.
0: Right, nabalik ta, itong oras. 8 minutos sa dili pang malas 4 sa kaponon na shoutout niya Ma'am Corazon Milano DJ mayong hapon na pwede ko mga apply o balik idol. Wala na yung mga apply diri. Hala bitaw o gusto ka mo apply o doon lang ako station manager hindi ko pwede kakatubagan na utrop ako nang apply ay okay. Dayala Lynn, mo na ni iha nang gitubag daw unsa kuno nang niya. Unsay naa nang ismiringhoy. Ang ismiringhoy daw kana daw nang kuan wala daw siya uyab-uyab. Kaboy na unsay pagsabot niya. Ay nako, pwede sad ko mo apply di ha. Adto na lang apply si Frank ray mo apply. Ala. Ay, nako. Eh, para ito, diri. Ay, shout out, no? For me is magdugay. Okay. Magdugay ko, no? Ato na lang mong kuan. Ato na lang mong Christian. Agabot idan nyo. Kaya magdugay pa ni Sir Christian. Kaya shout out also ni Mayne Tuburen. Request kong song, DJ. Only Reminds Me of You by Mem. Thank you, New Zealand. Yes. And Madoy, Richard. Asama ni Madoy ni mong kuan, Amelita. Shoutout ko din sa sitio kanayagan. Okay, may na DJ may hapon. Shoutout ni Marcelo o Arlene Dalorigas. Yamang hinaot ko. Eh, muna. Oh, muna din eh. Leo Labadan. Okay, muna. Dayon. Isa pa matay wala na kumabasa din eh. Sa katong, nag-chat na ko ha. Pasensya, dyan kaayo. Down kay akong gigamit din sa live. Okay? Frank, unsa man yun. Dali-dali, ano dyan, Frank? Dayon, nagsing pangutana si Kuhani mo. Oh. O sa mga yun, kaya araw madayon ang birthday. Madayon ang birthday o kung ano. Bunga, no? Bunga ang birthday. Yeah. Ay, nako, ha? 54 minutes past the hour of 3 o'clock. Ano na song ipangayo sa ito ay nga mga staff di akaroon sa Mena Tuburan. Agad na shoutout ni Ma'am Shana Sultikag. And Mena Tuburan, Only Reminds Me of You. Good afternoon!

na balik na guys sa itong oras. Alas 4:08 na, 4:08 in the afternoon. And you're still tuning in DYP SB, the radio 98.1 FM. Oo, siguraduhan lang na dihang walay mo gawas nga audio sa kuang kuang na music. Kung naaman ka ni, paibaw ako please no sa kuang live. Nag-live ko sa kuang account Raniel Santiago. And also sa itong DYP SB, the radio. Mas maayo pang ari mo mutanaw sa DYP SB, the radio. Ako na nang itaboy ako ang pero okay, makapiright ko din dapita. Pero paright na din, expert man rin si Ma'am Diana. Oo, you should not compiance John Rapil. Expert ka na si ko. Ay, exon yan ni mo. Pantogra. Oh, tanaw na ko sa naong kanina. Murag, pamayon mo yun, no? Pamayon, pamayong. Asa isakto, pamayon, pamayong. Pamayong. Oh, pamayong. Pamayong kayo na ko yung naong ba? Ah, mag-ikoy ka kung ano. Ninisingkit mo siya. Basin, makapaldo taan na mga link ka. O, saan nga link? Iba nang gili mo, Frank? Red link, paninga ka na nga. Is mo rin bawal sa calling link. Pasensya kayo. Kuwaan mo na, sir, kato ng way uyab-uyab niya. Direct kay wa... sorry, way... Ah, ikaw, Diana, ha? Ah, alam sa... Okay, then also, nagsalig man siya naka-iPhone. Yes, bito. About sa topic this runs, para na ako lisod tubagon. Sayon ba sa dili siya magdugay this runs kay? Mag-unsa man ang dako kag feelings niya, wala kay effort. Quarting na ayaw na this runs. Mapulan po daan na may pa magtagay og RH. Oh, bito. Oh, mo na diha. Na ay feelings, pero wala ay effort. Mura lang, wala, no? Di ba? Ang sabay. Come on, ya. This was my hapon. Panahon kong shoutout sa akong pamilya sa Balagay Hagbuaya. Dagang salamat. And also, shoutout ni Litoy Page. May hapon ni Zara. Shoutout ni Dilisa nga nag-refer sa WBAX Sound Machine Light and Sound located at Barangay Concepcion, Hilonggos, Leyte. Uy, sa maraming ginaw diya, Litoy Page. Salamat kayo na marami ha sa Hilonggos, Leyte. May hapon diya sa to ang mga... sito gani mga Ilonggano o Ilonggana. And also shout out din ni Agnes Rosiana about sabi ni siya listen man kaayo to bagoon pero wala para nako mura dili gyud magdugay kay magdugay mapulan man ka di ba. Oh, mapulan siya. Thank you so much ladies runs gikan sa Manila Tuburan in a Maribel Lanores Labrador about sa tabi ni boss kay aray ko sakita na boss di ko mutubag na oy murag padung mana sa salamat unsa man imo ha kuan Maribel laro-laro ra di Maribel. Good afternoon boss, sa shout out naman siya pwede request kong sang Tibok by Earl Agustin. Salamat sa uba sa boss ng marami. And request kong okay mana. Then Amelita Maduy should kanong Maduy mani Maduy Maduy. Sige ay parain na sa to ang mga song request no araning ato ni ihatag ato ni Ma'am Diana Diana Lynn. Shout out ni Ma'am Diana Lynn sa iyang song request nga This I Promise You by NSYNC. Good afternoon madam. This song

0: Facebook na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Matke, Cagua at Surigao del Toro. Ang ako na kuwanan sa Bitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ngayon na siya mukaon.
0: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag po na siya.
2: Bitron Syrup, multivitamins plus iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam niyo nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag. Pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa Paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil nabugos ko Paginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na sa dagat yung kanun ay mo itong natulugan ko na bikin. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinugos ko Paginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
7: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Regional Hagure Capsule. Mapalit sa mga butik.
9: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
12: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi. Lactopapi.
14: Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

time check. Alas 4.23 na. Again, 4.23 in the afternoon. And you're still with these rants. Andi siya nga dali gwapo pero macho. Kung saan pagpagwapa din siya. Nakakulad siya naman ka, ma'am. Oo, nakakonsik naman siya. Si Diana Lin. Tanawa na iyang profile diha. Biasa kinyo ng istok diha. Oo. Nakaglota na na siya. No? Like sa tuang mind, health, beauty, and wellness tuburan. No? Kadungog ko kay collagen lotion. Shoutout ko niyong tanan. Prilin Butor Lumbab. Yes, shoutout ni madam, no? Nya, again, shoutout niya sa tuang model niya karon sa kuan. Mind, health, beauty, and wellness tuburan. Shoutout again ni ma'am Janasul Tikag. Kung lansar daw siya. Hello? Lansar-lansar daw din nila. Diyan mo na kung siya mo lansar kay. Pero may ma-mention yung name. Gubaton tanin mo pangalan. May hapon ni Jay, nagpaminaw ko ni mo permi din sa Barangay Dos. Kusog kayo among radio sa akong tindahan nga gamay. Tapad sa blank, blank, blank. Di tanin pwede ma-mention ma'am na kay wa pa rin pakabayad ma'am. Pero imanin doon diha ato ni Pabayron. Okay ra ka. Wait, wait, ato rin tuulon niya, no? Dayon! Grabe yan sa model. Sige, panay, tatili sa lang greetings. Shoutout ni Pariente Boards Parialia. Parialia. Good afternoon, Pariente News Rants. Kwa po, always ko raminaw ni mo sa video. Musika, musika, chikahan. Dili sa balay, naglanog-lanog among radio. Thank you so much sa Pariente. News Rants, kwa po. Live ni Pariente, live na live, ha? Yeah, I'm back again. Oh, gika ni Ma'am Diana. Dili na makita imong live na kuyawan biya ko ni Milita ha. Abil ako ako ang live no sa kuan. Gamay na lang nagkuwang matigok ako ang FB. Baka doon na nag-music wa na. Iurok na niya akong Facebook. Then also, paabot mo sa inyong song request, okay? Sige, pero kinhala na mo palit kay ma-original usahay kay na ay fake lotion nga kulansin. Yes! No? Oh, pero adto mo sa Mind, Health, Beauty and Wellness, adi mo katilaw og fake, no? Oh, maning adto na mo nga to kung gusto mo mag-maintain ang inyohang kaanyag diha, no? Inyohang ka hamis ang kutis, no? Kaya gani magtan-aw mo sa tao nga magpink-pink ang panit. Naa na nga to sa Mind, no? Mag-apply mo nga to. Natay mga dagang kapilian nga to sa mga products. So ato na tangan to sa Mind, Health, Beauty and Wellness tuburan. Okay? Din siya ay nagkagwapo lagi ka. 1 month lang ko nawala. Hoy! Mas bali pang inon na lang kukuan. Ano ba? Kinana man. I said, ang DJ nga dali gwapo pero macho. Ay lang kong inanaan. Nagkagwapo. Pero ayaw ni mo. Mangunay naman is Diana Lin, no? 26 minutes past the hour of 4 o'clock at nasa panahin ng song ipangay ni ma'am. Arlinda Lorigas. Here's a song, ma'am. Salos by Shaira. Good afternoon.

0: 98.1 BT Radio
1: Vtron. Subok na.
2: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vtron tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Vtron tablet, duha ka semana gikan paggamit namo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat gyud mi sa Vtron tablet.
1: Vtron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Ogra Liampo. Lagi na may butang sa A. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tadaylo is Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Nawan ana baka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlay powerful extract,
6: no phytochemicals,
7: og antioxidant,
6: nga gigan sa palaya,
7: og desugared sugar cane,
6: mga organic compound,
7: nga effective
6: matok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.

0: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
1: Monchita Fortis.
0: Usa Monchita?
1: Mm, Monching.
0: Oh, Monching imo angga.
1: Ah.
0: Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa moa nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagonoy capsule. Unsa na siya katinuod?
1: Sa Hagonoy capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
0: Kaysa mo nakapuyon dai ka?
1: Oo, kapuyon ko.
0: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagonoy capsule.
1: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
1: Okay na.
0: Ah, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
1: Monching.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: 90s, 80s, and now.
7: The home of real music.
8: 98.1
9: BT
8: Radio.
10: Your music, your request.
9: Hello, guys. Ato guys. Sorry, 4 minutes past the hour, 4 o'clock. And there's something by Yeng Constantino. Ikaw, requested by Arlinda Lurigas. And shout out also Michelle Ortiga Rico.

masaya. Third in line, Menes Bas, the hour of four. Ang matcha ni Lami Sab. Sama ni matcha. Matcha. Matchat. Sakit man ang matchat. Matchat siya, pero ginan ka buwag na taray. Oo, Dayan, ayaw pag-emote diha, ma'am. Oo, diba? Nanay tig ko, anak ko. Nanay tig tambag na to diha. Nanay tig ka ng amuma. Tusat yung mga ginikanap, amuma. Ay, nako. Kumusta ang diabetes ko, coffee DJ? So, mo to, ma'am. Ang diabetes ko, insulin coffee. Ako nang iinom ganin, nakabahan ni Nabilin. So, mana, maka-addict lagi kay kanahan ko. Magsigi na lang kong pangapi. So, ina na ka powerful lang ito ang diabetico insulin coffee. Ngayon ka sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Nga, pariente, naka-coffee pod ko. Oh, maayo pariente. Oh, munang ganahan ko rin mo pariente, no? Kay, so, kung sa itong gusto, magpagwapo, no? Oh, mo po niya siya, mo kuan po niya siya, no? Mo kuan po niya siya, dungan po niya siya sa ito, ano? Ay nang di kita pabiya pariente, no? Bisan ang ato ang edad nagkataas, pero atong now nagkataas pariente. Ay nako betay, ingon ana man din siya ang feelings, no? Wala na kay feelings niya, dapat i-deactivate nimo along aron lang pag restored na makaingon ka nga dili jud ay kamo. Labi pag imot ning dinyana eh. Nawala lang siya. No, sakto gilay. One month siya nawala. So karon ibalik siya. O na pagbalik niya, mabalik na puguno niya ako account. Murag duda na kunin mo anima. Wow, ikaw may ninungdan sa akong account. Nganong na inani. Isyagit o kusog. Shout out Michelle Ortiga Rico. And also shout out ni Sir Armand Mahusay de Aklas Tabuela. No, may hapon yung tanan niya, sir. Oo. I know, nga wala pa rin siya naka-out karon, but si Michelle Grinara ni. Nagkaon na ni. Yahay, pa kini magtrabaho. Nagdaas sa bata. Nagkaon pa. Ilaki ni manarbaho yun. Magdugay siya ng relasyon doll basta permi mag-ismire. Uy, kamo ba? Nangadaot na gin mo anay. Ismiring hoy. Dong Malski! Oh, natural! Dapat mag-ismiring hoy. Uy, ipalayo ito na. Daota na kayo na ismiring hoy ninyo ba? Patayin tayo itong song. Ngayon ipangayo na sa tuwang usaka listeners. Jack Rosa Negros. Shout out ni Jen Jen Rosiana. Antibantay sa kalibutan. Wawalay uyab. Di, pasabot yung tigbantay sa kalibutan. Siya may tigbantay sa mga kuan gani, sa mga relationship sa mga tao nga moto nagdinubli, nagtinagura, nagtinagutlo. Nagdinubli niya, tinagura. Nagtinagutlo, naiuban nga nanay nga. Hindi ko magkundito ko sa mo na siya may tigbantay, pero mo siguro ni, no? Sumpa na siguro. Ay, joke na sumpa. Ito ni maminyo, no? Joke na tama pa eh. Pakuyap na sa mga boy. Mga gin, pariente, nakataas ko na itong edad, ani. Oo, mo na, di ha. Pariente, no? Nakataas. Nabirahan nun si Kuan Jinjay. Jinjay! Then I was a request, I love you, goodbye. Bye, Celine Dion. Good afternoon.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigol, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutukuto, marasay kabuyon, ako nga sulay, may kaplasok, tawad, mga 5 minuto, siya lah, nito ka po, kwan niya plasok, salamat yung kong dako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataon sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Mga higala ug ania ang usa sa natabang bangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung mga.
6: Ah.
5: Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang, ako ang, na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kasi ako nakapuyon, day ka?
6: Oo, oh, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Tawahay na rin mong lawas, day ma'am.
6: Tawahay na.
5: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am, Monching?
6: Monching.
7: The home of real music.
8: 98.1 DT Radio.
9: Alright, double the standard time. Just minutos sa drip, mga singo sa kapunon. Line na paloy sa itong program karon ang BT Musika Musika Chikahan. Ipaloy na sa ito ang March Out Parts Training. Ang March Out Parts Training na mimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namalagyan sila klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multi-cab, auto, track o heavy equipments. And namalagyan po sila klase-klase nga battery o klase-klase nga brand sa para sa motorcycle, multi-cab, auto, track o heavy equipments. Then klase-klase nga brand, klase-klase nga brake pads and brake show para sa mga sakinan nga gagmay hantod sa mga dagko. Then klase-klase nga brand sa ligid sa motorcycle, multi-cab, auto o track. And nagkaraiyang piyasa sa sakinan nga gagmay hantod sa dagko. No, naana sa tuang March Auto Parts Trading. And muhatag sila presyong pangmasa, no? So kung kamo na amoy paliton sa March Auto Parts Trading, nagkadiridad og makabayad mo 1,500 pesos na amoy madawat nga pa-premium gikan sa itong March Auto Parts Trading. And also, ang March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang March Auto Parts Trading matanaw rin sa Facebook o maminsahe rin sa pinagi sa lahang messenger. March Auto Parts. And sa ilang cellphone number 0927 sa Globe niya 0927 0917-2751-904 and sa Tuk and Text 0946-1635-495. Marja, Outboards Training. At ang oras guys, alas 4.51 na sa gapo nun. Agarang siya sa mga nag-request di akala na pabauta yung request kung di ma-play at ugma na nanapuhon kaya itong utangon. Ah, kaya ubay-ubay ko. Hana pa nila. Pero ay hatang ang song yung mga ayon ni Agnes Rosiana, Di Lang Ikaw by Choris. Good afternoon.

0: Alright, that was Di Lang Ikaw Bed Shorties. Shout out nga again ni Agnes Roshana. Salamat sa playlist. Sabi na ko pa dulo na to sa utang. Dini oy. And shout out also ni Sir Dodds Malerong and Dave Castro ng ato ang mga driver set lover diha na nasa kuan Tuburan Public Market at mga bahin no sa parkingan. Shout out tanan diha sa itong mga driver diha karon. Mayang hapon og maayong pagpaminaw. Nabiligay sa ato ang mga tricycle driver. Shout out mga sir. Salute you. Always good naka kuan. Ginabuhi og patas no diri sa tuong lungsod sa Tuburan. Likewise sa ubang mga dapit, salamat kaayo og tanyang makatunayong pagpaminaw dun sa Bitter Radio 98.1 FM. Yan wala tayong kong oras. Pasensya kayo sa mga song request nga wala ma-play no. Ay ni Maribel Lanores Labrador, pwede na ako ma-play karong ano 5. Okay na ba Maribel ha? Okay, dugay man kayo mo. Nangayan kayo mo ay. Dapat ini sugo ni Dizzy Rags Live. What na? Pusot-pusot na yun. Ari na mag-comment sa alas 4 kapin. What na? Oy. Anay, nagtangag na Andre Maso. Oo, oh, bitaw. Umat na lang po mga matos sa tungutangon, ha? Okay? Naman ni utang-utang diri. Bayaran na mo ko na. Bayad mga itag kwarta nga. Utang, samot na mo ka. Kantar. Sige, wala tayong oras. Salamat kayo. And saka sa itong station manager, Angela Fernando Manguba Jr. O sa itong program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sendiente Baha. O sa itong kaubanda sa buhay sila sa Pearly Luquijano, Cedric Bihasa, James Kinnit sa Putalo, and also na Gateway na Makita. Yeah, Cyrus Guapo. And also ni Aaron Guapo, Guapo, Guapo. Then shout out also ni Gorgic Master Ruel the Stoker. Mayang hapon sa nandiyan no? So ang oban nilis Day Frank Flores. And also DJ Buddy. My name is DJ Ranz. Signing off. Bye bye.
1: Okay, may adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Kauban gyapon niyo si Mama Rusty. Okay, kuyugi ko ninyo sulod sa pipila kagutlo kung diin atong paghisgutan karon mga langga ang pinaka-importante sa atong lawas. Unsa man ang pinaka-importante? At pag yung i-emphasize maayo, ang kining gitawag na to doktor sa atong lawas or guardia sa atong lawas. Okay? Ang atong immune system. Okay? Ang atong immune system, guys, maoy pinaka-importante sa ato ang lawas. Kaya nga naman, siya gani ni ang doktor, siya ni ang gwardya. So kung wala kay doktor, magmasakit ka. Kung walay gwardya, so kung naay mga manulod nga mga kawatan, like for example, imong balay, walay gwardya, kung naay masulod nga mga kawatan, makawatan gyud ka. Kaya wala man kay gwardya. Same pod sa atong lawas. Kung walay gwardya, makawatan pod ta. Kung walay doktor, magmasakit po ta. Okay, atong isgutan karon ang atuang immune system, kung unsa siya ka-importante. But sa dili pa, atong isgutan karon kung unsa ang makapabagsak sa doktor or gwardiya sa atong lawas nga mo ang immune system. So, unsa yung makapabagsak? Okay, ang number one nga makapabagsak, alcohol. Kana mo si kag inom og mga alcoholic nga mga ilimnon, humubagsak gina imong immune system. Kana magsigkaon o mga prito or mga fried foods, mga prito nga mga pagkaon, mga minantikaan nga mga pagkaon. Kining pagsigigkaon og tamis or kining hilig kayog tamis, hilig kayo kung magkape, magtamis og maayo, magsugar og maayo, mo ni makapabagsak. Okay, kanang kanunay magkaon og karne. Kanunay mag-inom og mga soft drinks, kanang kanunay magkaon og mga processed foods, kanang kanunay magkaon og mga matawag na tug parat nga mga pagkaon. Okay? Kana akong gihinganlan karon, paminaw gyud sa mga naay mga sakita, kanang akong gipahinganlan karon, mo nay makapabagsak sa imong immune system. And then, kun mo bagsak ang imong immune system, sakit dayon ang mo sunod. Okay? Munang paningkamutan na to nga dili ta magmasakit. paningkamutan na to nga naay gwardiya ang atong lawas, naay doktor ang atong lawas. Kaya kung mawala na sila, kung muhina na sila, sakit, magmasakit yun. Tanga naman, once mubagsak ni sila, ang atong immune system, once mubagsak ni siya, ang matabuan ni, muatake da yun ang mga kagaw, muatake ang mga pistis sa ato ang lawas. Okay? And then, pag muatake na, magmasakit gyud ka. Magmasakit gyud ta. Maunang naakakaroy sakit. Kaya nga naman, ang imong immune system, dili baskog. Nganong dili baskog, ikaw ra say hinungdan ana. Okay? Motong katong akong ipahingalan ganina, dapat likayan to na to or i-avoid na to or gawas atong i-limit para dili ta magmasakit. Okay? Atong isgutan ang makapabaskog sa ato ang immune system. Ang makapabaskog sa atong immune system mga langga is vitamins, minerals, phytochemicals, nutrients nga naasulod sa utanon. Okay, naman gina, kung gusto kag natural, naman, mapalit man na sa market, mapalit man na sa mga butika, ang kana akong ipahinganlan, but dili siya organic, dili siya herbal. So, arita sa organic, arita sa herbal, makuha ra nato pinaagi sa utanon. Makuha ra nato pinaagi sa prutas, munang dili ta maglisod-lisod. Ang pangutana, wala naman tagakaon kayo ning prutas, wala naman tagakaon kayo ning utanon, so dili basko nga itong immune system, dili ta maka makapasulod og mga vitamin sa itong lawas. Pero good news mga langga, ang original Hagonoy capsule A to Z ang vitamins nga naaani. Ha? A to Z, kumpleto na siya mga langga. So bisan pa di ay dili ka magkaon og utan, bisan pa di dili ka magkaon og prutas, kung mag-inom ka og original Hagonoy capsule, mura ra po kagautan. Mura ra po kagakaon og sinako nga kamunggay, mura ra po kagakaon og sakusako nga utanon kung nag-inom ka og original Hagonoy capsule. Ang nakanindot mga langga kay organic siya. Dili siya synthetic. Daghan mag mga vitamins na mapalit sa kining usay tawa to sa mga butika, pero synthetic siya, dili siya natural nga gikan sa utanon o prutas. Muna, kung ganahan mo mag-maintenance, ganahan mo nga mapabaskog ninyo ang inyong immune system every day, dapat mag-inom ka og original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang original Hagonoy capsule, pampabaskog sa atong immune system, sama sa utanon o prutas, nga gikinahanglan sa ato ang lawas. Muna kung naakay sakit, inom jud ka og original Hagonoy capsule, matingala ra ka nga maayo ka sa imong balatian. Sa mga naminaw karon, makaayo, makatabang yun. Kung unsay gibatyag niyo diha karon sa inyong lawas, kung gaantos mo, dugay na mong gaampo sa Ginoo nga kanus-a ka wag tangon ang kanang kanus-a wag tangon ang sakit sa imong lawas, mauna ni tubag, sulayi ang original Hagonoy capsule. Dili lang ka maminaw sa mga testimony, kundili dapat ikaw mismo ang mutestimony sa imong kaugalingon. Ikaw mismo ang nakabalo nga epektibo gyud kaayo ang original Hagonoy capsule. Di lang ka magsalig sa mga istorya-istorya, dapat ikaw mo'y musulay, ikaw mo'y maka-testimony nga ang original Hagonoy capsule natabangan ka. Okay? Unya sa mga naipangutana, pwede mo maka-text or makatawag sa ato ang cellphone number. Mao ni atong cellphone number nga pwede nyo tawagan. Kung namoy mga pangutana, pwede nyo tiksan 0906-607-0750. Again, 0906-607-0750. Okay? Okay, once again mga langga, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Kinigyapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: This is BT Radio.
4: You are now tuned

0: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig, pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang, ugkupot hangtod maundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression. And no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: And now, back.

0: Good afternoon, it's now 5:45 p.m.
1: 5:45 p.m.
2: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon, day ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mong lawas, day, ma'am?
4: Okay na.
3: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.
5: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
8: Killer Joe!
7: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: sa Ula Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente ng Tarlac City. Bilang bahagi ng pagsuporta at pagpapalakas sa sektor ng pangisdaan sa bansa, Pangulong Marcos Jr. bumisita sa Pangasinan para inspeksyonin ang bagong bihis na Suwal Fish Port. Mga manging isda sa Pantalan, personal ding kinamusta ng Pangulo. Pagbubukas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio, aprobado na ni Pangulong Marcos Jr. base sa kumpirmasyon ng Malacañang.
1: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
0: DPWH, pinaiinting pa ang paggawa ng mga proyektong kontrabaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sino ang dalawang Filipino entertainers na makatatanggap ng Hollywood Walk of Fame star?
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan iba't ibang mga programang pangkaunlaran ang personal ni hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tarlac. Sa ilalim ng bawat bayan, makikinabang program.
3: Handog ng programa ang tig sa 10 kilo ng libreng bigas sa mga benepisyaryo, Social Civic Projects Fund sa mga barangay at suporta sa pag-aaral ng mga Presidential Scholar. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: 300 kada araw ang kinikita ng mister ni Violeta sa pamamasada ng tricycle. Hindi yan sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa bigas at pag-aaral ng kanilang apo.
5: Kung minsan walang pasok ang mga mag-aaral, wala. Oo. Kaya uuwi siya magdala ng 100.
6: Pagkaas, mahirap yung ganun?
5: Talagang mahirap na mahirap. Kaya ako, mga lalat na ako sa pag-iirap ng buhay namin.
4: Maiibsan na ang hinaing na yan ni Violeta dahil isa siya sa mahigit 3,000 mga benepisyaryo na nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Sa ilalim yan ng bawat bayan makikinabang program na umarangkada sa Tarlac City sa pangungunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng hakbang ng national government na mas ilapit sa mga komunidad ang mga tulong sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Patunay dyan ang pagpapaigting ng paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF.
7: Magpatulong tayo sa local government, unang-una. Dahil, unang-una, isang malaking bahagi, itong mga nakikita ninyo sa 10 kilo ng sako ng bigas, ito po ay ating binibigay para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nakakalungkot po, pero ang katotohanan, marami pa sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak na makakain. Kahit sa isang araw, minsan lang kumakain, o sa dalawang araw, dalawang beses lang kakain. Kaya't mahirap naman kung ganun.
4: Magagamit na ni Violeta ang pambili niya sana ng bigas sa ibang pangangailangan.
5: Sabon, shampoo ng mga apo ko, tsaka yung ulam, yun ang nakakatipid.
4: Bukod sa bigas, kabilang din sa ipinamahagi ng Pangulo ang Social Civic Projects Fund sa 511 barangay sa probinsya. Kada barangay makakatanggap ng tig 200,000 pesos, 100,000 rito ang para sa kanilang mga proyekto, habang ang kalahati ay para sa 5 Presidential Scholars na tatanggap naman ng tig 20,000 pesos.
7: Lahat ay pantay-pantay ang ating ginagawa at hindi na para matanggal na sasabihin na doon lang may nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin. Walang kinalaman yung ganoon.
4: Sa kabuuan, 2,555 ang bilang ng Presidential Scholar sa buong probinsya, kabilang na si Princess.
8: Sobrang laking bagay po kasi as 4th year na sabay po yung thesis and OJT po.
4: Muli namang hinimok ng Pangulo ang mga Presidential Scholar na mag-aral mabuti para sa kanilang magandang kinabukasan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: Pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, isa lang ito sa mga binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Kabilang sa inilahad ng Pangulo at pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas, na kinikilala sa World University Rankings, yan ang ulat ni Gavin Liagas.
4: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, nananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas ng edukasyon bilang susi sa paglinang ng kakayahan ng mga Pilipino. Binigyan din niya ang pagdami ng mga pamantasan sa Pilipinas na kinikilala sa World University Rankings. Mula 22 noong 2022 ay umabot na sa 140, kung saan halos kalahati sa mga ito ay mga state universities and colleges. Kasabay nito, ipinatutupad din ang reforma sa senior high school curriculum upang mas maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa mundo ng paggawa.
7: Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa.
4: Naglaan din ang Office of the President ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa ilalim ng Presidential Scholars Program upang hikayatin ang mas maraming kabataan na makapagtapos ng kolehiyo. Pinalalawak din ng pamahalaan ang mga Technical Vocational Education and Training o TVET programs upang mas maihanda ang mga kabataan sa mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, umaabot na sa 81% ang placement rate ng mga nagtapos sa mga TechVoc courses. Naglunsad din ang pamahalaan ng malawakang pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI para sa mga mag-aaral, guro, magulang at iba pang individual. Sa ngayon, nasa 1.8 million na ang mga lumahok sa programa.
7: This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems.
4: Aabot sa higit 4.5 milyong mag-aaral sa elementarya na may malnutrisyon ang inaasahang makikinabang sa school-based feeding program ngayong school year. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magkaisa sa pagprotekta sa mga kabataan laban sa karahasan sa paaralan kasunod ng mga naitalang insidente ng school violence. Anya, responsibilidad ng buong lipunan na gabayan at pangalagaan ang mga kabataan. Samantala, tiniyak ng Department of Education na nakahanda ang mga mekanismo sa pag-uulat at agarang pagtugon sa mga kaso ng bullying at iba pang emerhensiya sa mga paaralan. Magtutulungan din ang DepEd, mga lokal na pamahalaan, barangay at PNP upang higit pang paigtingin ang seguridad sa mga paaralan.
7: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
4: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Naniniwala ang pamahalaan na ang dekalidad na edukasyon ay magdudulot ng magandang kinabukasan sa mga kabataan. Pinatunayan ito ng Administrasyong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng bawat barangay makikinabang scholarship program na inilunsad din sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
9: Top priority pa rin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang edukasyon. Yan ang binigyang diin ng Pangulo sa kanyang 5th State of the Nation address nitong Lunes. Nang marinig nga yan ang graduating student na si Patricia Nicole, laking tuwa niya dahil tiyak na maraming estudyante pa ang matutulungan ng pamahalaan. Isa kasi siya sa mga presidential scholar sa ilalim ng bawat barangay makikinabang scholarship program dito sa Daraga Albay.
10: Message ko po sa ating President is thank you so much po na napaabot niyo po yung tulong per barangay po, and I know naman po na hindi po ito, dito po yung first and last.
9: para sa pamunuan ng Barangay Banyag, laking tulong sa mga estudyante nila ang ganitong programa ni Pangulong Marcos. Salip kasi na uminto at magtrabaho, na ipagpapatuloy ng mga graduating student ang kanilang pag-aaral.
5: Ang priority namin talaga yung estudyante na ikami fourth year na pwede hindi na makapagpatuloy dahil sa kahirapan, pero because of this siguro na educational assistance ni Presidente ay malaking tulong ito sa kanila.
9: Humanga naman ang Daraga LGU sa inisyatibo ng pamahalaan na patuloy na suportahan ang sektor ng edukasyon. Ramdam kasi ng LGU ang mga programang naglalayong mapalawak ang pagkakataon ng mga kabataan na makapag-aral at makapagtapos.
11: Dakulang nga tabang, as in, siyempre salamat kay PBBM. Ano? So iba pa, no? Dahil na mamatayan, ano? Kaya lang, dahil nahihiling nila sa mga proyekto kang sa tuyang national government. Pero magayon ang mga proyekto kan sa tuyang presidente.
9: Dahil sa inilatag na programa at plano ng Pangulo sa kanyang SONA, mas marami pang kabataang Pilipino ang makikinabang sa mga programang pang-edukasyon upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
12: Salamat, Mr. President! Salamat, taxpayers!
9: Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Inaasahang lalo pang mapalalakas ang food security ng bansa sa pamagitan ng pagpapaunlad sa sektor ng pangisdaan. Bahagi ng hakbang na ito ang modernization ng mga pangisdaang infrastruktura, kabilang ang bagong ayos na fish port sa Saul, Pangasinan na personal ng inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaulat ni Carlo Candelaria.
13: Bumiyahe sa Pangasinan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para inspeksyonin ang Sual Fishport sa Barangay Poblasyon sa Bayan ng Sual. Isa ang Sual Fishport sa mahahalagang pangisdaan sa Northern Luzon na nagsisilbing daungan at sentro ng kalakalan ng mga huling isda mula sa Lingayen Gulf, West Philippine Sea at Ilocos. Kasama ng Pangulong nag-ikot sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pinuntahan ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng fishport kabilang ang mga cold storage facilities, fish processing areas kung saan makikitang dinedebone ang mga bangus at iba pang mga in-upgrade na pasilidad na layuning mapabuti ang proseso ng pag-handle ng mga isda mula pagkahuli, pag-iimbak hanggang sa distribusyon nito. Nakipagkumustahan din ang Pangulo sa mga mangingisda at iba pang kabahagi sa operasyon ng fishport bago rin siya nag-ikot sakay ng isa sa mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang modernisasyon ng Sual Fishport sa pagbawas ng post-harvest losses o pagkalugi, pagpapanatili ng kalidad ng mga huling isda, at pagpapalakas ng cold chain system para mas mabilis na makarating ang mga isda sa mga pamilihan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon.
14: Tuwang-tuwa ang ating Pangulo at nakita niya na yung ating pondo ay nagagamit sa tamang paraan at yung kung makikita mo yung building sa labas parang may hint na lumasa pero sa loob totally brand new yan at state of the art at this will be certified for EU and the US market in Middle East.
13: Makikinabang din ang mga mangingisda, fish traders, processors at iba pang negosyong umaasa sa fisheries industry dahil sa mas maayos na mga pasilidad.
15: Mr. President, maraming salamat po sa pagbisita nyo dito sa amin, sa Sual. Kami po ay nakikiwasap sa inyo na sana mapansin nyo po yung aming organisasyon dito sa Sual na sana po ay mabigyan nyo po kami ng tulong o pondo para po makapagsimula po kami.
13: Samantala, binisita rin ng Pangulo ang Benteng Bigas Meron Na outlet sa Sual Fishport Complex kung saan mainit siyang sinalubong ng mga nakapilang benepisyaryo ng murang bigas. Personal niya silang kinumusta at tinignan na rin ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo.
16: Malaking tulong po ito sa amin dahil mura po. Maraming salamat po Pangulong Marcos sa binigay mong biyaya sa amin dito sa Sual.
13: Sa pagbisita dito ng Pangulo, muling pinagtibay ng kanyang administrasyon ang suporta sa fisheries sector kasabay ng pagtiyak ng seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Sual Fishport Complex sa Pangasinan, Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Iginiit ng Malacanang na kahit hindi nabanggit ang anti-dynasty bill sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy pa rin ang pagsusulong nito para maging isang batas. Kasabay nito, dinepensahan ng palasyo ang dalawa pang panukalang itinanawagan ng Pangulo na isa batas. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Sa kabila ito ng hindi pagbangkit ng presidente sa naturang batas sa kanyang ikalimang State of the Nation address.
17: Opo, yan pa rin po ang nais ng Pangulo na maipasa sa panahon niya at sa kanyang administrasyon itong Anti-Political Dynasty Bill. So, hinihintay na lang po natin kung paano at hanggang kailan ito magkakaroon ng bicam dahil sa ating pagkakaalam ay nasa ang Senado po yata ang kinakailangan pang metapusin patungkol dyan.
3: Mismong ang presidential son na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang naghain ng House Bill 6771 o ang Anti-Political Dynasty Act. Layo nitong ipagbawal ang sabayang pagtakbo o paghawak ng katungkulan ng magkakapag-anak hanggang sa ikalawang antas ng pagkakaugnay sa isang lugar. Nakapasa na ito sa ikatlo at pinalapagbase sa Kamara. Pero nakabinbin pa sa Senado bago umabot sa Bicameral Conference Committee. Dinepensahan ng Malacanang ang panawagan ni Pangulong Marcos na palawigin ang income tax exemption o pag-alis sa buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa. Layo nitong maibsan ang bigat ng pasanin dulot ng mahal na presyo ng bilihin at gasolina.
17: Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Hindi po magsasalita ang Pangulo kung wala siyang basihan. Inaaral po ng Pangulo ang bawat sinasabi niya.
3: Nanawagan ang Malacanang na huwag maging balakid sa nais sa pag-asenso ni Pangulong Marcos. Kaugnay ito sa planong paglulunsad ng kauna-unahang rocket ng Pilipinas. Matatandang humirit si Senador Robin Padilla na dapat munang magkaroon ng bullet train bago magkaroon ng rocket sa bansa.
17: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo. Para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
3: Clayzel Fordilia, para sa bayan.
2: Pinag-aaralan na ng Finance Department ang posibleng reforma sa excise and health tax ayon sa Malacanang. Ito'y para bawiin ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng gobyerno mula sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA. Nagbabalik si Clayzel Fordilia.
3: Halos 800 piso ang kinakaltas sa buwan ng sahod ng graphic artist na si Elmer. Malaking bagay na raw sana yan kung mapupunta sa pang-araw-araw niyang gastusin sa harap ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
18: Magagamit ko na po yung 800 na yun for my 2 weeks na sa pagkain and for my gas po kasi nagmamotor po.
3: Sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinulong niya ang pagtatanggal ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon gaya ni Elmer.
2: Ang kapalit ayon sa Malacanang, papalo sa 66 na bilyong piso ang mawawalang kita ng gobyerno na ginagamit sa pagpupondo sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaya ang tanong, saan huhugutin yan?
3: Sabi ng Malacanang, kabilang sa mga kinukonsiderang patawan ng mas mataas na buwis, ang mga produktong vape, inuming mataas sa asukal at single-use plastic.
17: Sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases. We wish lang na lahat ng pwedeng ma-increase ng mga tax sa ibang mga items ay ma-offset nga po yung maaari maging losses sa revenue.
3: Sa bisa ng bagong executive order na inilabas si Pangulong Marcos, bibigyan naman ng insentibo ang mga kumpanya na magtatayo at gagawa ng mga electric vehicle at piyesa nito sa Pilipinas.
17: May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa.
3: Sa ganitong paraan, inaasahang lulubo ang trabaho mula sa mga engineer, technician, factory worker, logistics hanggang sa local suppliers.
17: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local ng manufacturing. Mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
19: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
3: Patuloy ang pamahalaan sa paghahatid at pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Sa katunayan, mahigit 100 benepisyaryo mula sa Ilocos Norte ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa payout na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag.
20: Naibsan kahit papano ang bigat ng gastusin ng ilang residente dito sa Pinili, Ilocos Norte matapos makatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
21: Maganda sir. Pambili ng kailangan sa kusina, sa kaiba pa. Kasi mahal din yung mga bilihin.
22: Natuwa rin sir na bibigyan kami ng pangkwante pang sa hanap buhay, madagdag panggasto, pamilya.
20: Ang 2,000 piso na natanggap ni na Kuya Mon at Kuya Rowen ay bahagi ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon ito ng pamahalaan dahil sa mataas na presyo ng bilihin tulot ng tensyon sa Middle East. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 100 beneficiaryo ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa first batch ng payout. Pagtitiyak ng pamahalaan, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente at ilang sektor sa Ilocos Norte upang may masandalan ang ating mga kababayan na direktang apektado ng mataas na presyo ng langis. Mula rito sa Ilocos Norte para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Para mas maisulong ang pangalaga sa ating kalikasan at mapalawak ang kamalayan sa epekto ng climate change, some tree planting activities sa Quezon City ang sinagawa ng Presidential Communications Office. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
23: Nagsagawa ng tree planting activity ang Presidential Communications Office o PCO sa Lamesa Watershed sa Quezon City. Nakisa sa aktibidad ang mga kawani ng PCO at mga attached agencies nito, kabilang ang People's Television. Layo nitong isulong ang pangangalaga sa kalikasan at palakasin ang kamalayan sa epekto ng climate change. Kabuuang 250 Nara seedlings ang itinanim kasabay ng plastic retrieval activity sa loob ng watershed. Ayon kay PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge, layunin ng inisyatiba na hikayatin ang publiko na makibahagi sa mga gawaing pangkalikasan hindi lamang sa isang lugar kundi sa buong bansa.
24: Mahalaga yung commitment ng bawat tao na hindi lang naman natin to ginagawa para sa particular na parte lamang ng Pilipinas, kung hindi sa buong Pilipinas. Ito po ay responsibility nating lahat at yun po ang gusto nating maiparating sa lahat ng tao.
23: Plano rin ng PCO na isama sa mga seminar sa mga paaralan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang mas mapalawak pa ang kampanya. Ayon naman kay DNR-NCR Regional Director Nilo Tamoria, dapat maging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino ang pangangalaga sa mga kagubatan at kalikasan.
25: Unang puno ay isang bahagi lamang. Ang mas mahalaga nito ay ang pag-aalaga o yung tree growing, tree nurturing. Tree planting, tree growing, tree nurturing.
23: Huling nagsagawa ang PCO ng tree planting activity sa Lamesa Watershed noong 2023. Habang noong nakaraang taon ay nagsagawa rin ito ng katulad na aktibidad sa San Jose del Monte, Bulacan. Samantala, nagpahayag naman ang mensahe si PCO Assistant Secretary Rowena Kyoge para sa publiko.
24: Hinihiling lang po natin sa bawat Pilipino ay maging aware tayo, maging committed tayo. Kasi ang isang bagay po na commitment natin para magawa ang mga bagay na to, pag pinagsama-sama po, ay mas malaki po yung magiging epekto. At sana'y maging parte na to ng ating pang-araw-araw na buhay.
23: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
3: Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na 24/7 ang operasyon sa ginagawang cross-drainage project at detention project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na inaasang magpagaan sa problema ng pagbaha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
0: Sisimulan na ngayong Setyembre ang cross-drainage project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Yan ang tiniyak ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kasama ang punong lungsod ng Maynila na si Mayor Esco Moreno matapos ang kanilang pagbisita sa isa sa pinakaabalang daanan sa lungsod.
1: Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya.
0: Kasabay kasi ng pagsasaayos ng drainage system sa lugar ay ang pagpapalawak ng inlets ng mga kanal, pagpapataas ng kalsada sa ilang daanan sa Espanya at ang pagsasagawa ng detention basin.
4: Catch basin in Earnshaw, no, would help Espanya's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala doon sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun, o yung buong plaza, will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa Mindiola.
0: Tinitiyak naman ng DPWH na 24/7 ang magiging operasyon ng kanilang mga tauhan para masiguro na mababawasan ang abala nito sa mga Manileño. Malaking tulong naman ang mga proyektong ito para sa tricycle driver na si Leopoldo dahil anya, malaking abala ang baha sa kanilang hanap buhay at kung magkakaroon man ng pansamantalang abala dahil sa gagawing proyekto ay okay lang dahil mayroon naman itong pangmatagalang epekto.
6: Okay lang po, wala problema sa maayusin na yung mga daan. Yung kailangan malalim para hindi tuloy-tuloy yung tubig, di tataas.
0: Nagpapasalamat naman si Mayor Isko sa DPWH dahil sa mga nagdaang pag-ulan, epektibo niya ang mga flood control improvement project ng ahensya sa ilang bahagi ng Maynila.
4: Things are being given attention and concern is really there. No? We're very happy with the DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern.
0: Patuloy naman ang pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon na kanilang pinaiigting ang mga proyektong magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila.
1: Nakita natin tagagan na kung tama yung gagawin at hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos, merong epektong maganda.
0: Samantala, matapos ang inspeksyon ni Dizon sa Barangay Bangkal, Davao City kahapon, kung saan dismayado ang kalihim dahil lubhang apektado ang mga residente dulot ng hindi natapos na proyekto.
1: Kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, kinukukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil natabunan na ng putik saka ng...

0: mababa, pinapantay na natin. Yun, hindi din ginawa.
1: Bubusisiin at iimbestigahan naman anya ang mga sangkot sa mga proyektong hindi natapos dahil ayon sa kalihim, traumatic umano ang epekto nito sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Naging epektibo ang mga flood control at drainage improvement projects sa Quezon City, partikular sa GR Nete Avenue sa Barangay Tatalon. Ay matapos mapansin ng ilang residente na hindi na sila muling binaha sa kabila ng naranasang malakas na pag-ulan. Nagbabalik si J.M. Thompson.
1: Matapos ang kabi-kabilang pag-ulan sa loob ng Metro Manila nitong nagdaang araw, isa ang Quezon City sa mga nakaranas ng pagbabago sa tuwing malakas ang ulan. Gaya na lang ng malaking improvement sa GR Nete Avenue sa Barangay Tatalon, isa ang lugar na ito sa madalas bahain pero kapansin-pansin na hindi na ito muling binabaha. Ayon sa mga residente, malaki ang pagkakaiba nung hindi pa nagagawa ang drainage sa kanilang lugar na ngayon ay maayos na ang pagdaloy ng tubig matapos maisagawa ang mga flood control at drainage improvement projects sa lugar. Mayroon namang mga detention basin ang ginagawa sa Quezon City na makatutulong din upang mas mabilis na bumaba ang tubig baha sa lungsod. Ayon sa Quezon City Government, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang proyekto kontra baha, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Public Works and Highways upang matiyak na hindi man mawala ang pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas eh kahit papano'y mabilis na itong bumaba.
3: Because this is actually the third detention basin we are building in the G. Araneta Avenue area. So, cute citizens, ha, gusto ko lang i-stress sa inyo, lahat ng ginagawa natin flood control projects ay hango sa ating drainage master plan.
1: Malaking tulong ito sa mga residente sa tuwing may malakas na pag-ulan dahil hindi na nila kailangan pang isipin ang muling pagtaas ng tubig baha. Hiling naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City at ng iba pang ahensya ang kooperasyon ng bawat isa pagdating sa proper waste management na malaking tulong upang mabawasan ang mga pagbaha lalo na ngayong tag-ulan. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Asahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas for this weekend. Ayon sa PAGASA, tuluyan nang nag-dissipate o nalusaw ang low pressure area sa West Philippine Sea. Ang LPA naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa Dagat Pasipiko ay hindi naman papasok pero nagpapaulan na ang trough nito dito sa kanluran ng Visayas at sa Mindanao. Sa ngayon, ang easterlies lang ang umiiral sa ating bansa. Apektado nito ang Cagayan Valley Region at ang Cordillera Region. Posibleng makaranas ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers. Good weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan naman ang trough ng LPA sa silangan ng Visayas. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan bukas. Gayun din sa Hilagang Mindanao, Caraga Region at Davao Region, dulot ng buntot ng LPA sa labas ng PAR. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao pero may chance pa rin makaranas ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
2: At susunod, alamin ang mga akbang at programa ng DSWD para sa social protection ng bansa.
4: At official trailer ng Hand of God na pinagbibidahan ng aktor na si Ruro Madrid, inilabas na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: Isinumitinaas sa Senate Impeachment Court ang financial and tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Samantala, kumpiyansa ang prosekusyon sa mga naging testimonya ng dalawang dating land bank managers sa paglilitis. Inaulat ni Sheila Natividad.
1: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa lang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado.
2: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos ang pagsusumite sa Senate Impeachment Court ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio. Ang paglalabas ng mga tax records ng mag-asawa, gayon din ang ilan nila umanong kamag-anak, ay aprobado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue batay sa pagkukumpirma ng Malacanang.
3: Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
2: Giit ng palasyo, ang pagpayag ng Pangulo sa paglalabas ng mga dokumento ay hindi pamumulitika, kundi pagsunod lamang sa itinatakda ng batas. Matatanda ang pinayagan din ng Senate's Impeachment Court ang pagpapasampina sa mga piling financial records ng mag-asawang Duterte Carpio na posibleng gamiting ebidensya sa paglilitis. Kabilang sa mga pinayagang maipasampina ang peso-dominated bank accounts, gayon din ang mga tax records ng 19 na korporasyon at isang partnership na may kaugnayan sa Carpio Lawyer. Sa naging pasya ng impeachment court, nakapaglatag ang prosekusyon ng prima facie connection sa pagitan ni Vice President Duterte at ng 20 entities na nakasaad sa mga general information sheets at sa kanyang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALIN mula taong 2022 hanggang 2025. Umaabot din sa mahigit 6.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga cash transaction ng mag-asawang Duterte Carpio, kung saan naabot naman sa 4 na bilyon ang tinatayang cash inflows. Kumpiyansa naman ng House Prosecution Panel sa mga testimonya ng land bank managers na sina Nenita Camposano at Violeta Constantino hinggil sa umano'y unusual na mga transaksyon na may kinalaman sa Article 1 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education.
1: Yung pong discussions po at testimonya ng dalawa pong witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career, ngayon lang ho sila nakakita ng ganun pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba.
4: Kasama ito sa pagpapakita ng pagdaloy ng pera mula sa Treasury patungo sa palad ng Vice Presidente. Sa madaling salita, mayroon pong ipinagkatiwala na pera sa Vice Presidente. Ito ay nawaldas o mali ang paggamit, at ang pagwaldas na iyon ay pagtalikod sa kanyang sinumpaang bilang public official.
2: Ang tinuran din umano ni VP Duterte na kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso lamang kung malaman niya mang may kabit ang kanyang asawa, diversionary tactics lamang ayon sa prosecution panel. Hindi rin umano nito kayang burahin ang daan-daang milyong pisong money trail kaugnay ng kanyang confidential funds. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Formal nang isinumite ng BIR at mga bangko sa Senado ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. May matapos itong ipasabina ng impeachment court para sa pagdinig ng Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umunay unexplained wealth. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Natanggap na ng Senado ngayong araw ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte matapos itong ipasubina ng impeachment court. Formal itong sinumite sa impeachment court ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue at ng mga bangko. Gagamitin ang mga nasabing dokumento sa pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Manoy Unexplained Wealth. Naniniwala sa Senator Judge Erwin Tulfo na may positibo at negatibo sa paggamit ng nasabing financial records sa paglilitis.
6: Bubuksan mo lang yung 2024-2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para may babase natin, may babangga-bangga natin yung SALIN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya, lumaki in these past few years lang. So, pas yun lang.
5: Bilang isang senator judge, mahalagaan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa umunoy yaman ng vice-presidente.
6: Babalikan mo on record for how many years yung mga binabayaran niya na taxes rather than bumuksan lang namin kagad, wala kaming pagbabasihan.
5: Samantala, pag-uusapan pa sa susunod na caucus ang letter of manifestation ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kahilingan nito makalahok sa mga pagdinig ng impeachment court.
6: Pag-uusapan definitely namin yan kasi ito paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Si Senator Jingle was only suspended pero Senator Marcoleta wala pa. So, for me personally, why not?
5: Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan sa partisipasyon sa impeachment trial ni na Marcoleta at Senador Jingoy Estrada habang sila ay nakakulong.
7: At least sa akin, wala. Walang formal request.
5: Nauna nang itinalaga sa Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms habang si Marcoleta naman ay mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Bahagi ito ng reorganisasyon sa mga committee chairmanship ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Bernard Fred para sa Bayan.
0: Kompleto na ang mga mamumuno sa mga komite ng Senado kasunod ng pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Dahil dito, inaasahang mas mapabibilis ang pagtalakay sa mga panukalang batas. Kabilang mga prioridad na panukala ng administrasyon, nagbabalik si Bernard Ferrer.
5: Inaasang mas mapapabilis pa ang pagtalakay ng Senado sa mga panukalang batas matapos tuloy ng makumpleto ang mga chairmanship ng iba't ibang komite. Kasunod ito ng pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa ilalim ng liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. Matapos maitalaga mga miyembro ng majority bloc sa kanilang mga komite, nabigyan na rin ng kanikanilang committee assignments ang mga miyembro ng minority bloc. Itinalaga si Detained Senator Jingoy Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, habang si Detained Senator Rodante Marcoleta naman ang mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Ibinigay ni Senate President pro tempore Vicente Tito Soto III de Estrada ang nasabing komite matapos siyang maging chairperson ng Senate Committee on Public Works.
8: I give it up.
9: Patakaran sa Senado
8: yun, na aside from the office of the senator, kailangan may committee so that the budget of the committee is where the employees of the senator draws their salaries.
5: Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nananatili pa rin mga senador si Estrada at Marcoleta kahit nasa kulungan, kaya karapat dapat pa rin silang mabigyan ng mga committee assignments. Sinabi rin ni Gatchalian na ang vice chairperson ang mangangasiwa sa mga pagdinig ng komite habang wala si Estrada. Wala pa namang formal na kahilingan para sa partisipasyon ni Estrada at Marcoleta sa sesyon ng Senado.
7: At least sa akin, wala. Walang formal request. So, naririnig ko lang no, sa mga conversations dito at wala pa namang formal request.
5: Samantala, hindi pa tiyak kung mabibigyan din ng committee chairmanship sa Senador Ronald Bato de la Rosa. Itinalaga rin sa Senador Amy Marcos bilang deputy minority leader. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa kumpirmasyon at pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga tauhan ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Renato Ner Duenas Jr. para sa Chief of Mission Class 2 as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Negara Brunei Darussalam ng DFA. Ngayon din para sa mga ranggong Major General, Brigadier General at Commodore ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO personnel o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Nananatiling handa ang Bureau of Jail Management and Penology para sa mga karagdagang personalidad na posibleng arestuhin kaugnay ng flood control projects. Patuloy namang tinitiyak ng BJMP-NCR na walang VIP treatment sa high-profile individuals na nakapit sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kabilang sina Senador Jingoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kasulukuyan ding nakakulong doon sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor kasamang dalawang kapwa-akusado dahil sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos campaign donation. Ayon sa BJMP-NCR, may mga nakatalagang dagdag ng medical staff at in-house doctors sa QC Jail para hindi na kailangan dalhin pa sa ibang ospital mga PDL at maiwasan ang espekulasyon ng special treatment.
10: Ito sa pamunuan ng BJMP na talagang binabawal sa amin ang magkaroon ng VIP no, sa ating mga PDL. we should be transparent. Sinusunod po natin ang iba-ibang klaseng guidelines, policies, MC na binababa ng National Headquarters. Marami po ang lumalabas na mga issue, mga misinformation po. So, yan po ang iniiwasan ng BJMP.
0: Isa sa mga binigyang pansin sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga matagumpay na programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa na rito ang mga hakbang ng kagawaran para mapagaan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Yan ang ulat ni Elijah Canlax.
9: Kasunod ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga naging tagumpay ng kagawaran at ang mga susunod nitong hakbang para sa social protection ng bansa. Ibinahagi ng DSWD sa ginanap na post-SONA briefing ang panukalang 355 billion peso budget proposal nito para sa susunod na taon, kung saan 235 billion pesos ang ilalaan para sa Office of the Secretary, kabilang ang mga pambansang programa para sa ayuda.
11: Ang pondo na naisalpa natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong.
9: Sa pamamagitan ng Adaptive and Shock Responsive Social Protection, nakapamahagi na ang ahensya ng halos 10 bilyong pisong cash relief assistance sa halos 2 milyong tsuper mula noong Marso hanggang Hunyo ngayong taon. Kinilala rin ng International Labor Organization ang Pilipinas bilang isa sa may pinaka-advance na pagpapatupad ng Social Protection Floor o SPF matapos itong gawing opisyal na pambansang polisiya.
11: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa Social Protection Floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan.
9: Gagamitin naman ng DSWD ang datos mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS para mas palawakin ang paghahatid ng ayuda sa kabuoang 7 milyong kabahayan sa buong bansa.
11: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan.
9: Isusulong din ng kagawaran ang mas pinalakas na mga inisyatibo tulad ng Project Aruga upang matiyak na maihahatid ang kaukulang tulong sa mga nangangailangang sektor gaya ng mga children with disabilities.
12: Yung community-based intervention para po magbigay ng disability-inclusive social protection to children with disabilities.
9: Target ng DSWD na matapos ang pilot implementation ng Project Aruga sa 9 na napiling rehiyon para sa higit 1,000 benepisyaryo upang ganap na itong maging pambansang programa para sa mga kabataang may kapansanan at sa kanilang mga pamilya. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Mas pinaigding pa ng pamahalaan ang mga hakbang para sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan. Alinsunod sa mga prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Kabilang dito ang pagpapatuloy ng school-based feeding program na layong magbigay ng masustansyang pagkain sa mahigit 4.5 milyong kinder, grade 1 at grade 2, pataas sa estudyante. Isusulong din ang pagdaragdag ng school counselor associates sa mga pampublikong paaralan para magbigay ng psychosocial support at gabay sa mga bata.
13: Hinihikayat po namin kayo lahat na maging mapagmatsyag, makinig sa mga bata at iagad i-report po yung anumang uri ng pang-abuso at panganib. Do not hesitate to call the Makabata Helpline 1383, kasi sabi nga po namin sa bagong Pilipinas po kasi bawat bata ay mahalaga, kaya alagaan at protektahan po natin sila.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang ilang mahalagang programa ng Department of Science and Technology o DOST na katuon sa pagpapaunlad ng makabagong transportasyon, kalusugan at paghahanda sa sakuna. Isa sa mga prioridad ang pagpapalawak ng paggamit ng mga electric vehicles o EVs bilang bahagi ng e-mobility program ng DOST. Binida rin ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines na itinatag para palakasin ang kakayahan ng bansa sa pananaliksik sa mga virus, pagbuo ng mga bakuna laban sa mga umuusbong at lumalaganap ng mga sakit. Samantala, patuloy ding pinalalakas ng DOST ang paggamit ng teknolohiya sa paghahanda sa sakuna sa pamagitan ng handa.grisk.gov.ph. Isang platformang nagbibigay ng impormasyon at mga mapa ng mga posibleng panganib tulad ng lindol, bagyo at iba pang hazards.
14: Sa kasalukuyan, 50,000 po ang ating minimaintain na scholars for undergraduate na pumupunta sa larangan ng siyensya at engineering, kasama na rin around 5,000 na masters and PhD. Mag-avail po kayo niyan. Bakit po? Dito po natin makikita that with science, technology, innovation, yung ating economic development, yung hangarin natin na mas maging maginhawa ang ating buhay, ay makakamit natin. At ito isa po ang pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga innovation hub sa buong Pilipinas at partnership sa ating mga universities.
0: Sa ibang balita, isang kumpanya na may makabagong digital gold investment ang nasa merkado na ng Pilipinas. Handog nito ang mas madali, ligtas at abot kayo na digital gold investment para sa mga Pilipino sa labas at loob ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canla.
9: Bukod sa balikbayan box, napaisip ka na rin ba kung ano pa ang maaaring ipadala sa iyong pamilya sa Pinas na maaaring maging puhunan at lumago? Ito ang layunin ng Royal Bullion Capital o RBC na opisyal nang pumasok sa merkado ng Pilipinas upang mag-alok ng digital gold investment. Ayon sa kumpanya, layo nito na gawing mas madali, mas ligtas at mas abot kaya ang digital gold investment para sa mga Pilipino.
15: The vision of our chairman, Dr. Katragadda Murali Krishna, who we fondly refer to as KMK, he has a vision that whatever the value chain we build in any particular industry, let's get to the roots of it and get the maximum sourcing and maximum benefits what we can give to the market.
9: Sa pamamagitan ng 1 milligram gold app, maaari nang bumili at magpadala ang mga Pilipino at OFWs ng 99.99% investment grade digital gold gamit lamang ang kanilang mga smartphone. Ayon sa kumpanya, sa halip na maubos ang mga padala sa mga bagay na mabilis mawala ng halaga, maaaring rito na lamang ipamuhunan sa digital gold ang mga ipon para sa pamilya. Madali lang din ang paggamit ng app. I-download, mag-verify ng ID, mag-top up ng wallet at makakabili na ng gold batay sa real-time market price.
15: So what have we adapted in Royal Bullion Capital? What have we adapted is that we have created an institutional grade digital wealth ecosystem where real world assets are preserved and you can earn the yield out of it. So we are creating one of the world's first yield giving platform and our asset here is backed by gold.
9: Ang bawat pagbili sa app ay may katumbas na Royal Bullion Gold Token o RBGT na sinusuportahan ng totoong gintong nakatabi sa mga audited vaults sa Dubai. Sa ilang taps lang sa smartphones, maaaring ipadala ang gold ownership sa pamilya na maaari nilang i-convert sa cash o i-claim bilang physical na ginto. Ayon sa kumpanya, nananatiling matatag na pampuhunan ng ginto upang mapreserba at mapalago ang ipon ng mga Pilipino. Sa ngayon, naglabas na ng 1 bilyong RBC digital token supply ang kumpanya para magbigay ng mas accessible at mababang halaga ng investment sa merkado. Bukod sa potensyal na return of investment kapag tumaas ang halaga nito sa global market, magagamit rin ang mga naturang token bilang pambayad sa mga produkto ng mga partnered blockchains. Sa pagpasok ng kumpanya sa Pilipinas at sa pakikipagsosyo nito sa Iron Fuel Trading Philippines, nangako rin ang mga opisyal nito na layon din nilang magbahagi ng kita upang suportahan ang mga programang panlipunan at pampamahalaan sa hinaharap.
15: Once the asset attains value over the or the demand created for it or like you know the global presence it has, the return on investment which the person who has like invested on that particular asset, they will be having a return on investment. At the same time, for example, I'm releasing something into the community, right? So in the same community, I can release various products which I possess in my business and you can use instead of like your currency, like your Filipino money or like any other fiat currency, you can just use these tokens to buy those particular products.
9: Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Nakatakdang katawan ni Philippine National Obstacle Sports Athlete Precious Kabuyang Pilipinas sa 2026 OCR World Championships na gaganapin sa Limerick, Ireland. Makakaharap ni Kabuyang mga nangungunang 100-meter obstacle athletes plus iba't ibang bansa sa kompetisyon. Nakilala si Kabuya dahil 5 beses siyang nakapagtala ng world record sa 100-meter obstacle at bilang isa ring Guinness World Record holder. Sa pamamagitan ng kanyang mga naging tagumpay, nakatulong siyang maitaas ang Pilipinas sa larangan ng obstacle sports at naging inspirasyon sa mga kabataang Pilipinong nagnanais makipagsabayan sa global stage. Bagong bahay, bagong buhay. Itong hatid sa ilang benepisyaryo sa Davao City matapos magkaroon ng sariling ligtas at komportabling tahanan sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino 4PH program na isang mahuhakbang po na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inang ulat ni LJ Sagang ng PTV Davao.
16: Hindi matago ng 34 anyos sa si Nova Gonzales ang tuwa dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng sariling tahanan. 2 linggo pa lamang silang naninirahan sa People's Vill sa Barangay Riverside, Calinan District, Davao City. Para kay Nova, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng sariling espasyo. Dati kasi, nakikitira lamang sila sa mga kamag-anak habang nagsisikap na makapag-ipon para sa mas maayos na kinabukasan ng kaniyang pamilya.
17: Tapos naling kamot mi nga maka-anodre kay barato ramanggod siya. Maka-save ko mi sa monthly na mga.
16: Tulad ni Nova, libo-libong pamilyang Pilipino ang umaasang magkakaroon ng ligtas, desente, at abot-kayang tahanan. Sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mataas na pangangailangan sa murang pabahay para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD, mahigit 500,000 housing units na ang napondohan sa ilalim ng pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o 4PH program. Samantala, isang buwan pa lamang naninirahan sa People's Vill sina Lorenzo Tablan at ang kaniyang pamilya. Mula sa dating masikip at maingay nilang inuupahang tirahan sa Bukana, Davao City, malaking pagbabago umano para sa kanya ang mas tahimik at mas maayos na kapaligiran. Bilang estudyante, naniniwala siyang mas makakapag-focus siya sa kanyang pag-aaral.
18: Kung ikumpara siya sa dati sa mong girentahan, the area is squatter medyo ng area, no? So medyo saba siya, disorganized, there are cars honking, there are motors honking. So medyo saba yun siya. Pero kung diri, namagod sa layo, so na ang layo po siya sa dalan mo, niya ang tao po kay ano sila kanang brag mas discipline sila dire ba kay brag maulaw man kay tapatapad rang units.
16: Inaasahan din ni Lorenzo ang pagkakakumpleto ng mga amenities sa komunidad, kabilang na ang basketball court, commercial strips at iba pang pasilidad na lalong magpapaganda sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Para naman kay Medj Paler na isang taon nang naninirahan sa People's Vill kasama ang kanyang 4 na anak, malaking ginhawa ang abot-kayang upa. Sa halagang 2,300 pesos kada buwan, mas malaki ang naitatabi nilang budget para sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya.
19: Dako-dako siyang tabang, kaya kung mag-rent me sa gawas, dako man siya amount, so dire mo, nakaless siya gamay. Ano, good kay gamay. Gamay raman among monthly karon. Anong, sana makapsay ra ang tanan, wala problema. Nga, kusay na anda na, ana sila mo bulang ang presyo.
16: Para sa mga pamilyang katulad nila, ang isang tahanan ay higit pa sa isang bubong na masisilungan. Ito ay simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa. Isang lugar kung saan maaaring mangarap ang pamilya at magsimula ng mas magandang kinabukasan.

0: international personalities na may dugong Pinoy ang nagkaroon ng Hollywood Walk of Fame star. Samantala, isinapubliko na ang official trailer ng pelikulang Hand of God na kasama sa Cinemalaya entry na pinagbibidahan ng aktor na si Ruru Madrid. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
1: Inilabas na ang official trailer ng Hand of God ang Cinemalaya 2026 entry na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Ipinasilip sa trailer ang war drama na umiikot kay Military Lieutenant Edgardo Reyes na gagampanan ni Ruru na nagtuturo ng football sa mga bata sa isang liblib na barangay sa Basilan na matagal nang apektado ng armed conflict. Habang ginagampanan

0: Si Isa Calzado, Ronnie Lazaro, Sue Ramirez, Kiddy Umalin at si Jong Hilario bilang leader ng mga rebelde. Mula sa pagsulat at direksyon ni Mark Duane Amos, ang Hand of God ay mapapanood sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival na gaganapin mula August 6 hanggang 18. Ito ang kauna-unahang Cinemalaya film ni Ruru na dating nagbahagi na matagal niyang minanifest na makagawa ng pelikula para sa prestigyosong film festival at excited siyang mas ma-expand pa ang kanyang kakayahan bilang isang aktor. Dalawa pang Filipino stars ang makakasama ni Lea Salonga sa Hollywood Walk of Fame. Nakatakdang tumanggap ng kanilang sariling stars sa 2027 sina comedian Jokoy at singer-actress Nicole Scherzinger. Hindi napigilan ni Nicole ang kanyang emosyon matapos malaman ng balita at sinabing hindi pa rin siya makapaniwala sa natamong parangal. Samantala, ibinahagi naman ni Jokoy ang labis na pagpapasalamat sa pagkakilalang natanggap. Noong 2025, bumisita si Nicole sa Pilipinas at nagbakasyon sa Palawan, kung saan ipinahayag niya ang pagmamalaki sa kanyang Filipino roots. Noon din taong iyon, nasungkit niya ang Tony Award for Best Actress in a Musical dahil sa kanyang pagganap bilang Norma Desmond sa Sunset Boulevard. Habang kasama naman si Jokoy sa voice cast ng paparating na animated film na Forgotten Island, kasama si Liza Soberano, H.E.R., Dolly De Leon at Lea Salonga. Nakatakdang ipalabas ang pelikula sa mga sinehan sa September 25. Abangan muli ang aming entertainment stories, Johnny Madrid, para sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.ppdph. At yun po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Diane Kiren, ang inyong Pabansang TV para sa Bagong Pilipinas.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Kuya,
2: ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nagamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: And now, back to

0: Yes, yes, Hot FM Soccer Car. Padayon ta sa unahan mga palangga o sa tanan nga naminaw. Yes, yes, sa Key 5 FM sa mga taga Sikihor nga naminaw karon. Ayang gabi mga taga Sikihor. Yes, yes, sa probinsya sa Negros Oriental, mga taga Dumaguete, mga taga Bakong. Diadapita sa South of Cebu, no? Mga naminaw, diadapita po sa South of Cebu, diya sa Uslub, sa Santander. May hapon, may gabi sa tanan. Yes, sa tanan po nga naminaw, diadapita sa, kuana, Bate Radio Tuburan. Yes, sa mga taga Tuburan, taga Tabuilan, diya sa Asturias, diadapita sa San Remigio. Asapod sa mga taga Negros Occidental, diha sa Escalante, sa Tubuso, sa Calatrava, o dira sa may Sagay. Ya, sa tanan-tanan na lang nga naminaw karon sa atong programa, mayong kuain, mayong insanihe. Mayong gabi sa tanan. Walay daghang istorya mga palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa pagsubang sama para makapalit na o Amigos Coffee mga langga. So, sa pagipabot no, alang sa tanan mga palangga ay namuglangay-langay. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy di alangga para makapalit na sa maong produkto. Para unsa may reason ni unsa unsay reason kuya Inchal nga nang mainom sa imong produkto ay kibaw naman ta ha kape ni kitang tanan mga api man jud ta and then nakanindot sa tong kape mga palangga kay aduna pay pakapin nga benepisyo sa tong panglawas atong paminawan ng mga naka-try na sa tong Amigos Coffee.
1: Hello. Hello bro. Hi bro, may ngapon na si mo bro.
2: Nga may ngapon man da.
1: Oh, taga din gani ka bro.
2: Dari malinaw dos bro, barangay Balintawak.
1: Balintawak, Escalante.
2: Escalante City bro.
1: Ba, pilay mo edad ya?
2: 51 na ko subong bro.
1: 51 ko subong. Tigamitan ka na Amigos Coffee?
2: Oo bro, mga sobra na guro, 1 year subong.
1: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tay, kamusta? Ano ginabat? Tiyak mo nga nagamit ka Amigos Coffee haw?
2: Adamon batya ko, likod kagawa kagang budlagit, kagahon lang sa imo pagbangon, imo likod, pertigit.
1: Aga sakit likod mo, bro?
2: Oo, so, likod kakilid.
1: Kakilid? Hindi madala pa hilo sa misis ako, sa amiga ka?
2: Ay, no, balda, madugangan balda ka.
1: Madugangan balda? Tay, kamusta mo? Hindi mo sa Amigos Coffee, ano natabo iya?
2: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dira mo na mabatyagan nga daw mabata mong kagali-balik sini, kagma kami man permisa ka kapayas.
1: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
2: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan di ulo brown sa siyap, may pintura sa kagwa ng madirepair daan, kanika.
1: Ah, gabadirepair ka sa mga salakyan? Amo na lagi na inom mo ang Amigos Coffee.
2: Oh, naguntat mo ko gani inom nga berna hard kay ginasiguro ko ang Amigos Coffee.
1: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog ang Amigos Coffee na ginatira mo.
2: Oo, oh, mo lang ginapukusan ko subong kay
1: nakapapas ko dyan. Oo, garantisado.
2: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
1: Ano?
2: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
1: Dako-dako kayo mabulig. Di. Di kayo ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
2: Oo, Balintawak.
1: Di sa... Bawag, Robby, no? Di, isa mo observasyon sa mo panglawas. Damo, kayo gabas ko kagad.
2: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko ng maintenance ang... Amigos Coffee, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay katama, pero kung maka-amigos ka daw saway lang, mabangon magkagyapon daw normal lang yun, naway ka ginabatyag.
1: Bong, te, gabaskog gid, baskog.
2: Oo, mahayod kayo, dako kayo na bubig sakon ang Amigos Coffee na.
1: Dugay ka na gamintin siya na.
2: Oh, dugay-dugay na. Ta mo akong box gani nga wala po sa gipang haboy. 63 na nadra.
1: Boda mo na eh.
2: Oo, oh, damo na. 63.
1: 63. Ikaw na nagainom?
2: Kisa ako may-ari ni Malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila. Panagsala kay gapang nakigmat misis kay mahal-mahal nga daan. Pero buyag. Pero okay kayo sa akon.
1: Istay okay. Siya. Kasi misis mo gainoman?
2: Oo, oh, gainom sa akong gabi kisa. Nga, dahil tulog. Mga pagkanay.
1: Oh, bakit hindi ba katulog yung misis?
2: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
1: Mabato ma ko, grobe. Diba, pilang edad sa'yo mo, misis?
2: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw 51. Oo. Oh, te okay yun, okay yun. Te, ano maambal mo sa nagapalmati subong? Okay yun yung amigos ko, pita?
2: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makakilaw sila sa amigos ko, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Olobrown sa ila misis.
1: Wow. May harap galing Olobrown adlaw-adlaw. Gawin ginang adlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
2: May dilbet eh. Hindi ka ka-absinan pag inasla kay may dilbet mo.
1: Bahagraw. Eh, ano pilagid ka raw na maubos mo?
2: Misang isa-isa lang, importante, permanente.
1: Oh, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. masama ka, amigos, no?
2: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimun siya sa yun.
1: Pati, sige. Eh, salamat kayo, Brad.
2: Sige po.
1: Sino ba ito pangalan mo?
2: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
2: Ito, siti po.
1: Ate, samot na mo ganyan, salamat ah.
3: Hello?
0: Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
3: Sharon Catalan, sir.
0: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
3: ako dari sa Lamintak Norte, Madarien.
0: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
3: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
0: Tila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
3: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
0: November last year, so mag 1 year that we don't have it.
3: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attack yung ako mga nagkalain-lain na sakit.
0: Ayay, nagkalain-lain sakit. Nagkalain
3: sakit,
0: ma'am.
3: Nagkalain kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero nagkalain kong sakit.
0: Pila edad mo, ma'am?
3: 20 city, sir. 20 city.
0: Ito bata pa ni ma'am. Ang saan mga agipaminaw sa atong walang sa itong kalawasan?
3: Before, sir, una, ni Ataki Gid, labi na ni Ataki ka itong, din ako kabaro, October, okay. So, din ako kabaro, din yung nagka-edema.
0: Kung sa'y cause, ma'am, anong din nagkakabaro?
3: Nagka-edema po, nang hukong mga po ang pala-pala, padung sa akong tuhod ng hukong.
0: Kung saan siya, hindi mama mo kaya hindi yada?
3: Edema is kanang manghukong sir, kanang mutangbok siya.
0: Ah, bali. Oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
3: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, naku-history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa koa nga, naku'y acute kidney.
0: Ayan, kay,
3: kung saan na ako
0: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
3: Oo, sir. Oo.
0: Dayon.
3: Moto siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na niyo coffee.
0: Mm-hmm.
3: Ni-try ko na niya. Ma'am, niya. Ni-inom ang tood ko. Basta isa lang ka sa shay. Ma'am, ito mo. Bisag sakit. Ito mo. Ito mo. Hindi na ako nag-introduce ako. Ang nga. Ito mo.
0: Ito mo. Ito mo.

0: Di ko na ni... Di ko na ni Murugwa. Di ko na ni kauyan na ni Kapila. Usa ni Kasing Kapila. Mutagin lang ko sa katang diin. Nag-entry doon sa kuwa nga. Ipadayin lang na siya... Kayo mo na siyang reaction. Nituro lang po. Kung ano to, habang nagpadayin po, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di igunta na ko ang kuwan yung reaction.
1: Tapos
0: taas kayo siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawas.
1: Uso mo yung mga sakit yung gawas atong ipaya, alam mo pong ka.
0: Oh, gawas atong sa kini ako ang major, this is gitna kidney. Nasag ko ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na
1: kuma. Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasaday kay Olmam.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karo ng kuwan. Huh? Nasagunan na niya sa ng kuwan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuwan niya, at the same time, di ayaw niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, magiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
0: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya naman so, wala na kayo ipaminaw na upi na ka nga. Sige, inom mo Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kung nagnakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, ako kasi nakatabang. Hindi mo ginisya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nadaghag sakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatag akong edad. Takang itugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa sa migraine. Migraine.
1: Migraine. Insumya akong sad ka.
0: Oh, okay ka lang natin. Yung nang sagwa ko before nga nang hospital to, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oh, as in, sir, ang akong taga-beauty queen na lakaw, sir, tulad na kaayo kaysa un. Mag-yupo-yupo, magkugsak, tungod kasakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni, malik na ko sa point.
1: Ayan eh, malik na sa point.
0: Minyo, malik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na time.
0: Ah, sir, makapapa pero ano sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige ma'am no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 copy ma'am nga yung reaction primero, then soon. Nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong mga kalawasan ma'am. So take advice ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
0: Ang i-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang yun siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon siya kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit yung names one again, ma'am, si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte ni Dilian. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: Atlong sa tanan na itong mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning atong lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod o unsa yun kay epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting, usa ka diabetikong tao, no? Nga nag-antos na sa iyang sakit sulod na sa taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee, natabangan yung taon siya. So, sir, kayong adlaw.
3: Kayong adlaw, sir.
2: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambing na sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee sa primero... Naibuhon ko, kaya akong sugar is, ang level sa akong sugar is 1 month. 360, usay mo 400.

0: gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, dama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niya niya, niya, kanang, maugyan po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kawag ko bayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
1: Down.
0: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuha na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang muna nga, muna na akong gigamit to.
2: Sa magkanabinaw karon nato, sir, o sa imong ika-auhag nga to kanila?
0: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, kailan mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kung ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wanalan ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpacheck sa mo, or may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, muna roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misupport sa Amigos Cafe, o lagtag pagsulti, Amigos User sa inyo, gulong.
2: Okay. Sige, salamat eh. Ngayon nabati mga insurans, si Sir Binti Galiego, ang usas mga nakabinipisyo sa ito ng Bicos of Philippine
3: One. So, natay nagi Andre, o sa kaginang tigamitan sa itong Amigos Coffee. Willing kayo siya mo atag siyang testimony. So, may bundag ni mo, ma'am. Kisa'y pangani mo, ma'am?
4: Lia Pitong.
3: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
4: 63.
3: 63 years old. Tagasa ka, ma'am?
4: Tagasagay niya. Naasak ko dili sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
3: Okay, tagasagay ka, pero mag-arihan ka sa poblasyon Bourbon. Okay, ma'am, kung sa'y ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, eh, karoon pa magita na kita.
4: Guys, previously, taas ko og tuan ka ng pagdugo kan umabot og 160 ana over 70 over 80 ana di niya at the same time sa taas sa kayo ang akong sugar
3: taas sa limo sugar
4: oh niya ma feel good na ko mga mangatol ko ba
3: mangatol ko niya
4: oh niya kana i discharge na ko sa ihi i discharge na ko sa ihi ba ma feel sa ko mangatol
3: bali ini pagihi ni mo mangatol na
4: mo mangatol oh mangatol siya. Di, karon si, nakay naka-advise na ko yun, yes, inom ani, suway. So, ni-inom ko di ito, within 1 week.
3: 1 week lang yung inom, ma'am, oh, Amigos Coffee. Huwag na lang yung inom, ma'am, gato lang yung Amigos Coffee.
4: Gato lang, Amigos.
3: Saan ka ating palitan, ma'am?
4: Ato sa Lin-An Store.
3: Lin-An Store, sa Sagay.
4: Oh, okay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na, okay na akong lawas. Wala na, di na kung maluya.
3: So, hindi pangiinin mo, ma'am?
4: Wala na, wala na.
3: Yung blood pressure, ma'am?
4: 140 over 80, okay. Maintain.
3: Maintain na siya, no? 160 to sa una.
4: Karon, na mo ng 140.
3: Na mong sugar, ma'am?
4: Kuan na, akong sugar na 127.
3: Sa una.
4: Sus, 240 to 60.
3: So, 240 to sa una, ma'am. Yeah, 1 week lang imong inom.
4: Awan na. Less na ang sugar. Makailan mo kasi imong lawas kung taas ang sugar. Yeah, dili na kong batiog kapo, hindi na kong magluka.
3: Hindi na kong luka, hindi na kong kapo yun. So, lagsik na, ma'am.
4: Lagsik na.
3: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipiktibo gina.
4: Ipiktibo, dili ni ingon nga char-char nga story, ha? Tinuod
3: gina. Masama, ma'am, dito kaila, ma'am.
4: Dito ako ni ingon dito ako nga palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din
3: ah, okay, so daghan kayong kwan, ma'am?
4: Salamat.
3: Daghan kayong salamat, ma'am. Isa to, sa batong pangalan, ma'am?
4: Lia Pitong.
3: Lia Pitong sa Poblasyon Bourbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong, ha? Dili to binairan, mga Ludia. Ako lang ito, nagyan.
5: Salamat kayo, ma'am. Paturalan. Oo. Ano ang resulta? So kung nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayo ma kung okay na siya.
6: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na sila nga sa una nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sa sang ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
5: Di why ka na kalamang kung magsuol ang inong rayoma?
6: Ah, wala na, wala na.
5: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ang ginainom mo nga nag-ayong imong rayoma?
6: amo ni gani ang kwan ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko magdispose disposal magpropo.
5: Amo gito ito so, dugay ka makapamuson pastor.
6: Oo, naabot tag 3 to 5 days minsan. So,
5: problema ito. Grabe ito, pastor. So, sa isa ka semana, sa isa ka lang mamuson.
6: Oo, budlay.
5: Budlay, good.
6: Hindi lang, bisan si Mrs. Amo na ang problema.
5: Ay, mama, kot ko lang, pastor. Ha, tisubong isa-isaan. Kot isubong, okay na ang para muson mo.
6: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, taway ah. Walang kahirap-hirap.
5: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Gito, nakabulig. Gigali sa imo ang aton na Amigos Coffee.
6: Ako, gitang bulig, sir. Kay dati ga...
5: Pero may isang katanungan pa ako, pastor ah. Okay. Ano lang atin natin to? Kasi ano, ilan yung edad mo? 55 years old.
6: 55.
5: 50 ka naman, virgin eh. Si ang imo to nga tuhod, gangurupag sa Rayuma.
6: Oo.
5: Kamusta ang sabay taas sa tuhod?
6: Ah, te, amo na yan, mayo.
5: Di sa itong nagubag ang inong nariyo, magagana pa ang sakata tuhod, why na?
6: Ah, te ko nagubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, te okay gidya, sir, ang na-repair ang mga problema, bla?
5: Na-repair, gaya? Kaya sige, sir.
6: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
5: Ano susungan ning sa imo sa nagapalamati sa aton? Kasi live na karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuskon? Ano ang mensahe mo sa ilan na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
6: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid yan, ang maayo gid sa panglasa. Tapos itry lang nila, itang, ala ko lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe siya sa results ng Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Ito ko dati, sir, ang problema ko, obyo nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
5: Abala, so, another word, nagpa-slim ka man, pastor?
6: Ate, pwede, hindi pala mo dati.
5: May pamangkot ko, blamo, may pamangkot ko. Ito na, ano, kaya nga, saat-saat man natin, ano, may pamangkot ko sa iba. Tuhod na hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
6: Ate, yung mo ginayin, budlay pag ito. Budlay lang daw, sir.
5: Budlay lang. Budlay lang daw.
6: Kaya nakubuyon mo. Budlay, ito yung problema dati. Hindi ko katakot sa sapatos ko. Pamalaman lahat ko ka mag-antis takot sa sapatos ko. Kay bunggo ang ako yung buyon sa tuhod ko.
5: Ay, naku. Ay, naku. Yan na. Dito mo, hanggit pa sir, sa iyo mga oras, ha?
6: Oh, sige, salamat siya. Ano lang na, kung sa mga, kung na, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa sila lang na yan maka-observe ko na ang results ng Amigos Coffee sa ila.
5: Ah, dito po, dapat-dapat, salamat si Pastor Alan from Tapas.
3: Guys, so, nakakaroon din siya sa angi alegria, no? So, nakuinagian nga, usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol, kaya ako rin siyang naagian, dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangalan na to, ma'am?
1: Emily Erong.
3: Kus gagamay, ma'am? Kisay pangalan to, ma'am?
1: Emily Erong.
3: Pila edad, ma'am?
1: 35
3: years old. So, unsa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
1: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
3: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
1: Tapos so, wala ka man
3: kung nagbaligya ka.
1: Nagbaligya ako karon.
3: Wala ka nag-inom.
1: nang wala ko nag-inom
3: at mga paayak sa mga monay paayak sa mga dealers amigos ma'am no kay dili inom no so karon mo nagainom mo jud ka ma'am
1: wala ko nag-inom at mga paayak kay pero man ko katungatan tapos pagbasa na ko sa flyer niya pagkakita na ko dito man ko sa sangi nakakita na nga kuan nga product and then pagbasa na ko sa yang flyer is para di siya pwede siya sa hubak and then na allergy man ko at that time tapos pagkaon na ko og kanang cough naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy
3: okay. So anong unsa kang oras sa mga allergy ma'am giatake?
1: Na giatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na hinumduma niya alas 2 na sa kadlawon okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no
3: okay.
1: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanang nahuot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
3: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
1: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit kun normal.
3: So normal lang pag ginawa mo. Og
1: ni normal
3: ang allergy ni mo pag nawa
1: sa. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. O di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gimintay na nako until now.
3: Okay, so gamintay na gi ka mag sa baligya ma'am.
1: Tawo
3: na ba nabaligya ra ka wa kay ning.
1: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
3: wala ka gi hyper ma'am
1: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper
3: so nakauyon ma'am na nauyon
1: na nakauyon sad nya
3: so karon nakauyon taga ko sa card
1: I love ba pa
3: kanan na to siya ma'am ka bayron na to siya ma'am
1: oh ni siya ang amigos
3: bayron nun ma'am pero makaayo man
1: oh makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
3: Okay, ma'am, so in case malive na to ni ma'am yung interview, unsay ka-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
1: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
3: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
1: Emily Erong.
3: Emily Erong sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
3: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa itong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
7: Wait, ma'am, kay naka on air karon ma'am sa Hag Radio Pugos City, ma'am. Hindi ko naka no? Ayo, sa Hagway, ma'am, kumapaka na ito.
8: Live di ay me?
7: Yes, ma'am, live ni ma'am. Itawagan di ka, ma'am. Ngayon ka balita kung mag-usat sa mga tigamitan sa ato ang mahiwang kang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
8: Yes, sir.
7: Ang kita'y pangalan na ito, ma'am?
8: Weng Celeste, sir.
7: Weng Celeste, tag-asa, tama, Weng Celeste. Weng Gabi, ni mo niya, ma'am. Asa niya lugar, ma'am?
8: Weng Gabi, sa dear, sir. Sa Astoria, sir.
7: Ay, taga Asturias ka, ma'am. Ito, mula kang imong tingog, pero ma'am, iduyog sa taga kapihan, Asturias, or?
8: Sana all.
7: Ay, sana all. Ayan, ara. Ma'am, loud and clear, taga rin ma'am sa Hagrid, Chubugos, na kinatipok ang mga loot, mga talapyog na nag-uyog-uyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga rin ma'am.
8: Oo.
7: Ay, unsa i-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw pero mag-uki dyan paggamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
8: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuhan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
7: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
8: Basta tanan-tanan, sir, basta nga ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasya siya every morning, then before matulog. Once a shay.
7: So sa usa ka, gabusa ka adlaw ka, makahurot ka o upat ka, tulog ka sa shay, ma'am, na Amigos Coffee.
8: Oh, ano yun, sir?
7: Minyo, tamang.
8: Daga, sir?
7: Wow, oh, Javi. Daga siya. Ayun, ma'am, usang ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sagay, ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
8: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee.
7: Kaya nga, untang ganito lang, ay akong balita lang kay high blood

0: once maliho ko, matumba man ko, so di na dyan ko maliho ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
1: Muro na gag-istatuado mo.
0: Oo, oh, mga mga anak yun sa sehang tag na mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasa nga po ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako o oh, para sa high blood, may uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee. Usang sa siya nga makapa... makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes,
1: ni... Lima ka box, ni Mula ma'am.
0: Yes, ma- yes sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
1: Wow, 130 over 80. That means, yes, ma'am, boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box ng Amigos Coffee. Alam, yes, ma'am, okay, unsay message ni mo, alang sa mga... naminaw na ito karun mga sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo mga tag-asa blood pressure.
0: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamitin kay coffee raman na siya, na wala ko nag-expect na ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagang na dyan kay ko, kay may Amigos Coffee.
1: Nawasan lang imong kabalaka, ma'am, nga mabalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa itong Amigos Coffee.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, dahil ka, message ni mo sa mga naminaw karon ma'am, na mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested itong Amigos Coffee.
0: Yes, sir. Proven and tested na po.
1: Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo nabalita, ma'am, nga nakaibana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na ang atong Amigos
0: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
1: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa ako kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am.
0: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
1: Eh, jawa. Idol run survey, 3 rounders. So, sa tayo ka-advise ni mo sa mga ginikanan o sa mga nanay karun, mga sometimes, ma'am, maamang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa tayo advice nila, ma'am, na mga nga nga problema, ma'am, okay sa nga itong Amigos ko, ma'am.
0: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dakulod ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
1: Wow. Enjoy na niya kagabihan ni tatay, anak mo.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, kusog na siya mo, Roxana?
0: Oh, kusog na siya manindak, sir.
1: Wow. So, talaga kayo, salamat ma'am sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay na mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Cat Salati dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilap. Nagay, salamat ma'am!
0: Bye!
1: Bye-bye!
2: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, kasunya kambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAC approved.

Yes, mga Lods, nagkinagang salamat ng mga testimonya nga nagpamatuon sa kaipiktibo sa Amigos Coffee. Ari na ta, haug ari na ta sa kapeng healthy. Ang kapeng dunay vitamin C, makahatag og kaalibyuhan sa unsamang balatian. Yes no, mga piog, mga pinaman lang gid ta. Ari na ta sa adunay benepisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, atong mga higala diha sa Tuburan, JJKL Big Shop. Po diha ang 234 store. Jawa's Big Shop diha

0: Alain sa Tuburan sa atong mga higala diri sa Asturias na diha ang Alsado Mini Mart. Tapos diha ang Tasia General Merchandise. Ilo General Merchandise. Mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, karong orasa mga higala 8:38 na mga lola. Doon na patay taas-taas nga oras. Arita sa mga testimonya nga nagpamatulog sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Isa na ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na po ito, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay Mindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bipatawagan ka. Kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule, sir, kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain.
1: Oo, sir, kay last December, gini na ako, sir, na ako pang gipamati, balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir, niyagi, tagaan lang ko, ang kuan, resita nga pain reliever, gipa-observahan na ako, 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang yapon itong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag-bati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup na pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisawayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karang ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuar ako ang gitake. So karon sir, salamat lang gid ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gid pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel, no?
2: So nawala ang so, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
2: Or usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka-capsule gani, sir. Gisindi na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan dyan naka-uyon po siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
2: So, karon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug nako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubang pod nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan sir, tin ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal gan sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako nga to sir og take sa na po nga lik ka capsule sir again. Ala. Nibalik man ako ang menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang sir.
2: So normal na ang imong menstruation adto dili normal. Karon pag
1: yes, yung
2: Amigos Capsule na normal na sir.
1: Oo, kay since December sir, 2025.
2: Ay, by the way, ma'am Melissa, pilay edad ni mo.
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49 ba? Ito ang nga naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ko kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud atong niya, maugyod tong ako ang kanang bingod na padom, dere sa lubot.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oh, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka ng katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nagbalik siya sa normal. So, karoon yes, yung balik na sa normal, madam. Minyo, manta madam. Arita sa butang ng mga minyo. Kamusta? Magkakuan na. Modagayday na sa ang sapa.
1: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani. Bola po na ko ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na, kaning sa ato pa.
1: Modagayday na din, sir.
2: Modagayday na. Dili na... Kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit kadung sa time kadung wala pa nagkuan, sir, kadung napakoy di pa mati na katong lumbar pain na ako, sir, mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man unya, bali na yun ba yung sakita yun unya, kung ano, dry yun siya, sir, ano say, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am, ni balik o kakuan, andagayday.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-print, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
2: nila ka nang nagayday. Kaya arila ta sa word na lubricant.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir. So, mga sa mga advice ni Moro sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga pareha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nagbuo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun pa. Kay sa ako, adako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe, gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Nagkagay salamat, ma'am.
1: Daghan po kayong salamat, sir.
2: Hello, pre. Yes. Mayong udto or may adlaw ni mo diha, Idol. Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, yes. Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginanyong lugar, Idol Cardo or Paricardo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
2: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Yes, tagbilaran mo. Tanaw, tagbilaran Bohol, no? Kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan ba yan? Tutulan.
2: Tutulan. Marag tutulan. Marag tutunlan dahil. Tutulan. Pare Carlo, or boss, Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka og Amigos Capsule. Pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige, kuya. So, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April itong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit ta sa Amigos Capsule so munot mo to kayo na akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo kabuksulod so pag first 3 capsule siguro, kuya, mag-inom na ko. Murag na-feel na ko na naay something nagwan sa kuwang ito, ako ang digestion.
2: Tumabihin na ko na kuwang digestion.
3: Hmm, kay... Okay. Na pagkaumando, kuya, naka-doong ta sa CR, niya, moto, na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko na naay mga bula-bula.
2: Okay.
3: O niya, niya. So, biita ko ang kuwan.
2: Gusto mo na? Unsa man ang imong digestion, nagbula-bula sa man, nagdaan nagsabon.
3: Dili ko yan, no? So, murag, feel ako, kuya, murag ga-detox to siya.
2: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag ito sa kami good capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
2: Kanya, sige, sige, para yun.
3: Moto ako ang higuan, kaya, nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag, nalami na ang pamati sa kuwang kanlawas, natin mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong kanlawa, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako nga murag okay yun ang Migos Capsule, no, kay nawa yun.
2: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Migos Capsule.
3: Yes, epektibo dito ko yan, no, kay tungod kay ang mga ingredients dito sa Migos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So mas ning complement pa yun tungod kay naadi ko nakita ang ingredients si naadi ni si vitamin C,
2: so which yeah, is naadi vitamin C. So naay pangutan si Anli Pop ko, Idol Carlo, ingon si Anli Pop ko, kamusta ko no imong manoy nga nakainom mo Gamigos Capsule?
3: So kung ano yung ano kay nang nakanindot na nung sige tag. So, when nakainom sa Gamigos Capsule, murag magsigil yung pangita niya ito ang kuhan, ito ang kargada.
2: So, sige, pangita. Kisa may ipangita na, yung si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
3: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ito ang kuhan, ito ang pares. So,
2: ayay!
3: Basi, napakam na natin yung mga... Nagpaminaw nga kuan, mga
2: so,
3: na-open na ta kuya, open.
2: Na-open lang panawagan ang Lipop. Katawang ang Lipop ko eh. Open, so sa ato pa, willing, yun sana, kanang willing to mingle ka karon.
3: Yes, kuya, yes, kuya.
2: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basilay mo, dial ni mo.
3: Ito ko, you know, amazing ito. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon, try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa ito ang Amigos Coffee, nga quality bestseller na ginang coffee, no. Nga 2 years na gid ko nag-inom na. Pila ko mama, dugay na gay nag-inom, no. So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa na pero na-amaze ito.
2: So far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister, ana, Idol, nga mainom, makasinati yun nga doon nag effect.
3: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kuwan na yan, explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
2: Yes, niingon si Juan, niingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
3: Kuhan ang kuya, no? So, ato araw man ang kuhan. Ato
2: oh, ingon si Carlo, oh. Ingon si kuhan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito lang naman, nag-comment tadi. Nanginang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule interview. Dito ni Uyab-Uya pa.
3: Ito, kuya. Ito, kuya. So, wala tanong. So, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
2: Para sa tanan. Proven and tested, Idol.
3: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yun kayo. Saya itong lali, takapuyon, makatungtal, malami sa limontog. Usagin na sa napamatudan ako nga... Nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
2: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
3: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
2: Yes, talaga kayo. Salamat, Dol. Tag-asa kayo ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
3: Yes, yes, sa tutulan daw is Bohol.
2: Yes, na ganyan, salamat!
4: Hello, sir! Hello, kuya!
2: Yes, sir, mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
4: Si Ramir Baligwata, kuya.
2: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
4: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Pero mas nindot ang capsule nga ako ang na-tit na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa itong hugaw. So, gaan din akong lawas. Kanang...
2: Sipaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
4: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay, magbaan. Pero na, nagsigil ako sa capsule, nindot nyo kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko ito hapon.
2: Lawas. Buntag ko ito hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
4: Nagsigil kayo, Kuya, no? Lahi nyo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos capsule, mas nindot nyo ang Amigos capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic kuan mo ko graphic acid ko kanang basta ko ang kuan maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiyan no kanang mga acid ana. So karon gitry pag try gin ako kuya nindot nyo kayo kay magsigita ka ng panukab or magsigipog ka ng kuwan sa imong hangin kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan na muhupay yung gaan siya gaan git siya imong pamati.
2: So, mo na kumpar Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule o niya nai lang mo tana Kuya Ramir na amari si Bobby Huntiling ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga, pagkataan ano, Kuya Ramir, Kuya Indraw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kaya ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugka?
4: Agoy, monay, nindot kayo nga pangkataan na Kuya Indil. So nindot kayo Kuya Indil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kailangan mabuntag. Ilhan yun mo, aduna yun siya ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, ho na? Si Junior, barog na.
2: Barog na, bro. Kayo. Pero sa'yo na, mga dugay
4: mo barog. Wala, dugay mo barog ka nun.
2: Aroy.
4: Pero kuya, ay! Oh, ka na mabuntag. Tinuod yun na. Manguhit, ay, si Junior.
2: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, o sa ika-advise ni mo nila, maka-prove yung itong Amigos Capsule niya.
4: So, alang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganing mga edad-daran na, o sama, ako'y upan nga dili pa edad-daran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Inugit siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimuno. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, maghayag na, kuya, putigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema ka, may sa ilang katao, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos ko, ito lang mga pare.
2: Hindi, sila edad na ba yan? Sila edad na to.
4: Ako kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
2: 52, okay. Tagaasan din sa akin, kuya. Tagaasan din sa kuya Rams?
4: Nako rin ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams!
4: Daghan kayo salamat, Kuya.
2: Daghan salamat.

Iyan sa salamat kuya Rams, amigos amigos capsule. Ang atong amigos sa food supplement capsule mga higala aduna na nagkalain-laing mga ingredients no nga nagkalain-lain pud ang benepisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Inyong nabatian ang mga nagkalain-laing testimonya. Si Kuya Rams nga sa to dungan nabuhi pero ang una moy naluya, nagunag kaluya-luya. Kay nagkaedad og nagkaedad na ni Luya pud si Kuan. Naluya pud si Junior diha. And sa to Kuya Rams, ingon man si Kuya Nalds, nawala daw ang kaligoan, ang tagahi. Dibita mga higala no, nga kung magkaedad og magkaedad na aduna lagi mga gipamatis kalawasan. Kaya naman, amigos coffee, inubanan sa atong amigos capsule. Mapalit diha sa nagunang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Amigos capsule higala. Yes mga higala, adtuan na lang og adtuan na lang gyud sa mga butika pharmacia para makapalit, makatilaw gid ka diha mga higala. Or pwede mong mutawag mutag sa atong hotline 09-27-2-0-4-8-9. Wala tayong igong oras mga idol. Dagan-dagang salamat. Kini na lang og kini na lang ang inyong DJ Baray. Maayong gabi isa tanan. Dagang salamat.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Radio. Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette taga San Carlos City. At tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
4: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Musa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
3: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
4: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
3: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Start your day on a fantastic note.

0: Datu Burayani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likay o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan.

0: Dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Kuna Kudni.
1: 90.1 BT Radio.
2: Set Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga sa awan ay goiter. Po na to siya. Ang tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try. Tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niya mo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
3: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
2: Living Testimonies.
5: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Og Liampo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Taday lo isa lichon medog lichon belly og yam. Taday lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Masi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Mag-amping, likay ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musagka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
10: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kini news sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
11: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di kin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong maing memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
12: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
15: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
16: Monchita Fortis.
15: Usa Monchita?
16: Monching.
15: Oh, Monching yung mangga. Imo man sini tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
16: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
15: Kasi mo nakapuyon dahi ka.
16: Oo, oh, kapuyon ko.
15: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagonoy capsule.
16: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
15: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
16: Okay na.
15: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
16: Monching.
0: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
0: Das bang imo blood sugar? Ato na kawin diabetes? Magdito! DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, gagapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, oh, polypeptide, gapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, og truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na bikita diha nga akong bukton sa Hitgana moto napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
5: Ang paso kon burns makahatag usab labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
6: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, wala gyud siya ka gulgol, kasagaran mapaso ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
5: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
4: Living Testimonies.
7: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector borne diseases sama sa dengue ug chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom og limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon og pagkaon nga hustong pagkaluto, likayi ang pagkaon.

0: lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.

0: 89.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuwid nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908 1452 6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Vitron, subok na.
6: Dili tayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kay pagkaon. Paggamit nila, kakaon na.
7: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
6: Oh, dili. Karon, kaon
7: na. Pila edad sa imong bata, sir?
6: 1 year.
7: O sa katuig?
6: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
5: Vitron, subok na.
8: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat nini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno, gihatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACSIS Project, o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
0: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
0: Ha? Unsa di na aana kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitan kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
0: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
12: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
13: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadali ka rin yung sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tananog, welcome sa ato ang pagpanag-uban. Ano yan na po kining atong 5 minutos nga tunumanoon. Hatod kini ka na ito sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa ato ang mga produktong herbal nga napamatundaan nga daghang ikatanyag na kayuhan sa atong mga kalawasan. Ang atong mga kapsula ay suna, dili na ito pagkalimtan. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o usap kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsulang napamatundaan gumikan sa mga sangkap niini nga ang pagkakombina maayo kaayo o usab makatabang gayud sa atong kalawasan. Kini gumikan kay aduna kini siya gahom sa panyawan nga tanom kining panyawan matawag man ato ni siya nga usa sa mga milagrosong klase sa herb or herbal nga makita nato sa ato ang mga kabukiran o usab kabalo kay galang isuon nga daghan kay gikatanyag kini nga mga kayuhan sa atong mga kalawasan. Daghan kini siya og mga ginatawag nato nga mga benefits sa ato ang kalawasan. And of course kung pananglitan mga herbal manggaling ang mga produkto ang atong isigutan, dinhi na kita sa napamatud-an, no? Kining mga klase sa mga produkto nga adunay joy pagtabang sa atong kalawasan. Ang atong SED Panyawan Plus, no? Adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Aduna po kita yung SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos o banaba. And of course, aduna po kita yung ginatawag nga SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa Kogon Plant. Sa kamatang sa kapsula isuon nga napamatud-an nga daghan kaayo og benepisyo ilabi na sa katong mga kaisunan nato nga dunay problema sa ginatawag nato nga mga urinary tract infection, kaning problema sa ato ang mayoma, problema sa cervical problems, no, ovary problems, sama sa PCOS, kaning polycystic ovarian syndrome, o baka mga igalang isuon na dunay problema sa monthly period, no. Mga kaigsuonan nato nga dunay problema sa kidneys, no, kaning mga naay problema sa ginatawag nato kidney infection, maayo kayo ang SED liniment, ang SED Kogon Herbal Capsule. And of course, mga igalang isuon, kung kape pod ang atong paghisgutan, ang SED Panyawan Coffee Mix, o sa kamatang sa kape nga tinuod gayon nga dunay mga gikatanyag nga mga kayuhan sa atong lawas kini gumikan kay kining atong SED nga klase nga kape, aduna kini siya maayo kaayo nga ikatanyag gumikan kay puro nga panyawan gyud ang imong nga matilawan. Dili kini susama sa mga kape nga mapalit nato nga mga inwan-inwan sa mga tindahan nga sulabihan katamis kaayo nga ibis malingaw ta, mura na inog magpilit kaning atong mga baba tungod sa kanang ka-sticky, no, kalagkit sa ato ang mga laway tungod sa sugar o creamer. Kaya ito ang mga igalang isuon, purong herbal gyud kini siya. Dili na siya susama sa mga naanda ni mong kape. Although naan na siya ay distinct taste, gumikan sa mga sangkap nini, sama panalita na ning cinnamon, no? Kaning cinnamon, napamatundaan man kini siya nga, maayo kini siya nga mutabang alang sa mga diabetic patients. Kaya nga itong ginatawag nga purple corn or ginatawag na itong maistapol, no? Nga daghan kayong binipisyo sa lawas, kining mangustin o kaning atong panyawan. Kaya nga pagkakumpul sa mga sangkap, mga igalang isuon, tinunan o napamatundaan. Bueno, mga igalang isuon, karong adlaw, itong pag-isgutan kining panuho sa tiyan. Kaling atong kanunay nga pag-istorya or baka kaling pag-sigig istorya samtang nagakaon or pag-chew o kanang chewing gum. Kamalo ba kay galayson, posible nga masudlan kag hangin sa imong tiyan. O posible sab nga kaning maghatag kani o kahasol nimo. Gumikan kay pag-bloated ta, aduna kitay gas sa ato ang mga tiyan. Murag feeling na to mga galayson nga kanang uneasy, uncomfortable. O kusab na po kay mabati nga pain. Kung ikaw adunay sakit sa tiyan mga galayson, pagpahid sa ato ang SED liniment oil. Ang atong haplas mga galayson nga adunay init o kahalang nga makatabang sa pagtangtang sa panuhot sa tiyan. Gabi na kung kada sinda o baka simpleng pagpanakit lang sa tiyan gumikan kay aduna kay nakaon nga dili maayo. Di man ni kanunay ha ang haplas nga makatabang batok sa mga pagpanakit sa tiyan. Labi na kung kini panuhot ang ato ang SED liniment oil. Ang SED liniment oil ginama ka na sa Seed Pharma distributed by SED Marketing.
1: Inyo

0: Said Celebrity Kajak Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss. Kinukonsidera ng Malacanang na magandang senyales sa gitna ng pinuporsiging pagpapababa sa presyo ng kuryente.
4: Headlines.
3: Probisyon ng PACS Silica Project hindi pa pinal at mari pang babago ayon sa palasyo.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 160,000 benepisyaryo ng walang gutom program nakatanggap na ng uplift assistance ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni Vice President Sara Duterte at iba pa, nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisita ang Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 31, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hirit na pag-uusap ni Meralco CEO Manny Pangilinan ukol sa systems loss. Kinukonsidera ng Malacanang na isang magandang senyales sa gitna ng pinupursiging pagpapababa sa presyo ng kuryente. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Itinuturing ng Malacanang na magandang senyales ang hirit ni Meralco President Manny V. Pangilinan na pag-usapan ang may kinalaman sa pagpapabuwag sa system loss charges. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nangangahulugan lamang ito na bukas si MVP sa diskusyon sa gitna ng desididong pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba ang presyo ng kuryente. Sa harap nito, ipinahayag ni Castro na marami talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaaring may maapektuhan sa nasabing kagustuhan ng Pangulo at mabuti na lang anya na handa ang kinauukulang mga panig na ito ay mapag-usapan. Ganunpaman, sisikapin anyang may mabuong polisiya ukol sa target na pagtatanggal ang system loss na hindi magiging pahirap kapwa sa hanay ng ating mga kababayan, mga investors at utility companies. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Maganda po na senyales yan, although marami po talagang pagdaraanan na pag-aaral at maaari maraming maapektuhan, but at least nakikita po natin na open sila for discussion.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: House inquiry sa system loss charges, sinulong na House Energy Panel Chair mula sa Kamara. Darito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Sinusulong ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan Representative Jose Alvarez ang pagsasagawa ng inquiry in aid of legislation sa usapin ng system loss charges na sinisingil sa mga consumer sa kanilang electric bill. Sa kanyang House Resolution 1249 na alamin kung patas, malinaw at sapat pa rin ang kasalukuyang sistema ng paniningil at kung naayon ito sa umiiral na batas na nagpuprotekta sa mga consumer. Ayon kay Alvarez, mahalaga malinawan muna ang publiko sa tunay na layunin at batayan ng system loss charges bago ito amyendahan o tuluyang alisin, lalo na't may mga nakabimbing panukalang batas kaunay dito. Layunin din ang imbestigasyon na pakinggan ng panig ng Energy Regulatory Commission, Transmission Provider, Distribution Utilities, Electric Cooperative, representatives, consumer groups at iba pa. Hinggil naman sa paraan ng pagkukwenta ng system loss charges at sa mga gastusing maaring ipasa sa mga consumer. Susuriin din kung makatwiran at transparent ba ang kasalukuyang mga polisiya sa recoverable system loss o dapat na itong baguhin upang higit na mapalakas ang proteksyon ng mga consumer habang tinitiyak ang maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Idiling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na magsumite ng detalyadong timetable at audit plan para sa sinasagawang pag-audit sa fuel pass-through charges ng mga power generation companies at distribution utilities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang generation charge ang bumubuo ng halos 60% ng kabuuang singil sa kuryente. Dahil dito, mahalagaan niya na matiyak na tama at makatwiran ang fuel cost na pinapasa sa mga consumer. Tinanong din ng Senate President ang ERC kung may mekanismo para may balik sa mga consumer ang anumang sobrang singil kapag napatunayang may overpricing o over-recovery sa fuel charges. Ayon pa sa ERC, maaari naman itong magutos ng refund kung mapapatunayang may labis na nasisingil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang distribution utilities naman ang magbabalik ng sobrang bayad sa mga consumer at sila naman ang maniningil sa mga generation companies na lumabag sa kanilang kasunduan. Inatasan din ni Gatchalian ng ERC na isumite sa Senado ang listahan ng mga distribution utilities at generation companies na hindi sumusunod sa mga regulasyon. Samantala, giit din ng Senate President ang agarang pagpapatupad ng plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges sa singil sa kuryente. Bagamat inamin ng Department of Energy at ERC na hindi sila kinonsulta bago ito i-anunsyo, sinabi ni Gatchalian na isa itong malinaw na policy directive ng Pangulo. Kaya dapat ay nakahanda na ang mga ahensya at mga mekanismo at panukalang batas para sa implementasyon nito. Binigyan din ng Senate President na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss dahil hindi sila o hindi nila kasalanan ang technical losses at illegal na koneksyon sa linya ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Probisyon ng PAX Silica Project hindi pa pinahal, mari pang babago ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Hindi patuluyang selyado ang kinikwestiyong PAX Silica Project at maaari pang mabago ang mga probisyon nito. Ayon kay Communications Under Secretary Clear Castro, maaaring mabago ang kapalaran ng PAX Silica Project kung magkakaroon ng mga pagbabago sa nilalaman o sa magiging implementasyon nito. Isinasaalang-alang din kasi anya ng pamahalaan ang binanggit na issue na mga kumukontra sa proyekto tulad ng posibleng maging problema sa supply ng tubig at kuryente. Ayon kay Castro, dapat masiguro na maganda ang idudulot ng proyekto sa mga Pilipino maging sa Pilipinas. Sinabi ng opisyal na mainam na makipag-usap sa mga concerned agencies ang mga mayroong question sa proyekto upang maipabatid ang mga nakikitang problema at agad na mabigyan ng solusyon.
7: Transpo na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking ambag ang PAX Silica Project sa pagpapalakas ng kakayahan at katatagan ng bansa. Ito ay ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Anya, makakatulong ang proyekto sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Paliwanag pa ni Teodoro, malilikom nakita mula sa mga dating military lands na nasa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority of BCDA ay nakalaan para pondohan ang AFP Modernization Program alinsunod sa umiiral na batas. Sinabi rin ng Defense Secretary na ang proyektong may suporta mula sa Estados Unidos ay makakapagambag upang mabawasan ang pag-asa lamang ng Pilipinas sa isang pinagmumulan ng semiconductors. Dagdag pa niya, inaasahan itong palalakasin ng supply chain ng bansa sa pakikipagtulungan ng mga kaalyado. Dinatayang makakalikha ang Pax-Silica Project nang umabot sa 200,000 trabaho. Maring makapagambag ang proyekto ng hanggang 180 billion pesos na kita bawat taon kapag ganap na itong naipatupad. Bagamat kinikilala ng pamahalaan ang mga pangamba tungkol sa posibleng epekto nito sa kalikasan, paggamit ng tubig at kuryente at partisipasyon ng mga dayuhang kumpanya, tiniyak ni Teodoro na kinakailangang sumunod ang lahat ng kalahok sa maigpit na Environmental and Sustainability Standards.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 160,000 beneficiaries ng Walang Gutom Program nakatanggap na ng Uplift Assistance. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umabot na sa 160,495 ang bilang ng mga beneficiary ng Walang Gutom Program ang nakatanggap ng one-time uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas na ito ng kabuang 320 million na naipamahaging pondo hanggang nitong July 30. Kasabay ng buwan ng food redemption ng Walang Gutom Program ang pamamahagi ng uplift assistance. Pinakamarami ang nakinabang sa Zamboanga Peninsula na umabot na 117,000 na benepisyaryo na sinunda ng Soxelgen Region 7. Ang uplift assistance ay pinatutupad sa ilalim ng EO 110 alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa vulnerable sector na naapektuhan ng patuloy na energy crisis. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang pagtanggap ng Senate Impeachment Court ng mga financial records ni na Vice President Sara Duterte, asawa nitong si Attorney Manes Escarpio at mga kumpanyang iniugnay sa kanila. Ito ay alinsunod sa deadline na tinakda ng Impeachment Court para sa pagpapasabina ng tax, bank at AMLC records ni na VP Sara. Hanggang kahapon, alas 4 ng hapon, natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI, BDO Unibank Incorporated, Philippine Savings Bank o PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Land Bank of the Philippines at Security Bank Corporation. Na isumitin na rin sa impeachment court ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council at Bureau of Internal Revenue.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang mga dokumento ay tinanggap ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. at dumaraan sa inventaryo ng kanyang opisina. Matatandaan ang mga dokumentong ito ay hiniling ng prosecution para magamit sa pagpipresenta nila ng Article 2 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o ang kaugnay na aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at continued business interests. Samantala, kinumpirma naman ni Bantug na may kalakip na certification mula sa Malacanang ang tax records na tinanggap nila mula sa BIR.
11: I would not have received it if there was no presidential authorization. I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular, I think it was also even mentioned in Open Court, no? We for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from that.
3: Si Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating Kaalamang Asya. Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts. Malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang na-e-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang tatanungin, dapat nang lumayas ang lahat ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng kalihim makaraang ibulalas na nitong kanyang inis kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, nang itanong nito kung ano raw ang mapapala ng Pilipinas sa pagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Sa pagdalo ni Teodoro sa Kapihan sa Manila Bay, ginit nito na hindi dapat sisihin ang Pilipinas sa usapin, lalo't pinaglalaban lamang nito ang karapatan ng bansa salig sa international law. Dagdag pa niya, bukod sa pinalalabas ng Chinese envoy na tila pinangangaralan ng mga Pilipino, sila pang unang nagagalit at tumahantong na sa pagbabanta ng mga binibitiwan nilang pahayag. Isa lamang ang nakikitang solusyon ni Teodoro, umalis sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang lahat ng barko ng China at matatamo ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinapalakas ng pamahalaan ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang matiyak ang seguridad at mapangalagaan ang soberanya ng bansa. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Camp General Sarviliano Aquino sa Tarlac. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon ng NOLCOM o Northern Luzon Command sa iba pang ahensya ng pamahalaan at sa mga international partners. Ito'y upang matugunan ang kasalukuyan at mga umuusbong na banta sa pambansang seguridad. Muling tiniyak ng Pangulo ng matatag nitong paninindigan na ipagtanggol ang teritoryo, soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Pinangako rin ng punong ekutibo ang patuloy na suporta sa kapakanan, pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga sundalong Pilipino sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy namang sinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang nagbibigay prioridad sa edukasyon, pagpapalakas ng mga barangay at pagpapalapit sa serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng LGSF, Bagong Pilipinas Rice Program, sa lalawigan ng Tarlac. Nakipagpulong din siya sa 2,555 na Bagong Pilipinas Presidential Scholars at pinangunahan ng turnover ng mayigit sa 102 million pesos na pondo mula sa SCPF para sa 511 barangays bilang bahagi ng bawat bayan makikinabang program. Narito ang pahayag ni Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
13: Yung mga project na pinaplano ng iba't ibang barangay ay yung mga solar light, mga service vehicle. Yun po usualing kailangan nila. Maraming salamat po sa ayuda at tulong na binibigay nyo sa aming mga barangay. Kayo po ang unang presidente na gumawa nito. Maraming salamat po, mahal na presidente.
3: Si Liga ng Mga Barangay Tarlac Chapter President Edward Christopher Suarez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ng edukasyon. Inikayat din niya mga scholars na gamitin ng maayos ang tulong na kanilang natanggap dahil ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan para sa kanilang kinabukasan. Ayon pa sa Pangulo, layunin ng pamahalaan na patuloy na palawakin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad. Kasabay nito, sinabi ng punong ekutibo na patuloy ring pinalalakas ng administrasyon ang mga programa para sa seguridad sa pagkain at oportunidad sa edukasyon. Ito ay upang matiyak na ang mga benepisyo ng pagunlad ay mararamdaman ng bawat barangay at bawat pamilyang Pilipino.
14: Asahan po ninyo, yan po ang inyong pamahalaan. Ito pong administrasyon na ito ay ang pinakakakampi ay ang taong bayan, hindi ang aming sarili, hindi ang aming mga pamilya, kung hindi kayo po. At ito po ay tuloy-tuloy po namin gagawin hanggang masabi po natin ay sana dumating ang araw wala nang gutom na Pilipino.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapatupad ng bagong Last Mile at GIDA Schools Act, inihanda na ng Department of Education. Yan ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinalalakas at inihanda na ng Department of Education ang mga pangunahing tanggapan nito para sa pagpapatupad ng Republic Act 12321 o mas kilala sa Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA Schools Act. Ang kay Education Secretary Sonny Angara nakatakda magkabisa na turang bata sa Agosto 12 matapos itong gadap na lagdaan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Makasaysayan anya ang bata sa ito na magtataguyod ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pamantayan sa infrastruktura at mga insentibo para sa mga guro para punan ang kakulangan sa edukasyon sa malalayong komunidad. Ginagarantiyan nito pagkakaroon ng maayos na silid-aralan na may sapat na protektadong guro at magiging accessible ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa ilalim din ito, inaatasan ang DepEd bilang pangunahing ahensya na titiyak di na mapakikinabangan ang mga indigenous people o mga katutubo gayon din ang mga residente sa mga lugar na labis na apektado ng sigalot. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangangalaga sa seguridad ng mga kabataan sa internet, lalo pang pinaiding ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Narito ang balitang hatid ni Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iniyak ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na tutugunan nito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga kabataan laban sa mga panganib sa internet. Matatandaan sa kanyang huling State of the Nation Address, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos laban sa fake news, pornografiya, karahasan at hate culture na laganap sa social media na maaaring makaapekto sa kalusugan at mental health ng ating mga kabataan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na patuloy din ang pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa mga online predator at iba pang cybercriminal na nagsasamantala sa mga bata. Narito ang pahayag ni CICC Executive Director Aboy Paraiso.
17: Siguro ngayon natin nakikita yung kalakasan at strength ng itong administration na to, kung saan lahat kami nag-uusap-usap ngayon at lahat kami nagtutulungan ngayon. Ano? This is a whole of government approach.
16: Samantala, hinikayat din ni Yusek Paraiso ang mga magulang na bantayan ang pag-i-internet ng kanilang mga anak. Anya, kung may mapansing kahina-hinalang kilos o posibleng banta, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa CICC Hotline 1326 para sa kaukulang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seguridad sa pagkain. Ininspeksyon ng Pangulo ang bagong rehabilitate na Sual Fish Port sa Sual, Pangasinan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kabilang sa mga bagong pasilidad ng fish port, ang pinalawak na pantalaan at trading hall at ang mas maayos na mga kalsada. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na modernisasyon sa pangisdaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasabay ng inspeksyon, tinignan din ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng programang Benteng Bigas Meron Na sa commercial building ng fish port. Ito'y kung saan maaring makabili ng bigas halagang 20 pesos kada kilo ang mga rehistradong mangingisda sa lugar. Ayon pa kay Tiu Laurel, layunin ng programang ito na mailapit ang mga food security initiatives ng pamahalaan sa mga komunidad ng mga mangingisda at higit pang masuportahan ang kanilang kabuhayan at kapakanan.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay i-improve lahat ng mga ports natin sa buong Pilipinas at ma-address yung kung sakaling maraming dagsaan ng huli o kaya ang ani ay meron tayong post-harvest na at ma-preserve, no? At so para mag-stabilize ang presyo at of course kumita lalo ang ating mga mangingisda. Ito, nandito tayo sa Sual, no? Itong fish port na to, actually 1990s pa nandito but yung facilities masyadong luma na. So in-expand ito, linakihan, binagyan ng bagong cold storage, blast freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito.
3: Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kamara, opisyal na ilulunsad ang Legis Here, isang makabagong inisyatibo na naglalayong dalhin ang Kongreso sa mga mamamayan. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ilulunsad ngayong araw sa lalawigan ng Isabela ang Legis Here, ang pambansang legislative consultation at oversight program ng House of Representatives. Pangungunahan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang kauna-unahang inaugural event ng nasabing programa na gaganapin sa Isabela State University sa bayan ng Itiague. Ayon kay House Secretary General Attorney Sheloy Girafil, ang Legis Here ay pangunahing hakbang ni Speaker D upang isulong ang isang mas bukas, mabilis, magresponde at pabor sa mamamayang Kongreso sa pamamagitan ng direktang konsultasyon sa mga lalawigan. Inihayag ni Garafiel na sumasalamin ito sa pananaw ni Speaker D sa isang bagong Kongreso, isang kapulungan na hindi na maghihintay na pumunta pa ang tao sa Maynila, kundi ang Kongreso mismo ang lumalapit sa mamamayan. Makakasama ni Speaker D sa launching si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, kasama ang mga opisyal ng Isabela State University, kinatawan ng mga national government agencies, local government executives, civil society organization, mga guro, magsasaka, mag-aaral, at iba't ibang sektor ng lipunan. Tampok sa nasabing aktibidad ang pagdaraos ng town hall meeting, legislative discussion, focus group discussion, at iba't ibang public service activities para sa mga residente ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bukas ang isang kumpanya ng braised chicken sa China na dalhin sa Pilipinas ang kanilang produkto. Ang ilang rekado nga nila inaangkat pa sa Pilipinas. Narito ang balita ng hatid sa atin ni Art Cruz.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
20: Kahit saan ka man lumingon, kaliwat ka na ng mga nagbebenta ng lechong manok sa Pilipinas. Isa nga ito sa mga paborito at di mawawala sa pagkainan nating mga Pilipino. Swak nga sa panlasang Pinoy ito dahil sa ginagawang pagbabad sa mga rekado tulad ng tanglad, bawang at sibuyas. Sa China, mayroong ding ipinagmamalaking braised chicken ang isang kumpanya sa Dojo City sa Shandong Province. Pero alam nyo ba na ilan sa mga rekado nila rito gaya ng cinnamon at cloves ay inaangkat pa sa Pilipinas? Sarap na sarap nga ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour nang matikman nila ang braised chicken ng Yong Shengzai Braised Chicken Group Company Limited. Para sa kumpanya, mahalaga sa kultura ng lungsod ang braised chicken. Kaya't nagsusumikap sila na mapabuti pa ang kanilang produkto at mapalawak pa ang kanilang negosyo. Sa ngayon, bukas ang kumpanya na i-export ang kanilang ipinagmamalaking braised chicken sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas. Mula rito sa China para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, 13 patay sa malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Poland, nagpalipad ng fighter jets. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nasawi ang hindi bababa sa 13 individual matapos ang panibagong malawakang missile strike ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, kabilang ang kabiserang Kyiv at kanlurang lungsod ng Lviv. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, kabilang sa mga nasawing sibilyan ang 2 batang babae na maedad 5 at 12 taong gulang, habang marami rin ang nasugatan at ilang gusali ang napinsala. Dahil sa lawak ng pag-atake at sa paglapit nito sa hangganan ng Poland, agad na nagpalipad ng mga fighter jet ang Polish Armed Forces upang tiyakin ang seguridad ng airspace nito at maging handa sa anumang posibleng paglabag sa teritoryo ng bansa. Ayon sa mga otoridad, bagamat walang naiulat na paglabag sa teritoryo ng Poland, mahalagang maging handa dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa 2 karatig bansa. Samantala, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa nito na dagdagan pa ang suporta, lalo na sa air defense system. Patuloy namang iginiit ng Russia na nakatuon ang operasyon nito sa mga target na may kaugnayan sa militar habang nagpapatuloy ang labanan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team nasa Vientiane para makaharap ang Laos bukas Sabado ng gabi sa pagpapatuloy ng ASEAN Football Championship 2026. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Muling nalaro para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagpapatuloy ng ASEAN Championship sa ASEAN Hyundai Cup 2026 kontra sa Laos at kaganapin sa New Laos National Stadium sa Vientiane araw ng Sabado 6 PM Philippine Time. Galing ang ating PMNT sa pagkatalo sa Myanmar 1-4 na ginanap noong Martes sa New Clark City Athletic Stadium. Dahil sa pagkatalong iyon, kakailanganin ng Pilipinas na at least makadroman lang para malagdagan ng tsansa ng ating pambansang koponan na makapag-qualify sa Final 4 ng torneo. Samantala, 0-0-2 naman ang kartada ng Laos sa nasabing torneo. Matapos ang laro sa Laos, babalik ang ating Nationals sa New Clark City Stadium para i-host ang Thailand sa darating na Martes, August 4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas.

0: sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang Nine Dash Line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Children with disabilities sa Ilagan City, Isabela, matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: April.
6: 100 batang may kapansanan sa lungsod ng Ilagan sa Isabela ang unang matutulungan sa pilot implementation ng Project Aruga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isa ang Lambak, Cagayan sa natukoy na 9 na pilot sites ng programa sa buong bansa kung saan sa unang bahagi ng pagpapatupad dito nabigyan na ng kanilang pangunang disability support allowance ang mga benepisyaryo. Ayon kay Regional Director Lucia Alan, quarterly payout o pagkakaloob sa tulong kung saan bawat benepisyaryo makakatanggap ng 2,000 pisong buwan ng allowance mula Hunyo hanggang Disyembre. Naisagawa rin dito ang paglalagda ng mga magulang at tagapag-alaga ng Memorandum of Undertaking bilang tanda ng kanilang pakikiisa at suporta sa programa. Simula sa Agosto, makakatuwang pa sa pag-aaruga ang 10 auxiliary caregiver kung saan bawat isa mangangalaga sa 10 bata. Maalalang tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang kahandaan ng Project Aruga na tumulong sa mga batang may developmental disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pagpapaunlad sa weaving industry ng Benguet, sinusulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Jong Bonar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Jong.
7: Isinusulong ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagpapaunlad muli sa weaving industry ng lalawigan. Ayon kay Benguet Vice Governor Marie Rose Pangwan Kepes, unti-unti nang naglalaho ang weaving industry sa lalawigan dahil sa kawalan na ng interest ng nakararaming mga kabataan na ipagpatuloy ang tinurang pang-abal. Anya sa ganap na forum kalinsabayan ng pagdiriwang ng Micro, Small and Medium Enterprises Week, umaasa silang maipapamulat sa mga kabataan ang kahalagahan ng weaving bilang isang sustainable livelihood sa lalawigan kakibat ang preserbasyon ng naturang kultura. Aminado ang Vice Gobernadora na bagamat may kakulangan sa supply ng mga threads o sinulid at pagkakaroon ng machine-made replicas ng cultural textiles, binigyan kasiguruhan na sinimulan na ng lokal na gobyerno ang pagpapatibay ng ordinansa para sa proteksyon ng Benguet weaving industry kung saan isang weaving council ang mauhubog para rito. Ang pagtitipon ay may kakibat na paksang diwang Weaving the Future, Preserving Heritage, Empowering Communities. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.

0: Benteng Bigas, meron na program o barangkada sa Suwal, Pangasinan, kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ricky,
2: sa layuning mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino, personal na sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rollout ng programang Benteng Bigas Meron Na sa Suwal Fishport o SFP sa Bayan ng Suwal, Pangasinan nitong 31 Hulyo 2026 sa kanyang pagbisita sa Philippine Fisheries Development Authority o PFDA Suwal Fishport Complex sa Barangay Poblasyon. Tinunghayan din ng Pangulo ang pagbibenta ng 500 sako ng subsidized na bigas sa ilalim ng programa. Layunin ng Benteng Bigas Meron Na na gawing mas abot kaya ang bigas para sa mga pamilyang Pilipino kasabay ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga aning palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., sapat ang kasalukuyang supply ng lokal na bigas upang masuportahan ang implementasyon ng programa hanggang sa katapusan ng taon. Aniya, inaasahang madaragdagan pa ang supply sa panahon ng anihan mula Oktubre hanggang Disyembre na inaasahang magtitiyak ng sapat na inventaryo upang maipagpatuloy ang programa hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Kabilang sa mga nakabili ng bigas si Robert Gondayaw na nagsabing malaking ginhawa sa kanyang pamilya ang murang halaga ng bigas. Ayon pa sa kanya, maganda rin ang kalidad ng bigas sa kanyang nabili sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Solo parents mula sa San Pablo City na bigyan ng libreng bigas ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom,
3: nabigyan ng 30 kilo ng bigas bawat isang nasa 650 registered solo parents mula sa 80 barangay sa lungsod ng San Pablo, Laguna ng Pamahalaang Nasyonal at Pamahalaang Pandalawigan. Ayon sa mapalit ng City Social Welfare and Development Office, ay nakumpleto na ang 50 kilo ng bigas para sa mga solo parent ay pinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtulungan ng Pamahalaang Pandalawigan ng Laguna. Ayon kay OIC-AICS Division Head Paolo Eric Ubaldo na siyang kumatawan kay Laguna Governor Sol Aragones, mahalagaan niya ang pagtulungan ng iba't ibang antas ng pamahalaan upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan. Ang libreng bigas ay bahagi ng mga programa na naglalayong matulungan at pabigyan ng suporta ang bawat solo parents sa inisyatibo ng provincial at national government, katuwang ang pamahalaang lungsod ng San Pablo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 880,000 beneficiaries sa Bicol na kinabang sa programang Benteng Bigas Meron Na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary,
4: patuloy ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas Meron Na ng pamahalaan kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na layuning maipagpatuloy ang pagbibigay ng abot kayang bigas sa milyong-milyong Pilipino sa buong bansa. Bilang suporta sa programang ito, nakapagpalabas na ang National Food Authority Bicol Region ng kabuang 176,000 na sako ng bigas sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umabot na sa mahigit 880,000 ng mga benepisyaryo sa Bicol Region ang nagkaroon ng akses sa abot kayang bigas sa ilalim ng programa. Bahagi ito ng 12 milyong benepisyaryo sa bansa na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Ayon sa NFA Bicol, patuloy nitong ginagampanan ang mahalagang papel sa tagumpay ng programa sa pamamagitan ng pagtiyak na may sapat at dekalidad na supply ng bigas hindi lamang para sa mga mamamayan ng Bicol, kundi maging sa iba pang bahagi ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Tatlong most wanted persons arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
12: Naaresto ng Police Regional Office 6 ang tatlong most wanted person sa magkakaiwalay na manhunt operation sa probinsya ng Iloilo. Sa bayan ng Kalinog, nahuli ang top 10 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong homicide. Sa bayan ng New Lucena naman, naaresto ang top 1 municipal most wanted person na may kinakaharap na kasong homicide at less serious physical injuries. Samantala, naaresto rin sa bayan ng Kabatuan ang top 10 municipal most wanted person na nahaharap sa kasong attempted murder sa isinagawang operasyon ng Regional Mobile Force Battalion Kabatuan Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 6. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, patuloy nilang paitingin ang manhunt operations upang mapanagot sa batas ang mga wanted person at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa mga komunidad. Patuloy namang hinihikayat ng PRO 6 ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa agarang pag-aresto sa mga taong pinaghahanap ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga nagseserbisyo sa barangay sa Anahawan, Southern Leyte, sinanay sa Community Procurement. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
13: Sinanay ang mga nagsiservisyo sa iba't ibang barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte tungkol sa community procurement. Sinagawa ito para mas epektibong pagpapatupad ng mga kalaisid sa projects sa bayan. Kabilang sa malumahok, ang mga back secretary chairperson at mga head of procuring entity o mga punong barangay. Tinalakay sa pagsasanay ang pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan sa tamang proseso at pamamaraan ng procurement, kabilang ang pagpaplano, pagbili ng mga materyales at pagsunod sa mga alituntunin ng programa. Binigyang diin din ang kalagahan ng transparency, accountability at responsabling paggamit ng pondo upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto sa komunidad. Ayon sa LGU, ang aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga opisyal ay isang malagang hakbang sa pagpapalakas ng kapasidad ng lokal na pamahalaan at sa mas mahusay na pamamahala ng mga proyekto para sa kapakanan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit 3 milyong pisong alaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
14: Nakumpiska ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 kasama ang Cagayan de Oro City Police Office ang illegal na druga ng shabu sa ginawang bypass operation sa Yakapin Street, Barangay 36, lungsod ng Cagayan de Oro. Nahuli naman sa nasabing bypass operation ang suspect na si alias Rio, 30 taong gulang, na residente ng Barangay Patag ng lungsod. Samantala, ang kanyang kasama na si alias Jojo ang nakatakas at kasalukuyang dinutugis ng mga pulis. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 12 sachet ng shabu na may timbang na 500 gramo at nagkahalaga ng 3.4 na milyong piso. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, ang suspect ay sangkot rin sa sunod-sunod na insidente ng pagnanakaw dito sa lungsod at ang mga duga na kanyang ibinibinta ay mula sa Lanao del Sur. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya ng Maharlika Custodial Facility at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kampanya para sa kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections. Umarangkada na sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Laila.
8: Umarangkada na ang pangampanya ng mga partido at kandidatong tatakbo para sa kauna-unahang at makasaysayang parlamentaryong halalan sa Lehiyong Barn. Nagsimula ito kahapon ika-30 ng Hulyo at magtatapos sa ika-12 ng Setyembre habang ang botohan ay tuloy na tuloy na sa ika-14 ng Setyembre ngayong taon. Sa bayan ng Bungaw naganap ang proclamation rally ng mga iba't ibang partido, lumahok bilang hudyat ng kanilang pangangampanya at bukas ay magsisimula na ang mga ito umikot sa 10 iba pang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi. Bawat partido ay nagkaroon ng motorcade at tumuloy sa mga lugar kung saan idinaos ang kani-kanilang proclamation rally bilang pagpapakilala na rin sa mga kandidatong kasapi sa kanilang partido. Samantala, naging payapa ang unang araw ng kampanya at walang naitalang anumang di kanais-nais na pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinani, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 31, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita, time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asa na si Emis mo yata ang nagkakabot
20: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobo, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorn, corns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday, July 31, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po ang gambamayang alas 8 na umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umaga ito ng Friday, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Monte Dipidad. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Annapolis Station. Then moderate traffic naman po tayo. Simula po dito sa may Ortigas Intersection. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Mackenzie Road. Hanggang dito rin po yan sa may pag-akit po ng Magallanes Flyover. Then pag moderate to heavy traffic din tayo, simula po dito sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, makakaranas lang din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Ortigas Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate traffic simula po dyan sa may Gentesitas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then, makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes. Simula po dyan sa may C5 Divis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng traffic hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then, ang Commonwealth Avenue lang po, moderate traffic simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na lang din po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending ng 990 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Mali pa po sa Makati na tuloy-tuloy ka na ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Land Transportation Office, LTO, pinalawig po ang visa na mga rehistro at lisensyang napaso na mula July 1.
6: Radyo Pilipinas, report.
5: Yan ang balita ng atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary?
8: Yes, Alan, inanunso nga ng Land Transportation Office ang extension sa visa na mga motor vehicle registration, driver's license, conductor's license, student permit at medical certificate ng mga mag-expire na simula July 1, 2026. Saklaw yan ang inilabas na memorandum circular ng LTO na ipinatupad kasunod ng mga naging issue kamakailan ng Land Transportation Management System. Ayon sa LTO, walang sisingiling late fees o penalties sa lahat ng renewal na sakop ng extension habang epektibo ang memorandum. Layon din ang hakbang na mabigyan ng sapat na panahon ng mga motorista na maiproseso ang kanilang mga transaksyon nang walang karagdagang bayarin. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Land Transportation Office, LTO. Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa National Water Resources Board. Makibalita tayo din po sa status ng Angat Dam. Tumaas ng konti, konting-konti. Pero ito ay nasa historic low pa rin, around a little above 150 meters ang water level. Maya-maya ho, makakausap natin National Water Resources Board Executive Director si Dr. Sevilio David Jr. Yan po isa pagbabalik maya-maya ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Radyo Publiko, serbisyo, bayang, mahal, news, nationwide,
10: balitang pambansa,
6: sa ulo ng ating
10: pinakamalaw na pagbabalita,
6: ang Radyo ng Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
2: Radyo Publiko,
6: nag-uugnay ng pamahalaan
2: sa sambayanan,
6: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa ang tulungan
12: para sa pag-unlad ng ating bansa,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
6: and The Capital,
2: ang boses ng Pangulo,
6: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Pagtaon na sa iba't ibang bahagi ng bansa,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
6: sa 104.3 The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Kakausap natin Executive Director Dr. Sevilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapagnig po ang inyong programa.
5: Yes, sir. Una, kukumustahin namin ang status ng Angat Dam matapos maitala ano yung panibagong historic low na water level nito nagdaang araw, sir.
13: Opo, no, nung mga nakaraang araw po ay umabot po no yung pinaka-historic low ng Angat Dam at 150.42 meters po, no? Ito po yung July 25, no? At mula po noon ay nagkaroon po ng mga pag-ulan, no? Dito sa Angat, yes, Watershed.
5: Opo.
13: At sa ngayon po ay umakyat po ng bagya, no? Yung level po ng Angat Dam. So mula po sa level na around 150 ay naging 155 po ngayong umaga po, no? 155 meters na rin ng ngayon po siya. At ganun pa man, Alan, mas ito pong 155 ay mababa pa rin, no, doon sa 160 meters na critical level elevation po na Angat Dam. Kaya patuloy pa rin po, no, yung tinatawag nating pagmamanage ng supply natin, at particular po yung release po para po sa NWSS. At yun pong panawagan natin, no, nung paigtingin pa yung panawagan natin magtipid at maging mas responsable po sa paggamit ng tubig. Ito mga kababayan po natin.
5: Okay. Magbalik na naw tayo ng bahagya, Dr. David Sir. No? Itong the other day na inyong binabanggit na 150.42 meters, ano, July 25. Prior to this, ay noong ano matagal, isang dekada na yata nakalilipas, ang nasundan na record low noon is around 157 or 159 meters, sir.
13: Tama po yun, Alan. 157.9 meters po. Ito po yung 2019, no?
5: 2019
13: moderate El Nino yan, no?
5: Yes.
13: At El Nino po rin po yun, no? Pero bago pa rin po doon, eh, yung record low talaga sa yung 157.55 meters noong 2010, no, na El Nino rin po yun, no? Pero sabi nga ho natin, tayo naman po yung 2010 tsaka yung 2019, eh halos pares po, no, 157. Pero ito pong ngayon taon, no, na El Nino rin, eh medyo mas malaki po, no, yung agwat niya, no, nasa 150.4 meters po, halos 7 metro po ang layo, no, doon sa record, no, na natala po dati, no. Kaya po sa ngayon ay mas pinagting natin na yung paghahanda at ngayon po ay nagkaroon, no, ng sabi nga natin na ng mga pag-ulan na umabot po ng 155. Pero sabi nga ho natin, 155, mas mababa pa rin po dun sa dating record low. Kaya po, patuloy po yung paghahanda po natin para po dito sa mababang level po ng Angat Dam.
5: Opo. At saka yung binalikan po ninyo ng mga mababang level ng tubig sa Angat, nabanggit nyo kapwa dun sa dalawang insidente na, o dalawang pagkakataon na yon na mayroong prevailing na El Nino sa ating bansa at that time. So, kaya nandoon yung mga possibility rin na pagdating ng mas matinding El Nino towards the end of this year or early next year, ay kinakailangan talaga ang matinding pagtutulong-tulong para makatipid sa tubig, sir.
13: Tama, tama yun, no, Alan. At sabi ho natin, kailangan talaga po, pagtulungan po natin, no. Tayo naman, tayo po, una, tayo po sa pamahalaan, no, yung pong paano po natin imamanage, no, yung mga supply ng tubig, no, kahit po ang kondisyon ng mga dams po natin na medyo hindi pa ho ganun kakomportable sa ngayon. At kahit po yung senaryo, no, na kung makakabawi po ng maayos yung mga dams dahil may nakaambang El Nino na yung full-blown bago magtapos ang taon,
5: opo,
13: ay yan po ay kailangan din nating paghandaan. Particular po, ano po ang pwedeng mangyari sa water supply po natin, no?
5: Mm-mm.
13: Pero sa isang banda rin po, Alan, ay yung sabi nga natin, yung mas matinding paghahanda sa parte naman po ng mga kababayan po natin, kasi malaki rin po ang may tutulong ng mga kababayan po natin kung mas maganda po yung mas maayos po yung paggamit ng tubig natin at hindi maging masyado maging mading, huwag maging magasaya sa paggamit po.
5: Opo. At ito nagdaang mga araw eh tumaas ng mga 2 metro, no, yung level ng tubig mula dun sa nung isang araw na 150
13: po. Ngayon po 155,
5: okay.
13: Mayigit 4 meters po mga
5: ang itinaas
13: po, ang
5: okay
13: itinaas po.
5: At this is attributable dito sa volume ng rainfall nitong nagdaang mga araw, Dr. David Sir.
13: Opo, itong may low pressure po, no, na malapit na dumaan, epekto po yan, no. Pero yung mga nauna pong bagyo, no, yung Typhoon Inday tsaka yung Typhoon Kia po.
5: Opo.
13: Medyo malayo po, no, ang dinaanan nito, nasa northern Luzon po yan, medyo malayo po, at yung paghila po niya ng habagat ay hindi rin po nakapagpadulot, no, ng karapatang pag-ulan para po ma-recharge o makabawi yung level po ng Angat Dam. Pero itong mga huling araw, nung mga isang araw nga lang po, ay may low pressure area po na nakapagdulot, no, ng karapatang pag-ulan para makaumangat po kahit bahagya itong level po ng Angat Dam.
5: Opo. Dr. David, sir, given this situation, yung napakababang level pa rin ng tubig sa Angat, ano, sa ngayon ba meron ng mga paalala o halimbawa gabay o instruction sa mga water concessionaires natin? Halimbawa, dito sa Metro Manila na kumukuha ng tubig dyan sa Angat, nagbabawas na ba sila ng volume ng tubig na inire-release para sa household use sa kasalukuyan? Sir?
13: Alan, no, napaka-importante po kasi ng tubig, no, sa mga kababayan po natin. No?
5: Opo.
13: Sa ngayon po, parte po ng contingency measures natin, no, particular po NWSS at mga at concessionaires po. Una po, no, yung bukod po sa Angat Dam na medyo nagbabawas na rin po sila ng parang tinatawag nating release, no, yung kinukuha na tubig po sa Angat Dam para naman po hindi magtuloy-tuloy yung pagbaba niya o mabilis na pagbaba. Sa punto pong ganito ay ginagamit na po nila, no, yung mga iba nila, ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Kagaya po yung mga deep wells, no, at pinayagan na rin po ng NWRB ang NWSS, no, na paganahin, no, yung mga deep wells. At ito pong La Mesa Dam, no, Alan, no, ay kasi may mga pag-ulan pong nararanasan dito sa La Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan, yung mga tubig na nanggagaling po sa La Mesa Dam. At yung pong mga treatment facilities, no, yung pong mga water treatment facilities dito po sa Laguna Lake ay pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake, no. So ito po yung mga mangilan-ngilan, no, dun sa mga contingency measures na operate na po, no, na ongoing na po yung operations para po makatulong sa supply ng tubig. Sa parte naman po sa paggamit po ng mga kababayan po natin ay nagkaroon na rin po, no, nung tinatawag nating pressure management. So, alam, ito yung pagbababa ng pressure, no, sa kababayan po natin. Pero ito naman po ay pinapairal dun sa tinatawag nating off-peak hours, no. Ito po yung mga oras na hindi po masyadong kailangan ng makababayan natin ng mga tubig. Yung po mga oras ng gabi yan, no, mga gabi po, yung araw na mga sa gabi po nila pinapairal yan hanggang madaling araw, no, para po naman hindi naman po makaapekto ng maigi sa reliability or stability ng supply po para sa kababayan po natin. So sa ngayon po, Alan, ito po yung mga ginagawa natin, no, para ma-manage po, no, yung pangailangan pati na rin po sa demand, no, sa pamamagitan ng pressure management. Pero sabi nga ho natin, yung pong kampanya natin ng tinutulungan po natin yan ng DNR, ng NWRB, ng NWSS at concessionaires at iba pa hong kasanay ng pamahalaan ay tinutulungan po tayo para palakasin yung panawagan natin sa pamamagitan ng pag-release ng mga water campaign or water conservation campaign na video po para po sa mga kababayan po natin.
5: Opo, nabanggit mo, Dr. David, sir, yung mga deep wells na pinapagana na, ano, itong total volume ng tubig na nanggagaling dito sa mga binabanggit nyo na deep wells, more or less ilang porsyento ng pangangailangan ng tubig, halimbawa dito sa National Capital Region and nearby areas, ang naisusupply o kayang maisupply nitong mga deep wells na ito, sir?
13: Ay, yung mga deep wells po ay hindi naman po ganyang kadami, no. Sabi mga natin, baka wala pong 100 billion liters per day yan. Hindi naman po ganun karami, no.
5: Opo.
13: At yung iba pong mga sources ay ganun din po, no. Sabi nga natin, baka lalabas siguro po mga sa ngayon ay siguro po mga kulang-kulang po, mga 10% po, no. Kasama po yung ibang ano, no, ibang mga sources. Other sources po. Hindi lang po yung mga yung deep wells kagaya po sa yung sa Laguna Lake, yung nanggagaling po sa La Mesa Dam at iba pong mga pagkukunan ng tubig. Siguro po mga kulang lang mga 10% po, no, ang kayang ibigay po sa ngayon, no, ng or yung naiaambag po, no, nitong mga other sources natin bukod po doon sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam.
5: Ayun. At nabanggit nyo, one of the sources din ay itong Laguna Lake, ano ho. Siyempre, pero kailangan munang linisin yung tubig, ika nga, ano, bago may padala sa ating mga bahay. Sa ngayon, yung Laguna Lake, ano, considerable volume ng tubig din ang nakukuha dyan for household use, sir.
13: Meron sa ngayon po ay meron po, no, pero nagkakaroon po ng challenge, Alan, no?
5: Yes.
13: Yung pong kalidad ng tubig, no, dun sa Laguna Lake sa ngayon,
5: mm-hmm,
13: kagaya po nung tinatawag nating mga algal bloom, no?
5: Uh-huh.
13: Ito po yung mga algae na pagka, ano po, kasi ay ito po ay na dumadami, no? Medyo lumalaki po yung ano, yung presence po ng algal bloom, na medyo nagiging challenge po 'yan sa pagte-treat ng tubig na nagagaling sa Laguna Lake.
5: Opo.
13: No. Kaya nga po ngayon ay nagsasagawa po ng karapatang hakbang para naman po ma-address itong mga challenges na ito. But sabi nga ho natin, Alan, eh, ito naman yung mas long term, no? Kasi nga po, kung gusto talaga nating magamit o mapakinabangan, no, ng pangmalawakan or pangmatagalan itong tubig na nanggagaling sa Laguna Lake, ay kailangan po natin pangalagaan, no, yung water quality, no? Kasi po yung mga discharge po, yung mga wastewater na discharge po ng mga kababayan po natin, eh, halos dyan po napupunta. Eh, kailangan po natin mas maganda yung pangalagaan yung kalidad po ng tubig ng Laguna Lake para po mas magamit natin ng malaki po ang pakinabang na magagamit natin, particular po sa water supply.
5: Ayun. So talagang kailangan ang iba yung pagtitipid sa paggamit ng tubig. Okay. Anong mga paalala ang pwede nating maibigay, Dr. David, sir? Sa ating mga ordinaryong mamamayan, paano makakatipid ng tubig? Of course, napaka-essential ng tubig sa araw-araw na paggalaw sa bahay, halimbawa. But basically, anong mga tips ang may pagkakaloob po ninyo? Reminder sa ating mga kababayan para kahit papano ang bawat isa sa atin ay makakontribute, ika nga, sa pagtitipid sa tubig. Sir, please.
13: Yes, sa mga alam, salamat po, no, ito pong palawagan natin. Una-una, no, yung pong mga tagas sa ating kabahayan, no, yung pong tumutulo ay kailangan po natin aliyosin niya, no, yung mga tagas niya. At habang hindi pa nakukumpuni, ay ipunin po, no, huwag kong hayaang tumutulo yan. Ang bawat patak po ay napaka-importante. At sa paggamit naman po ay yung, sabi nga natin, yung mga non-essential na paggamit po, no, kagaya po ng mga car wash, no, ay mas maganda po kung hindi naman po ganun karumi ay yung mga sakyan natin, ay kung paari po ay iwas-iwasan at bawas-bawasan po ng mga tinatawag natin itong mga non-essential, no, na paggamit po ng tubig. At yung pag-recycle po, no, yung mga pinagliguan, baka pwede pong ipunin para pang flush po ng mga CR yan, no?
5: Yes.
13: Pwede po, at nakakatulong din po yan sa pagbawas. So sa tingin po natin, itong mga pag-ulan po na nararanasan natin, na kadalasan po ay hindi umaabot yan sa watershed ng Angat, ay pwede po natin ang ipunin, no? At pwede po natin gamitin yan, no, sa mga ibang pangangailangan natin sa kabahayan na hindi naman po nangangailangan ng treated water. At sa mga restaurant po, no, ay tayo po ay may mga lumalabas, ay kung ano po, no, mas maganda hingi lang tayo ng tubig kung talagang iinumin natin, no, kasi minsan po kasi ay nagsaserve yung tubig tapos hindi naman po iniinom. At ito po ay mas maganda po pagka iinom po tayo, hingi lang po tayo ng tubig kasi talagang kailangan nating inumin po. So ito po, kasamang Alan, dito yung mga sa tingin po natin, no, mangilan-ngilan sa mga water conservation tips ay pong pagligo na medyo bilis-bilisin po natin, no, hanggat maaari po, no, ay bawasan po yung oras. At baka po ito po ay malaking bagay din, no, para makapitib po tayo sa tubig. So sa tingin po natin, itong mga nabanggit po natin kasamang Alan, ay sa tingin po naman natin ay hindi naman mahirapan yung mga kababayan na gawin po natin, pero malaki po ang maitutulong sa kasalukuyang sitwasyon po natin na hindi pa ho nakaka-recover yung mga dams po natin dahil wala pa ho yung mga pag-ulan na inaasahan po nating darating.
5: Okay. Isang puntos pa, sir. Cloud seeding operations para madagdagan ang supply ng tubig dito sa mga dams natin, sir.
13: Opo, nakikipag-ugnayan po tayo no, sa PAGASA at Department of Agriculture para sa cloud seeding operations. No? Pero sa ngayon po ay tinitingnan ng PAGASA kung yung schedule, kung viable po kasi nag-uulan po itong mga huling araw no, so naano po no, baka kung yung viability no, ng cloud seeding operations. Pero yung cloud seeding operations, doon po sa labas no, ng Angat Watershed, na sabi nga ho natin, hindi naman po sa Angat lang na ngailangan
5: opo
13: ng tubig ngayon. Malawak po itong epekto nitong El Nino sa labas po ng Metro Manila at Angat ay sa tingin po natin yan ay makakatulong particular po sa mga sektor ng agrikultura po.
5: Okay. Yes, sir. Dr. Sevillo David, sir, salamat po na marami for the updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
13: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
5: Thank you. Good morning, sir. National Water Resources Board Executive Director, si Dr. Sevillo David Jr.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, ilan murang makapaalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
15: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
14: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
15: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
14: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 37 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Hingi tayo ng update sa mga major gains sa kaugnay po ng anti-drug campaign ng ating pamahalaan. Makakausap natin this morning ang PIDEA spokesperson, si Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga o, Sir Alan. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan.
5: Opo, syempre, lalong pinalalakas ng ating pamahalaan.

0: 122.53 billion pesos. Sa bilang naman ho, kung ilan yung mga nakuha na ho natin ng mga illegal na droga, ang malaki po dyan ay yung 16 na tonelada ng shabu. So kaya ito yung rason kung bakit malaki-laki yung mga halagang na-confiscate na natin sa 4 na taon po na panunungkulan ng ating presidente, si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Okay, at dito po sa inyong binabanggit na mga pangunahing achievements, ika nga ano, meron din ho tayong mga suspects na nakasuhan at nahatulan, kung sakali, Attorney Kalulut, sir.
0: Meron, Sir Alan. Sa naisagawang 155,542 anti-illegal drug operations nationwide, nakasama ho natin ng iba't ibang law enforcement agencies, 206,516 na tao po ang naaresto. And out of those 206,516 individuals, 12,000 rito yung mga tinatawag natin high value individuals. Kung bakit ito tinawag na high value individuals, dahil ang iba ho rito, meron yung mga elected officials, yung iba naman, meron yung government officers, meron din naman ho yung naisama sa high value individual, dahil malaki ang volume ng illegal na droga na na-confiscate po sa kanila.
1: Ayan, okay. And looking forward, of course, Attorney Kalulut, siyempre kinakailangan na maging mas malawak, ika nga, ang pag-ooperate ng ating PIDEA. Ano pong nakahanay, ika nga, meron bang mga additional na plantilla possessions para sa inyong mga operatiba, o kaya naman ay mga equipment na higit na makakapag-modernize sa inyo, diyan po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir?
0: With regard to the plantilla positions, Sir Alan, ongoing po yung hiring ho natin ng mga ahente. Natapos na po yung mga interview na ginawa po natin sa mga aplikante, and hopefully this August, magte-take out na po yung next batch ho ng mga agent trainees sa ating PIDEA Academy. As to the equipment and yung logistical matters, so na pang-suporta sa ating anti-illegal drug operations, patuloy naman ho ang construction ng PIDEA Academy sa Tanay Rizal, na malaking tulong po sana ito sa ating kampanya laban sa illegal na droga, dahil dito na ho may sasagawa ang mga training para sa mga panibagong ahente ng PIDEA or drug enforcement officers in the future. And aside from that, patuloy naman ho yung ating mga procurement ho ng mga sasakyan and mga iba't ibang firearms ating ina-account po ngayon. Nang sa gayon, ang ating mga drug enforcement officers ay well-equipped at kaya ho nilang gawin ang kanilang mandato.
1: Mm-hmm. Of course, maliban dito sa mga nakumpiskang illegal na droga, mga suspects na na-arresto at nakasuhan, ito po'y nagresulta rin sa pagkakadismantle ng ilang mga clandestine drug dens o drug laboratories. Attorney, parang may nagtututut, naputol. Babalikan natin maya-maya, ha, mga kaibigan.
0: Hello?
1: Yan, yes sir. Yan, naka-recover na ang linya, sir. Okay. Maliban doon sa mga na-aresto na suspect at nakasuhan ng mga suspect, mga drogang nakumpiska, yung bang mga operasyon ay naging dahilan din ng pagkakadismantle ng mga drug dens o kaya mga drug laboratories sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
0: Opo, tama ho kayo dyan, Sir Alan. Itong 4 years po ng ating administrasyon, meron pong na-dismantle na 13 clandestine laboratory and 1,917 drug dens. Kung tutusin, malaki-laki ho yung bilang ng drug dens na dismantle ho natin.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na kung ikukumpara ho natin ito sa nakaraang administrasyon, same period, 560 lang po ang na dismantle na drug den. Pero itong panahon po natin ngayon, nasa 1,917. Ano po ang pinapakita po na ito?
1: Mm-hmm.
0: Ito natin makikita na maganda po ang coordination na binibigay ho ng community. Ibig sabihin ho, noon, nagre-report po sila sa atin at yung mga report

0: na binibigay po nila na ating na-validate, iyan po'y ginagawa na ho natin ng aksyon. Kaya ho, nasa 1,917 drug dens na ho na dismantle natin for the 4 years na nakaupo po ang ating Pangulo.
1: Opo. Ngayon, merong mga label na binibigay sa mga barangay, di ba? Pag sinabi, halimbawa, drug-cleared barangay, okay. At almost 5,000 barangays ang tinuturing na drug-cleared base sa tulong-tulong na operasyon kontra illegal na droga. Pag sinabi pong drug-cleared, Attorney Kalulut, sir, ano po ang ibig sabihin nito, sir?
0: Pag sinabi pong drug-cleared ang barangay, ibig sabihin po niyan, previously, yung barangay po natin, ang classification po niya, siya po ay isang drug-affected barangay.
1: Mm-hmm.
0: Pag nabanggit po na drug-affected barangay, meron hong mga illegal drug activities na na-validate po sa barangay.
1: Mm-hmm.
0: And nag-undergo po ngayon yung barangay through the BADAC. Nagsubmit po sila ng kanilang mga documentation sa ating regional committee, regional oversight committee, para ho sila ma-clear.
1: Opo.
0: Ngayon po, dun ho sa committee, nakita po nila na naisagawa naman ho lahat ng mga parameters for them to be cleared. Saka lang po may di-declare as drug clear ang isang barangay.
1: Ayun. At syempre, attorney, pag sinabing drug cleared ng isang barangay, eh mismong yung komunidad na yon ay magkakaroon ng dagdag ng benepisyo. Kasi, oy, drug cleared, ibig sabihin, na nawawala yung pangamba na maaring may mga gumagamit ng illegal na droga o may mga addict doon na maaring merong intention to cause harm sa mga kababayan nila. Yung mga ganon, attorney, di ba?
0: Tama po, Sir Alan. Dahil isa rin po sa mga parameters sa drug clear na barangay is dapat yung mga miyembro ng community po nila na nalulong sa illegal na droga ay nag-undergo po ng rehabilitasyon.
1: Mm-hmm.
0: So, dito po sa halos 5,000 na-clear ho na barangay, eh meron hong mga 91,740 persons who use drugs or ang tinatawag po natin P-Woods. Eh nakapag-undergo ho sila ng community-based rehabilitation. And at the same time, meron din ho mga more than 2,000 na individuals na drug pusher na nag-undergo naman ho sila ng Balay Silangan Reformation Program.
1: Sa Balay Silangan mismo?
0: Yes po, Sir Alan. Magkaiba po yung rehabilitation facility na kung saan ang mga kapatid po natin na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay kailangan ng medical intervention.
1: Yan.
0: Ang Balay Silangan naman po, Sir Alan, ito ay reformation program. Ibig sabihin, kung ikaw po ay drug pusher, o ikaw ay nag-plea bargain ho doon sa iyong kaso, maaari ka bang pumasok sa Balay Silangan Reformation Program para ikaw po ay mabigyan ng tamang intervention at saka mabigyan po ng training, skills training, para paglabas mo po dyan sa Balay Silangan, eh hindi ka na ho babalik doon sa illegal drug activities. Maaari ka na hong magsagawa ng iyong negosyo.
1: Mm. Okay, isang puntos pa, Attorney Kalulut, sir. Of course, ang mga paaralan ay masusing binabantayan din ng ating mga anti-drug enforcement agencies, di ba? At mga law enforcement agencies para matiyak ang pagtutulungan para mabigyan ng proteksyon at kaukulang tamang impormasyon ang mga bata kontra sa illegal drugs. Sa update lang sa aspetong yan, Attorney Kalulut, sir.
0: Tama kayo, Sir Alan, na kailangan ho mabigyan ng tamang edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya ho doon sa 4 na taon po na nabanggit po natin, meron na ho tayo na isagawa na 55,272 drug awareness and prevention lectures nationwide. Kasama ho natin dyan ang PNP at ang iba't ibang civil society organizations na sila po ay recognized by PIDEA to also handle lectures para sa ating mga kabataan, dahil napaka-importante po na ang ating mga kabataan eh habang maaga pa lang eh nabibigyan na po sila ng tamang edukasyon kung ano ang epekto ng illegal na droga para ho mabawasan naman ho ang demand for illegal drugs dito sa ating bansa.
1: Yan. At saka iba pa, maaring walang kamalay-malay eh. Tatawagin yung bata, iho, ipakidala mo nga ito, yung mga ganon, bigay mo dun sa ganon. Hindi nila alam, baka mamaya kung ano na laman ng pinapakisuyo sa kanilang pakibitbit at pakidala, di ba yung mga ganon, sir?
0: Yes, Sir Alan. Yan pong iniiwasan po natin na sila po ay mabiktima dahil ang mga bata ho, minsan ginagamit din ho ng mga illegal drug peddlers para ho sila makaiwas po sa mga kaso. Pero sana ho habang maaga pa lang, mabigyan na ho ng tamang edukasyon po itong ating mga kabataan.
1: Ayun. Okay. Attorney Kalulot, sir, salamat po na marami sa mga update, paalala mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na support ang binibigay ninyo sa PIDEA. And sana tuloy-tuloy pa rin ang ating partnership. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, si Attorney Kalulot.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oy, sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather update muna, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
12: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
13: Good morning po, Sir Alan. At ganun din sa ating mga taga-subaybay, yung low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas nag-develop po, no? At from unlikely na maging isa itong ganap na bagyo, ay ngayon ay naging low chance na. May maliit na posibilidad na na ito ay maging bagyo. At sa mga susunod na oras o di kaya hanggang bukas ay posible na pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ito, pakanduran, sa bilis na 10 kilometers per hour. At yung mga kaulapan na associated dito sa LPA na ito ay umaabot at nakaka-apekto rin dito sa Masbate, ganun din sa buong Visayas. At sa ilang bahagi ng Mindanao, kasama yung Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Sarangani at South Cotabato. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay makakaranas ng maulap na kalangitan at nandyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, particularly sa Luzon, ay maaliwas sa kalangitan po ang ating mga experience, pero nandyan pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you. Thank you so much, si John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, July 31 na, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Mary Ann Milius, Mark Boqueron. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: 98.1 BT Radio.

0: Luano Dinugan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7, 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8.